0: Para to Carvey, natabuan naman yung shooting incident kahapon sa Cagahon.
1: Oo.
0: Dito naman niya sa Balan Rojas, Barangay Poblacion 1, sa siyudad sang Sagay, kung sarindari isang patay, isang pilason ni Katopang Irvin, kag natabuin ni Katopang Irvin sa isa ka ilindan dito sa lugar.
1: No? Uh-huh.
0: E ginapatiyan nga ang suspect, isa ni kuno ka-driver, or do kliyado ko na siyang gobyerno, isa Katopang Irvin eh. So sa information na nga nakuha with the Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police ng Sagay City TNT.
1: Oo.
0: Ang biktima ka na pa Irwin ang nagtaliwang yung kilala sa kay Jewel Ray Seriaco.
1: Oo.
0: Legal ang edad, residente man sa drama lugar, kagang pilason si Roy Bulahan, 48 anyos, mga residente man sa drama lugar, no? So ang suspect yung kilala sa kay Ian Francis Guillen.
1: Oo.
0: Driver na siya kung nakatong pa Irwin, kag residente sa Barangay Poblacion, siyudad sa Sagay.
1: Oo.
0: Kasi sa karoon na resto na ni, no? Sa implication niya nagkagawa sa handig sa informasyon sa Sagay City TNT.
1: Oo.
0: Ang grupo ko na Katropa Irwin, isang biktima,
1: may
0: nag-iinom sila ko na sa Duresto Barda.
1: Oo.
0: Gainom-inom sila, no? Pag nag-abot na niya, pila kaminuto sa nagligad, nag-abot na niya ang grupo sa mga suspect. Nagtugtog ka Katropa Irwin nga basi siguro tama ka, hubog bala. Oo. Eh, nag-resulta ni Kunwaka Katropa Irwin sa komisyon kaga tido nagkinamugay na eh.
1: Oo.
0: Itugtog yan, suspect niya, bumunot niya sa armas lutang.
1: Oho.
0: Kag ng lutang, wow. Katropa Irwin.
1: Oho.
0: So, ito isa gining patay, isang pilason.
1: Oho.
0: So, nakabunin nga shooting incident Katropang Irwin, no? Kay ti, amuni ang ginalantaw din nga, ano, nga kabandanan sa sininga krimen. Kasi sa kanong Katropa Irwin, ang suspect na hindi ako sa dinan niya sa Sagay City PNT para sa nagkakaigo ng investigation, kaya ito nagagawa sila na pag investigar Katropa Irwin, ito hinubog niya kabangganan sa sinin niya pagpanglutang.
2: Oh, wala pulos nga, waya.
0: Oo, pero galing kayo siguro, do risto, grob lang grupo sa suspect.
1: Oo.
0: Sa grupo, sa mga biktima.
1: Eh,
0: siguro, may arma sa ati bumuno, siya nagtinan ni Robby siya, no?
2: 45 na kayo recovery, Katropa Franz, no?
0: Oo, do 45 niyo.
2: Oh, I don't know kung Glock niya, pero may armas ang amo niyo.
0: Pero do sa amo ato parwi ng mga bala oh.
2: Gani ang iba na reload na gro.
0: May 9mm, may 45.
1: Oo.
0: Oo.
1: Ay.
0: Oh, ti amo niyo damo ba lang nakuha oh, mga live amo.
1: Ay to do.
0: Kimo ni budlay kay ti nga masukbit sa armas.
1: Oh, ka masukbit ka armas ni nga ano?
0: Ilan na niya dahil sa insidente nga matabo nga may insidente dira sa mga ilimnan nga may nagkakapatay gid.
2: Ang ano da, ang ilimnan, way naga pang-irikisada, way ga pang anong measures kada himo sa mga ilimnan? Kung kisa mga ilimnan, blanga upod mo, mga araman sa kilid-kilid lang ba? Hindi ka man kasiguro, bla mo?
0: Oo. Eh, nagit bala, no? Eh, basta may armas kasi ka
2: lugang
0: pagkirangin mo nga kasahang bila.
2: Why ka nang ginapaminsar mo? Nga may armas ko, ah. Bala mo kung dala ka armas ang sa utok mo, paano mo panupo?
0: Hindi maprotektahan mo na kagalingon mo, pero galil ka na sa Irwin.
1: Oo.
0: Sa lain nga pamaaging circumstance, ang maprotektahan mo kagalingon mo, is perfect. Oo.
2: Mag-preening ko yung utok mo, pagwa mo na kay para dipinsahan mo kagalingon mo.
0: Oo.
2: Pero ina, iya, ginimo pa sa lain nga pamaagi. Suspect ang suspect nakpa ni why?
0: Naristo gini, nakuha ni galing armas siya.
1: Oo.
0: Amo nang mga na-recover siya. So tika to for Wayne da si kaso naman sa karon ng kapulisan for the filing sa kaso.
1: Oo.
0: Batok sa suspect ni no do kailan sa kaso ng murder ka frustrated murder ka Trapa Irwin.
1: Oo. Ah.
0: So, pamakyan ata si Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP.
3: A shooting incident today.
1: Automatic ka.
3: Involving two group of people na nag-inom sa isa ka newly open na resto bar. And duwa ang atong biktima, isa gindikter nga dead on arrival and isa ka injured at atong pong pakaudot. Kindala. And ang ating suspect, arrested man and ang iyang firearm na recovered na.
4: Okay, sir. Pero, sir, ano ni ang kabangdanan ganyan naglabot sa punto nga may tiniruhay ganyan, sir?
3: heated argument tungkol siguro sa ang duha ka grupo na kainom na.
4: Okay. Pero, sir, sino ginang nag-provoke, sir, na umagini ka lala?
3: Ang grupo sa suspect.
4: Grupo sa suspect, okay.
3: Based sa mga witnesses natin, so, sila ginang una. Nag-provoke sa ato mga biktima.
4: Okay. Pero sir, nang ano ni, table by table, sliding lines na table, no?
3: Yes, sir, yes.
4: So, dobali, gandungan sila inom sa isa ka ilimnan?
3: Mas nauna ang grupo sa biktima, tapos mga late night na ninag-abot ang...
4: Mga suspect. Okay. Sir, klaro ko lang, sir. Ang mga biktima, may pilans na kabilog tanan, sir?
3: More or less. Five sila.
4: Lima. Tapos ang mga suspect, or ang grupo sa suspect, sir?
3: Doon mo, amo man lang.
4: Okay. Pero sir, ano niyo, doon nagtapungulay na sila grupo by grupo?
3: Yes. So, may dinamo. Mm-hmm. Ang dinamo guy, kulpiyada, nagpaniro ang aso niya suspect.
4: Okay. So, bali sa lima sa grupo sa suspect, isang may armas, dira?
3: Mm-hmm.
4: Okay. Pero sir, ano niyong mga, by the way, anong na-recover, sir?
3: I-submit pa rin natin ang mga na-recover sa Soko kay nag-request kami na Dina. But initially, short firearm ang na-recover na mo sa suspect. Tapos, duha ka magasin and ng mga bala. At sa crime scene, may na-recover mga basyo. So, we will wait for the results from Soko or from crime lab para sa official results.
4: Okay. Sir, magsiling kita issued firearm. Ano siya, sir, ng uniform personnel ng suspect?
3: Recovered firearm, sir.
4: Okay. Pero ano ni, sir? Ano ni kong trabaho yan?
3: Driver ni siya, sir. Kompleto man ang license niya.
4: Okay. So, dogan handler, gitsa gali, sir. Like an owner.
3: In fact, late time sa mga practical shooting.
4: Ano, sir?
3: Practical shooting. Mga competition talaga.
4: Okay. Road driver siya sa ano, sir?
3: Sa government office.
4: Government office. So,
0: katrapa, Irwin, no?
2: Kompleto sa...
0: Confirm sa atin, Police Lieutenant Colonel Aldimar Flores.
2: No. Kompleto sa mga papilis, katropang France. Naging trapa sa mga, competition.
0: Wagid na anong selfie yan?
2: Ay na ano man. Mas naka-intindi sa sang iyang role da kag ang purpose ng armas
0: gani man
2: nadalagit sa iya emosyon.
0: Eh ba siguro na nakatrapawin na overcome na guro sang alcohol ang iyang panimuot eh.
2: Oo. Kompleto pa. Tingnan ako naka-armas. Ano ni siya eh? Hindi ni... Kalabanan makita itong armas na inablang 1911. Nga, tuktok ko na, daan na. Ariyo.
0: Pareha, bag-ugi na yan?
2: Bag-uni o?
0: Bag-ugi na yung suraya?
2: Oo.
0: Gamay lang ganilang taon?
2: Gani. Nag-interest sa mga kompetisyon ha. So, ano ni? May
0: tanda na?
2: Oh, tanda. Mag-tiro ni. That's why patay isa o.
0: Gani. Isa pilasan sa patay. Ikay
2: daw, Rigo,
0: siya
2: sa ulo,
0: ginagro
2: Farvin. Gabi, no? Amo na budlay kung kisa kung may armas ka, kahit yun, know, bisa na ano ka, insaktos paminsaron mo, kung mag-abot na gani sa MP2, ati, ara na, gwa ng kinadman mo.
0: Correct. So, kaya rin, mga tubang, ginis ng kaso, kata Farvin, kasi nakapatay, git siya mo. Kasi isa pa, may napilasan man siya.
2: Pero
0: siguro, isa po kung ito na sa... Ba siguro doon nakalikalikaw? Ba siguro duwa magurong patay eh? Duwa magurong mapataya eh?
2: Yan eh. May igo itong isa? May igo ng isa katropang France, no?
0: Ano sa karoon? Inabulong karoon sa hospital.
2: Abe. Terrible. Ahay. Galing ti, Arini. May pulos-pulos ba tani kung ang paggamit mo sa armas ara man sa insakto ba na? May nangawat? May... gindipinsahan mo kung gringon mo, no? May ginsalbar ka o nanong sitwasyon. Galing ti, Aryo. Hara ka sa baryo.
0: Gani ka nga, may dalas ya.
2: Oo, nga, gadala ka to armas.
0: Oo.
2: Pwede man na sa baag. Galing ti, mga barway kung kisa. Baligyan mo na yung gusto nila, yeah. Ang ilay
0: niya nga ata. Kaya naman yung ilay mo.
2: Oo. Huwag naman, bahala ka muna.
0: Kaya tingin ko yung strict on manasang bar, basi mo, madami sila nag-sober lang.
2: Danay man.
0: Wala man sa isang bar mo.
2: Hmm.
0: Oo, si Amuna Blanco Parwin. So, sa karon, gusto liyanin siya sa City Pianting suspect niya eh.
2: Uh-huh.
0: At magkapangatubang ang kaso, para Parwin na. Murder ka, frustrated murder. Para Parwin naman yung update sa patrol, yung isang trabang France Andrew Bordeaux sa mga bukol-bukol sa lawas pagtumaro sa Santo Plus Road. Para sa nagkaubilan ng Pilipinas sa Pilipinas, Extra News.
2: Salamat kay Katropang Franz sa aton nga mga update sa mga balita, mga katropa. Ang armas ginagamit sa mga depensa, no? Kahit protection ko para sa aton, no? Pero kung hindi ta kabalo ni mag-engine, kung nga may armas ka, kag nga nag-possess ka sang amuning hinganiban, katropa, gamiton mo sa mga kung ano pa. Imbis nga protection sa imo, nangin threat sa ibang nga tawo kung may armas ka. So that's why mga katropa, kung may mga armas mga might as well dito lang sa balay, din nyo na pagdalas guha, no? Galing ti muna blanco sa depensa, kabalo ka nga dito kasbar. Nga permila na nga ilinaway di, what have you? Malimit, masami sa masami, katropa, gamitun mo armas mo. Gamitun mong imong, ano? Imong, ginatago-tago na. Te, kabuhi sa ibang nga tao. Amara, galing kong gisa, makakanto ka lang to, oh. Dito ka mang hita, kinaway, di ka naman ng dabi, mga katropa, painit man, basta lugar nga, arat, tulugungan sang agwa di pataranta. Plus, kung kisa ang rason pa, mga babayi, ara man da, ang tintason, ara na taran mo. Eh, kung may armas ka, madula ka sa imo parimuot, gamitin mo eh. Yaraw, konsekwensya mga katropa, armas mo mismo, mabutang si mo sa malupot si mo sa prison. May napatay ka, may ara pag ito sa nalutang. Lesson eh para sa mga kultura nato, sa mga gun handler na ito, Andres Makulod, nga may tani kung magamit sa insakto, di naging trapas competition, no? No? Mangini para lutang, no? Mangini pa tirohon, no? Oras na ito, 8:13 morning sa kay Ma'am Lentalde. Good morning, thank you. Greetings lang sa Mega Subungo. Pag-greet na lang sa Hingagaw kay First Mass Himamaylan. Salamat, Ma'am Victoria Estrella, Estella the second. Thank you. Bisaya ni Bay, ari naman si Bisaya ni Bay ho. Nakapangapi ka na kay Pareng Remel. Patamyaw da grupo, Manog Mama. Code name Boy Usap. Grabe nga mangala, no? Makagahay sa Moises Padilla. Mayong aga. Thank you. Pag-greet lang si Ma'am Lentalde, amalias niya sa Ma'am Bato chapter, solid supporter sa Himamaylan chapter, Kunalom. Thank you. Salamat guys sa pagpamati dari sa programa. Sa mga taga Punta Taytay, nami man subong Lagolagos, Punta Taytay, no? Paligwaligwa, paliwaligwa, no? Sa mga mabisay lang may nadlaw mga katropa, pagkatapos kinahanglan taman mag-unwind, no? Unload sa mga stress kag sa mga kunano pa nga mga bugat sa aton nga ano, sa aton nga paminsaran. Pero anyway, kung may oras pa na, kung may time up, at tukin ang mga katropa sa mga lugar. Junior Alegria, kagay Jeneline, na mayong aga sa inyo. Si Rianna Destro, nakatutok naman, dira sa Himamaylan, mga katropa. Len, thank you, greetings, naka-greet na. Hingagaw lang First Mass, oo ma'am, alas 8, no? Alas 7, supposedly yung First Mass, eh, no? King Kong alias Iget. Junior Alegria, nakapangapi ka na kay Ramel. Kapanghatag libre yung sabong si paring Ramel, ho? Siyama na si Boy Mama, si... Bisaya, di ba? Tamo na sa mga palayaw nyo ba? Oo, improving ka muna. Oras na ito mga katropa, 8:15. Ihaboy ito mga commercial natin pagkatapos balik kita mga katropa sa aton niya mga narakayan. Standby ha, standby.
5: XFM 90.3, XFM 103.9.
6: The Secrets of Health.
7: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
8: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
6: The Secrets of Health.
9: Sample Plus Gold.
8: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
9: Sample Plus Gold.
6: The Secrets of Health.
8: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
9: Sample Plus Gold.
6: The Secrets of Health.
7: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
8: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
7: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
8: Yes, Sir Josil.
7: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
8: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The Secrets of Health.
8: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate, especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
6: The Secrets of Health.
7: And pwede gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Doc Leo.
8: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa ton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
7: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
8: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
6: The Secrets of Health.
7: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit,

0: Body pain. Karan yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo Wagas.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanfon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanfon Plus Gold.
0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Sanfon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanfon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala.
7: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
7: Siguradong ginhawa ay hatid.
6: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
7: Sanfon Plus
6: Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
9: Sa aking call center agent.
8: Burmigin ako nag-migraine. Tungkol sa pulaw sa

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: X. XFM.
4: FM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Oras mga katropa, alas 8:30 na ining oras na nasa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday mga katropa. Ang pagbaha diri sa Pilipinas mga katropa hindi na ni normal even though nagpayag man ang presidente naton mga katropa nga balya let's brace the new normal diri sa pungsod tungod sa climate change no probably yes so why sang bunggo dira mga katropa subong may ara sang red rainfall warning ang pinakamaro ka diri sa Zambales Bataan Pampanga, Tarlac, Bulacan, no? Ang bilog ng Metro Manila way pa mapahayag kung nadala diri mga katropa pero so, as of now amunay ang red rainfall warning nga gin-issue sa pag-asa subong, no? Ano ina? Ang pagbaha mga katropa nga nagrapot sa from 100 to 300 millimeters per hour pwede mapuno ang isa ka ang isa ka ilog Hilabangan River lang mga katropa. So pero sa una pa na no subong niya once ka magbundak ang ulan katropa sa ilog Hilabangan River nagabilinda taga 5 steps na 2 steps bilin masami may ara pa nagaluntad nga naga zero in no ang Metro 100 mga katropa. So, amuna kabudlay, amuna kabugat kung magara sang punok sa ulan nga nagalapot from 100 to 300 millimeter per hour. Ang accumulated nga water halin sa mga tributaries sini ang pinakamiksimplo ta ang ilog Hilabangan River ma'am. Amo na ang catch basin mga katropa sa south Southern Negros halin sa oriental kag iban pa nga nagaangot-angot dira mga katropa dira nagaagi manubduman ta during the time sang Odet nag-awas na sa nagkadto sa poblasyon sa sentro sang Kabankalan. Now amo na sang medyo ginakulbaan kita. Kay ba sibla maglalapagin ang inulan mga katropa. Magulan duwa kadlaw nga bunok bala ang ulan mga katropa. Kaya naman ang Bacolod nga sentros Bacolod like for example Dres downtown area bahaon niya. No? Ang gini kaya sitwasyon, gina experience ni sang mga kulturan ta dito sa Rizal, dito sa Metro Manila, iban nga bahin sang Luzon. Pampanga mga katropa, no? Ipakita naman mga videos mga katropa. Aryo, dito sa Tarlac, may nag-tiphag ang isa ka bridge, di ba? Ang Kino Bridge mga katropa, pasado ni sa alas 11, no? Aryo, tanawabla sa video mga katropa. Na-establish sa 2001 matapos nga ang termino sang presidente Marcos no na daw symbolic din sa mga katropa para sa pamilya Aquino as recognition sang ila legasiya especially sa kay former senator Ninoy Aquino no ang ining Aquino Bridge no so gin establish sa pero kahapon apit sa 28 sobra mo no mga katropa na tibhag ni sa naguba ni sa tungod sang grabing current sang baha dito, okay. And the most nga agyan is Agana Bridge, mga byan. Mariroute ka, Agana Bridge. Okay? Kagabi na, tipag man, naguba man. So, ang aton pinaka mga kuturan da, medyo stranded sila. Hindi makagiho, mga byan. Aryo, amo na yung Agana Bridge man, no? Nga, na tipag, isa ka bridge dito, na gubaman ang reported mga katropa may isa ka SUV dito na nahulog katropa sa tubig ting rescue operation while pa sa mga latest updates nada okay so amaring sitwasyon ang ginapakita nato nini because nga ti mga katropa ang tubig yang ginabaton sa kalibutan ta subong sa aton lugar hindi basta-basta. Now, diri na kan nato na diri nato na dumduman ang mga flood control nato mga katropa nga tani mabulegs ni kay ti amuning mapugong mo no sang tuman nga taas sa tubig nga hindi mag kadto sa mga sentro kag mga residential area sa isa ka lugar. For example, there is sa Bacolod, mga katropa, there is sa Alihis, may mga flood control kita. Amo na ang siphon, no? Amo na ang mabaton katropa sa tubig, mga abyan, no? That's why may ara, pagin na sa pataas, bla, no? Luwas sa riprap, may ara, pagin na sa walling, ginapataas sa mga katropa para magpugong sa volume sa tubig nga posible magkadto sa mga residente kag tunaan sa baha, mga katropa, mga abyan. Amo na ang role sang mga flood control. Why nga naghahimo kita sa mga flood control? These are natural waterways sang una katropa nga hindi pa ka amuna ka ano ka puno ang aton syudad. Tungod sa mga building, tungod sa mga balay, mga informal settlers nga araman sa kilid nga nagapakamaayo na lang natira sila matiner because sang wala sang insakto nga balay kukon wala sang nagakaigo nga parangitan-an. So ang ibanda diras kilid, no, kot-kot da wari da para baligya ang mga balas kini mga katropa, mga biyan, no. So amo na mga sitwasyon abi. Now ang gina-experience na ito dari mga katropa is just worse from the worst nga posible magaigo sa aton in the near future. Ginahambal nila there's a climate change, mga katropa, kag interrelated ni siya sa mga global phenomenon nga gina-experience sa kalibutan. Like for example, no, ang glacial collapse, no, dito sa Alaska, no, dito sa area sang isa sang ginahambal di ang Himalayan na plateau, no, nga amat-amat man to nga nagataas ang temperatura and eventually ang bila ka mga ice glacier to mga katropa nagakatibhag na, no, nagamelt na mga katropa, nagataas ang level of water samtang naganubo naman mga katropa ang land areas nato mga byan. Nagataas ang tubig. Amo ang ginahambal nato diri sa aton nga sa pinaka mga sa pinaka mga explanation sa mga ano naton sa mga eksperto nga hambal nila ang nagnubo kuno, no, medyo nagusdang ang duta mga katropa. Pero hindi amo nang paglantaw sa pinaka mga eksperto, so nga hindi because nagtaas ang water level, nagnubo ang mga ang land areas, no, kag nagalapaw ang tubig gakadto na sa mga residente, no, gakadto na sa wala ginabahaan nga ginabahaan na subong mga byan. Amo na ang role mga byan sa flood control, no, nga is tungod sa nagataas kini nga mga tubig mga katropa ginapunggan niya nga hindi magkadto sa mga residente residential area kag sa mga lugar, no, mga katropa nga ginasabuyan or ginakadtoan sa tao. It saves lives, no? Sa una, okay pa na, kahit mayara kita sa mga kahoy, kaya niya i-absorb ng tubig, no? Kaya niya nga pungga ng tubig, no? Ti sa atunway na subong, kahit damo na tao, kagang ginahambal tanga development, mga bian, ara na, padayo na mga katropa. So, tarang tao, upod man tas development, ah. Why man tayo ibunggo, mga katropa? Arang ka lang taman yung Metro Manila, Bacolod niya, tamnan sa lagko ng mga kahoy di, kay para makapugong na sa mga baha dari nga gina-experience na ito, mga katropa. Ang mga eksperto, gambal mo sa inyo ang kahoy, ang mga pananom, nagasuyop mo na sa tubig mo, nagakonsume sa tubig. So, mas maayo, mas ang tubig, ang volume sa tubig, ito tayo man sa, no, do, mga rabi, ang pinaka mga explanation sa mga kauturan ta. Pero amo na, it is the reality nga gina-experience na ito mga katropa, ang current sa tubig at taas, no? Ang current sa tubig, kaya niya gumon ang mga ginakabig naton taytay nga na-construct naton decades and decades ago mga katropa. And that's why sa aton nga mga local mga LGUs naton mas i-anan naton i-expectaran ta ang worst in the next 25 years. Dire sa kalibutan, no, dire sa aton lugar and dapat may arat no sa mga planning mga byan, no? Amo ning aton ginambal kung ginambal sa mga officials sa gobyerno, sa nga ginapreparahan naman ha. May ara naman ta sa mga disaster preparedness ng mga study, research, mga katropa para ibuon ang master plan para sa mga lugar na to nga ginabahaan. Just like sa Kabakalan, no? May ara kita sa ginapreparahan ng proyekto, no? Nga I think naprobahan naman to sa Sangguniang Palusod, no? Ang 2 billion pesos worth of loans sa DPP para sa flood control ng mga projects, mga katropa. Ang pamangkot na ang ano klaseng master plan diin ni nga mga pagtuon, no, nga basihan ta nga iplastar ini mga proyekto. Amo na pinaka siguro ang pinaka importante siguro mga katropa. Ang hindi plan ini nga plano will withstand in the next 20 years mga byan. So dapat advance ka na mag-isip eh. Ha? Kay bisarano mo pa ka ano, bisarano mo ka hambal. As long may ara sa mga development dito sa Kabukiran, as long may ara sa mga illegal logging sa Kabukiran, as long mga bukid nga ni mga katropa gina-convert into subdivision, no? Expectaran mo ang pagdaludo sang tubig sa mga sentro, sa mga poblasyon, just like Kabangkalan, mga katropa. Ang Kabangkalan is catch basin sa tubig, mga katropa, mga byan, no? It's a natural structure nga ara da nga hindi mo mapunggan bisan ano paligid mo unless nga ti kutkutan mo ang ilog Hilabangan River kay ti salted na sa mo, no? For the longest time mga katropa ang ilog Hilabangan River madugay na siya, no? Nga wala matinuan kag nagnabaw na de modo gambal sila nga ti minyara man kami na sa mga nag-aquarry sa ano kag ginapanugutan man na lalom siya only portion, no? Kay hindi man tanan sa ilog Hilabangan River mga katropa ma-quarry mo unless kamayara ka mga equipments na nga ibutang para padaluman mo. O, kagimuon mo na during the summertime. Because ang tubig, ganubo. Kaya na ikot-kuton sa mga equipments nga ibutang mo na. So, experience siya natin ini mga katropa subong the responsible Pilipinas. Kaya dapat mag-nuto na ta nga ang development somehow katropa it doesn't go with the safety sang tao sa kalamidad nga posible mga luntad mga byan. Ang aton pinaka mga officials gobyerno once sambal ka investment ni mahimo kita sang mga pakturya welcome tas laki dako ni mga taxes kay makuha naton mabuhi kita nga kung kisa ka kadto man corruption di amo na ang sitwasyon. Now, ang aton paglantaw dari mga katropa, siguro ang mga land use naton balikan ta to before it's too late because from marking today, marking the date of 2026 mga byan, the start of something grabe, worse yung mga senaryo when it comes to calamities mga byan, yung destruyan nato dari sa aton mga lugar, no? So, ang Tarlac aray pagid, no? May isa pagid ka ipakita natin sa inyo mga katropa kay do para ano na nato na maangot-angot nato ni nagakalatabo na sa panahon ini sang habagat mga katropa. Wala sang ginakabig naton mga bagyo. Pero na-experience naton ang pagkatipag mga katropario, no? Footage naman mga byan sang tipo high-tech park dito sa Subic Bay Freeport Zone mga katropa, no? Aray pakita to mga katropang Chris at to lang natipag na forward ko na sa mana. Ang natipag to. Aryo, nan, mga katropa mo na yun, ho? Ang ginapakita naman sa inyo is high-tech park. Pag gani, ginabutang para ginambal para high-tech park mga katropa. Kahapon, tungod sa grabe nga pag bubo sa ulan. Grabe nga ulan mga katropa, no? Ang duta do tubig, no? Nagatipag man sa makita niyo sa Facebook na to mga katropa subong, no? Tungod na sa ano, tungod na sa pagdano-do sa ulan, natipagsa. Amo na itsura sa mga katropao. Ang duta daw, ano mo, daw tubig mo sa mga puto nga nagdano-do gulpi. Sa siling incidente, mga katropa, dira sa Tipo High-Tech Park, mga abiyan sa Subic Bay, duwa kabilog patay, kag may duwa pa nga ginabulong. Sa karon, okay? Ang Tipo High-Tech Park, mga katropa, na tigayon ini, na establisher ini.
0: Franca, diretso, bullseye.
2: Way back sa 2019, mga katropa, it's a 200-hectare industrial and technological hub sa Subic Bay Freeport, naging develop man sa Taiwanese firm nga Zating Subic International Corporation. And yet, no, by 2026, natipag, mga katropa. No, siyempre, ang integrity man sa mga structures, mga katropa, isipon mo man sa in the next, ano, in the next 20 years, 25 years, kung ano na sa kabakod pa, no? Or either may mo ka renovation support, mga katropa, para pa mapuron pag ini ang mga proyekto. So duwa kabilog patay na. All right? So sitwasyon ini nga ginahambal naton, mga abyan, nga kung tani matutukan man sa gobyerno, mga katropa, mga abyan, no? Question of kwarta, no? Kwarta, wala problema kwarta. Ginasulod lang gani isang bulsa sa mga opisyal natin sa gobyerno sa ilang sa mga proyekto nila. So this is funded sa isa ka international firm nga Zanting Subic International Corporation, na tipagsa, na wasag sa mga katropa. So medyo masubo-subo nga mga sitwasyon, medyo masubo-subo nga nagkakartabo, mga katropa. And kinahanglan aktuhan. Ang climate change ka istorya, hindi basta-basta. Hindi lang ni hindi lang istorya nga okay, bayda ah. Kay mag-ulan, kag mag-init, hindi naman ang problema. Pero, experience nyo, ang init naman subong, mga katropa, simple lang mo. Sa una, may takalabot sa 43, 45. Ganapot na tayo subong 50. Ang kainiton, mga katropa. Meaning to say, there's the, well, a gradual change of climate nga gina-experience siya sa Pilipinas. Kabilog nga siya, bilog kalibutan. Okay. Kanto naman kita sa Nepal, no? Kay ti amo nang pinaka ginaistoryahan subong mga katropa ang Nepal nga damo na nagrapot na sa hambal to sa report, mga katropa, nagrapot na 900 ang nagkaramatay dito, no? And there's more than 2000 ang missing as of this broadcast time, no? Natabo ini, mga katropa, ligat yung may nadal, mga abyan, matapos nga nag-igo ang 5.2 nga 5.2 nga linog dito sa Himalayan Plateau, no? Bal nila dito nag-igo, pagkatapos gulpi lang natiphag ang mga ice glacier dito, no? Ang ice glacier ngayon, mga katropa, nagdaludo, padalong. Nagdaludo, padalong. Alright? Na-confirm to, mga abyan. 5.2 ang seismic event nga nag-igo dito, mga katropa. There's landslide, no? Natabo. Alright? And ang mga ice glacier, nagkalatiphag. These are continents of ice, mga katropa, nga ara na plastar sa Himalayas mountain, mga abyan. Ano ang role siya ni, mga abyan, katropa, sa ining bukid, alright? Ginahambal nga ti isa ini ka mataas o kung isa ka plateau or bukid, mga abyan. Pinakataas sa pinakataas, ara na makita ang Mount Everest, mga abyan. Ginakantuan ni sa mga mountaineers wanted to explore the highest peak mountain so far, ang Mount Everest. All right. So diri kita ta ang isa ka sitwasyon. Nag 5.2 linog, natiphag ang mga ice dito, nagtipagman ang mga duta pagkatapos nabuwang na abrito ang mga mini dam, no, ang temporary ang mga tubig nga ara da na napunungan nga mga tubig, mga katropa, no, kun sa aton nga mga termino bla, isa diri mga katropa nagdalo-do, no, sa dalom, no, dito sa Gayrong border, mga byan, no, ini makit-an diri ang China-Nepal border, mga byan. So dira nag-igo, mga byan, nakita to katon sa pinaka mga videos, there's ice hitting the valley and there's landslide and there's water nga nag dalo-do, mga katropa. Tingin mo sa mga painuino, sa mga kuturan, tas nga di kun ice lang, tani ice lang gini kag tubig eh. Way isang way isang duta, grabe, no? So karon istoryahan na kay tihambal nila 5.2 earthquake nag-igo sa Himalayas. Amo na sang rason, okay? Nagdulo doon tubig, no? Nagkadto dito sa Treasury River ang pinaka premier nga mga destination sa pinakamakauturan nato, nga nakatuan sa mga mga kauturan ta wanted to explore sang ini nga mga sang Himalayas, mga katropa. All right, dira na nila ginakatuan nga picture, there were hotels, no, ara na sa mga lugar, no. Pagkatapos nagdalo-do pagit na room, no, ara da ang Shapro Besi, no, gamay ni sa kabukid, mga katropa, ang makita dito sa isa ka barangay o kun village dito sa Nepal, no, nga ara man da ang mga hydro power plant kag ang mga power hydro power source, mga din. Oh, ang Central Nepal naman, mga katropa, dira sa Treasury Bazaar na igo man, ha, dira na sa dampi sa Nuwakot District, probinsya sa Bagmati. Nga amune ang makita nyo ang taytay nga na igo sang naagyan mismo sang ining taas-taas nga tubig, mud flow kag tubig, mga katropa, kag igo dira. All right. Nagdalo-do pagit sa dito sa Gajuri District, no? Dira sa amuman nga province, sa probinsya man sang Bagmati, no, ang Dangbi Bridge nga kita naton amo man gina masamihan, ginakadtuan sa mga turista naton, dira, mga katropa, na igo man kag naguba gyud. Oh, so ang reported, mga katropa, primero to is that 1,400 ang death, nagkalamatay, 332 sa una. Pero ang pinaka-latest numbers, mga katropa, we're looking at 900 ang nagkalamatay sa lugar, mga katropa. And there were more than thousands, 2,000s ang na-missing, pasubong pinapangitama. Amuni ang sitwasyon dito sa Nepal, mga katropa. Ano ang mga pagbasa sa mga eksperto, no? Dito ang may ara nagluntad nga glacial collapse dito sa Himalayas. And eventually tabo dito sa Langtang National Park, and there's a seismic activity, that's 5.2 earthquake. Ang kada segundo sa mud flow kag ang rock ang hulog sang mga bato, mga katropa, grabot kuno 193 kilometer per hour, no, 120 to 193 kilometer per hour. Oh, dasig na kayo, no, kung maglagan kag ani sin ga duma kun aga wig ka, makakasa ni wig mo. So ano ang nag-contribute sa mga katropa, mga byan? Ang eksperto, ang pinaka mga kauturan ta, ang ibang mga officials, gobyerno, they said it's climate change, mas gyapon, no? Climate change. Maybe it is, no?
3: Oh.
2: All right. So, amo na yung mga sitwasyon, mga katropa, maibyan. No, pero here it is. Ang Tibetan Plateau, mga katropa, it's part of China nga na annex, mga katropa, sa China way back 1950. Nakuha na sa, ang occupation begins at 1951. Kagang control, ara na sa China. Sabong, mga katropa. Let's look at sang sitwasyon dito sa Tibet, mga katropa, which part of China ang control sa China. Ginabalik-balik nato nila, mga katropa, mga abiyat. Because dirita makita kung ano gid ang real scenario sa babaw. Kaya may mga aktivista, mga environment activist, ginagahambal niya, this is not just sa climate change, no? Ang reported sa China, there were 3 napatay kunumo, no? Dito sa incidente, and there were 900 missing. Suli na sa report sa Nepali government. Nga naghambal nga there were 2,000 plus, mga 2,500 ang missing pasiya sa Japan. And there were thousands of deaths, mga abyan, due to incident. Okay. Ang Tibetan Plateau, mga katropa, is one of the source of hydrological source sa parte sa Asia. India, Nepal, China, damo pa rada. Okay. So, ang water source, dira naghalin. Ang tubig, mga katropa, dira naghalin. Prior to that, there were activities, mga abyan. Hambal sa mga eksperto, ang linog ya, nagakatabo na. Dira sa una pa. Pero, ang ining Himalayan plateau, mga katropa, nagatindog sa Gyapon despite sa mga activities kana, mga seismic activities dito. And nagacreate ni sa mga small dams, no? Kita nyo na sa kalog, mga katropa. Once may manahulog bis babaw, nagatabon gulpi sa lagyan sa tubig, nagacreate na sa isang small dam dito, no? Nagacapture ang tubig dito, mga katropa. And eventually, sang nagdaludo na ang mga bato kag ang ice dito, mga katropa, nawasak na sa. That's why nabuhang to sa kag nagdaludo dugang tubig. That's why ilang lang taon nyo sa video, mga katropa, grabe ang tubig. Ang tubig nga hindi lang tubig, no, may ara sa mga lutak nga dala, no. Now ang ining ang Tibetan Plateau, mga katropa, mga abyan, isa man ka source nga ara control sang China when it comes to energy, no? Ara da naga-explore ang China International Waters and Electric Corporation, no? Nga tubtub sa mga katropa, ang infrastructure and excavation is ongoing, no? May ara da sa ginhimo nga mga headway tunnel nga naga-excavate, mga katropa, kadug kalabaon sini is 4,185 kilometers, no? So meaning gakot-kot de sila dira sa dalom sa tubig, dira sa Tibetan Plateau, mga katropa, mga abyan, no? Ang Tibetan Plateau composed of several mountains dito sa babaw, mga katropa, kag ginabuuan sa dalom, ginahimuan sa tunnel, no? Para sa purpose lang nga maka-explore more energies, no? Ginabutangan da sa mga hydro power plant source of energies, mga abyan. Nagakot-kot na, and there's development ongoing. Ang China man ang nagakontrol kag naghimo da sa isa ka dako nga isa ka dam, no? Water reservoir para sa hydropower source nila, dugang. So this is not just isa damo, mga katropa. Ang excavation is ongoing, no? Isa sa ginambal nila, mga katropa, nga kinakontrol man sa China dira, ang Raswagdi hydropower company company nga nagakot-kot dira, mga katropa, mag-excavate, no, with 700 workers para sa construction sa pinaka mga hydropower plant sa lugar, mga katropa. And this is not isa, duwa, tatlo, hindi lang, okay. So naka-develop man dira, mga katropa, no, sa area sang Lendhi, sa Gairong, amo ning ginahambal tob lang Nepal and China border, no, nga naiko man sining pagbaha mga katropa. Not just hydrothermal, there's mining happening around. Oh, tunneling is ongoing, no? Kag drilling para sa ilang planong pag-establisar sa mga tunnels sa loop. Okay? So just imagine. Ang mga eksperto, kag mga environmentalist, mga biya, naghambal siya, if may mining, there's blasting, nagkakalatabo, dira, no? So, ang question is, ang integrity karon sa Himalayan rock? Sa lugar? And also the soil itself? No, kay basi, na kunong hindi na mo nakabakod, tungod sa every now and then, dito sa babaw, nagalinupok to, may kotkotana ito, no? So, nag-aepekto sa integrity sang duta, nag-aepekto sa integrity mismo sang bukid, mga katropa, kaya dapat gina-preservar. And there are several families, communities displaced. Dara, mga katropa, naging kuhada, kaging pang-relocate dito sa China. No? So, mas madalom siya nga gina-istoryahan, mga katropa, not just a climate change. Because my eksperto nagambal, sinya, ang climate change ara na, no? Nagakalatabo na da. Mm. Sa nabal daton, ang Tibetan plateau, mga katropa, one of the consumers, ang gabinipisyos ni isang water source, mga bian, ha? Una, Nepal. Ikadawa, ang Bhutan, ha? Pakistan, India, Bangladesh, kag Myanmar. Siyempre, China man eh. So, arinis control sa China's boom. No? Arinis control sa China's boom. Ang panawagan sa mga environmentalist, kaya dapat magpatigayo na sa investigasyon ang international community dira sa lugar. Because it happened in Pakistan. It happened part of Taiwan. It happened part of Malaysia. It happened part of Philippines, no? Ang West Philippine Sea. May ara sa mga gina-claim ang China nga mga lugar, mga katropa nga hindi man ang totally occupied, but there's dispute of territory. Gina-convert ang isyu sa dispute sa teritoryo, mga katropa. So, we have now the scenario, if we talk about West Philippine Sea, hindi lang ni isa, no? Damo, gali, ang ginahibo sa China, mga katropa. So, ginahambal, nga ti dapat tunan sa aton nga mga eksperto sa international community and pa-explain karon ang China nga nagamunis na. No? Let's look the fact, mga katropa, nga ang China is fully industrialized and they need more energy, no, to sustain sang ilang advanced industrialization. Nagkakadto na kita, gasulod na kuno ang China sa sixth generation nga innovation nila, sa ilang teknolohiya, while ang Estados Unidos happens to be one of the biggest and the advanced man nga pungsod, mga katropa, ara pa lang sa fifth generation and they're catching up. Amo na pag plastar sa mga AI hubs, no, pag silika kagiban pa para makalaot sa teknolohiya nga ginahimo sa China, mga katropa. In China ya maghambal sila nga amo na iya butangan nila dayon niya sa mga facilities mo, just like natabo dito sa Spratly Island, no, hambal nila kuno dito sa isa kalukar, mga bian, sige, butangan na amo da para sa fishing purposes ang ato yung amo niya, mga katropa. Di okay man sa inyo nga mga ingis dati ang Pilipinas, okay man eh, no? Greeky mo iya airport, may airstrip na kag fully militarized nga infrastructure nga ra sa Spratly Island dampi, mga katropa, nga aton pa. So the formula happens, mga abyan, not just there is a Spratly Island, also happened dito sa Tibet Plateau. Budlay ni kayo kanugar, mga katuturan. Imagine, Dira sa Himalayas, maabyan, ang sa babaw da Mount Everest, pinakadako na da sa pinakataas ng nga bukid nga sa kaon mo in case gid man, no? Ti ara da na penetrate pa na sa China, maabyan. So amo ning pinakamang sitwasyon nga gusto nila, gusto sang tao nga maimbestigaran, nga gusto mabalaan because thousands of lives taken, no? There were thousands and thousands of families nagkalapitwan. And ang ining 2004 still counting. Ang kadamuon sa kalamatay guro mga katropa, no? Anyway, so amo na, no? Ang pinakamang update naton. Dugangan tapon ni Buas, no? Junibert Fajardo, morning. Junior Alegria, thank you. Salamat gid sa kay Janeline may aga. Parang Vincent, sinya may isa pa gani ka Pilipino doktor nga namising dito sa Nepal. Yes, sir. Oh. Kagina pangitapan subong. Okay. Jovi Amudente, morning. Watching live with you at home. Thank you, ma'am. Salamat, kid. Kwaito oras, mga katropa, sa pagpangalagad. Tabos naman ta, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Mga katropa, happy birthday, anay. Sa kay Brandon Gamboa Panunciano, happy birthday! Wish you good health and more birthdays to come. Enjoy your special day. May your day be filled with laughter and joy. God bless you. Happy birthday. That's from all the members of families. Gamboa, Napalinga, Bacharo, Sarabia, Caro, Panunciano families. Again, sa kay Brandon Gamboa Panunciano, happy birthday. To all the birthday celebrators, mga katropa, happy birthday. Ha? Kabay pa ma-enjoy nyo ang adlaw subong sa inyong kabunagan. Okay? Thank you so much. Ako naman sa katropa, Kuy Salinas, nagpaalam. Tumtubwas, happy weekend, mga kabiyan.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
8: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pag-ibili sa dapat ka.

now 9:24, and that time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Rico J. Puno right there with the Kapalaran. Ano ay hanang kapalaran natin sa karon? Si Diyang Sunday. Well, kung weather ang pag-aistoryahan, let's try to check that later on. Pero kung gusto niyo naman yung may baluan ang kapalaran ninyo, no, in the past, oh, may kapalaran ba lang in the past? Oh, kang ang ninyo ba lang past life kung baga, ano? Basi pa lang ma-remember ninyo. Through the songs that we play, only the best from the 70s, 80s, and 90s, original Filipino music, kaupod si Mommy G. And this is your Sunday Pinoy Classics. We're in ang atalya nga mga ambahanon, ang tuyo kid, ano, nga mabalik ang mga memories in the past. Whatever happened in the past, it will mold you para sa present as well as mahanda man para sa future. So just take every lessons in the past, ano? Na maging guide ninyo para ya sa inyong future or sa inyong kapalaran. And if you want, no, nga mabalikan ang inyong mga memories, my line is open at 0950-522-2818. Also, you can message me sa ato niya nga Facebook page. Arayan, dagi na niya, ha, nga magbukad si Mommy G para sa inyo yung mga messages dara or your request even. Ah, basta OPM lang, ha? Wala daanay sa mga foreign music na ma-include. Okay man ang mga OPM in English, o kahit as in written, no?

Oh, and sang by Filipinos man sa Gapon. Basta importante, OPM, mga ito niya nga i-play sa karon. Okay? So again, message me at the XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga si Mommy Gina ang bahala, ano? Kaya man, gusto ko nga manabigid ang aton nga Sunday sa karon. Especially nga sa siniyang Domingo nga adlaw, amo na ang katapusan nga Domingo para sa Ghost Month, bulan sang Agosto. One more day and masuguran na, no? The longest holiday celebration right here in the Philippines. Kay man pagpatagya Burr Month, no? Sugod pa lang September, ara na ang tanan ngayuhum nga sa pagkanami-nami. Makita na gid sa ilay ang mga itsura, ano? Nga butsilingon, gabi ang hope, no, sa nga ara sa ila or ara sa aton, no, nga sa ila lang dapat sa aton gidya tanan. Sige ha, so hultan ko ang inyong mga messages. I'll check, no, kay daw may mga messages na sa aton subong yang Facebook page, and then later on lawagon ko na or hindi gani imuunta, no, ang inyo yang ano nga mga messages basahan, and then amo pag-play sa inyo ya nga mga requested track. Once again, this is your Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G, and this program is brought to you by Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C ang nagpa-boost ang ating immune system. It means mas protektado kita batok sa mga viruses and bacteria sa ating yung palibot na mo ang ginatunaan gid laban-laban, no, sa mga trangkaso, ubo and sipon. So drink or take Suntone Vitamin C every day. This is for the whole protection sa bugos man nga pamilya. Himo sa Yes to Health Incorporated, and you can buy this sa tanan nga mga butika because it's available nationwide. Pareha sa Mercury, you can buy that one. Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drugstore. This time, kung in love ka, why not listen to Kulidesma? Sabayan mo na, nanay. Kabalo ko, kabalo ka sang lyrics. Samtang nagakuso ka dira, feel the love. Sing along with I Think I'm in Love. Annex FM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
2: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
1: Marami na akong narinig na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
1: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ka sales lady na kabadya.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nanyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs, nalakag.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
1: may how, kita pa.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Di mo!
5: XFM 103.9.

and cheese right there with basang-basa sa ulan. Mabasa kaayhan sa ulan subong. Let's check agad net ano nga weather, no? Para sa Siniang Adlaw, the 30th of August 2026. Well, sunod sa pag-asa as of 3 a.m. kaina may yara sa low pressure area, no? Nga yara ya base sa datos sa ilang gipagwa sa 1340 kilometer east of extreme northern Luzon. Samtang ang southwest monsoon ukon ang habagat amo naman na nagaapekto sa Luzon kag pati diri sa aton sa Visayas. Well, amo ina subong ano ang aton ngayong weather. So it means nga diri sa aton sa Negros Island region, southwest monsoon ang nagaapekto. So may ara kita sa nga pulupanganot ano o cloudy skies nga may malaka-laka nga pag-ulan kag thunderstorms. So there might be some places right now nga ginabasa-basa gid sa ulan. Sa Siniya nga Domingo ko nang igis sang basa gid sa ulan. Pero hopefully ano nga bilog gid jay nga Negros Island region makatilaw sa nga pagpatak-patak man ano sang ulan. Hindi man tuman gid jay ka ba kadamol. Kundi nang saktuhan lang nga mabasa-basa ang aton niya nga kadutaan kag mabulubunyakan ang aton niya nga mga tanom. But it seems that the wind is blowing ano sa sagwa. Hindi man siya sang summer breeze pero mabulubog now na no kay tiga pa dulong na gid man sa Burr month. So enjoy natin ina. So that's our latest nga weather update base man sa ginpagwa nga datos sang pag-asa para sa Siniang Adlaw. Sa nasiling na it's already the 30th of August 2026. Tomorrow it's gonna be a holiday. So some are enjoying their long weekend. Diinayhan ang ilang mga destinations sa karoon. As long as na-enjoy ninyo dira ang inyong time, kung single ka man, that's good for you. Kahit wala na sang bit-bit nga bagahe. Sa paglagaw-lagaw, you can enjoy no on your own. Menos gastos pa na. Imo gastuhan niya, imo lang gid kakaugalingon. But for some nga nagalagaw kid ya no kag indi ya pwede nga ibilin ang pamilya. Well, that's good man sa inyo. I guess you need that one para ma-relax ang inyo nga mind. Manami gid man ano nga maka-relax-relax kita kaya para pag abot ya sang Martes nga adlaw for those who are coming back to work on Tuesday, no? The first day para sa bulan San Septiembre and the first day for our Burr months, no? Recharge na recharge ka mo dara iya. So, amo nang pinaka manami nga himuon sa karon, ano man ang mga worries ninyo dara, just pray for it and enjoy lang, ano? Take one step at a time para nga hindi pala bugata, no? Ang inyo dara iya nga pagbalik liwat sa inyong obra as well as sa inyo iya nga pag-eskwela. By the way, kung gusto ninyo nga makabalik ka mo yayang handang-handa no sa inyo dara iyang pag-atubang sang panibag-o na naman no nga task especially on Tuesday kinahanglan gid ninyo nga mangin mabakod ini lamang ang inyo iyang bugo sa kalawasan kundi pati ang inyo nga mga bones. Remember no pag gabok na ang aton yang bones kabudlay na maglakat, kabudlay magtindog no, kabudlay maghikot sang tanan. So support your bones and may plus pa as well as your gut health if you are going to take the premium D3 softgel capsule para sa isa ka-aktibo nga lifestyle. It makes your bones strong and also no a healthy gut para nga mag-angit ang inyong pamatsyaga. Amo ina ang himo sang Yes to Health Incorporated for our overall wellness. Once again, kung gusto niyo natural ang mga ingredients, choose ang atin nga mga Santone products from Yes to Health Incorporated and also ang atin nga premium D3 softgel capsule. So ina mabakal git ano
paagi sa inyo dira nga pag-order online via your Shopee or your TikTok account. Or hindi gani, subong, hapit ka dira sa may door number 46 sa may Vico Building, dira sa may Lizares Street bala, no? Sa Atubang sa Marayo Bank and sa kilid sa isa ka gasoline station sa Lizares. Para nga ma-enjoy mo na ang imong long weekend. Tomorrow, wala gid nga daan niya sa ubra, wala man sa klase. Oras natin, it's now 9:49 sa mga nagpadala na sa ilay ang request as well as dedication, just like Jelwen. Si Jelwen sa karoon ang may request is a song from the Isha Songbird, Ms. Regine Velasquez with nga ano gid ang gusto mo nga ibalik, Jelwen. Thank you gid kay nagapamati ka mo, ha? Especially diri sa may barangay Takuling.

0: FM.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
3: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigil ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibalgigay pa ko sa akong sa assist the pain.
3: Nagasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako sa Redel, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kape nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa mga butika.
8: Hala, ka-exciting!
9: Mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Maghihintay pa rin si Mommy G para sa inyong mga request, ano? Well, kainan na play na nato ng song ni Shelwin. Madamang higna salamat. By the way, boyfriends, right there with Bumalik Ka Lamang. It was Gary Arriola and Bob Guzman, no, of the boyfriends. Ang
1: makikita ko may bakas na pagluha.
0: Of course, no, ang nagpakabangtanan, kumbaga ang reason kung ang naging sikat na sikat. Ang iniiyang song. Kung pamatian natin, ano, sa mga naka... or those who were born sa siniya nga tuig in the 70s, sigurado gikong ma-remenis gid nila, no? Ang iniya nga hit. Kaupod, of course, sa mga hit songs man sa The Boyfriends, sa nga First Love Never Dies, Sumayaw Sumunod, Dahil Mahal Kita, Nais Kong Malaman Mo, and Bakit Labis Kitang Mahal. Still, ano, mabatian in the airwaves, on the airwaves, ang mga songs sa The Boyfriends. And this 30th of August, ga-celebrate kali subong sa iyang birthday, si Miss Sophia. Okay, si Miss Sophia, no, sa nga... MOR sang una, no? Nag-celebrate sa iyang birthday today. Happy, happy birthday to you. Again, for those who want to request, ang Facebook page naton, pwede gid, no? Ma-message kami para sa inyong gusto nga mabatian ng mga original Filipino music. Dari lamang, every Sunday, sa ato niyang Sunday Pinoy Classics, kaupod si Mommy G. Sa mga nagapamangkot, ha? Kamo ang nagapamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: katropa sa tanya nga weather, no? Ang ginabantayan nga low pressure area sa Pag-asa ang sa karon ara na sa Philippine Area of Responsibility and ginpangadlan na ini nga Tropical Depression Pilandok, okay? So bagyong Pilandok. Meanwhile, ang tropical depression ni si Saudel, formerly si Obet, no? Ang naghinay na gid man into a low pressure area and may medium lang ini nga chance nga mag-redevelop into a tropical depression. But still ara iniya sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. So mindful lang kita, no, sa aton subungyang weather because mas gin pabasko na naman liwat ang habagat. So, there might be some cases nga kung sa diin na buludamol, ano? Maduludamol ang pagtupa sang ulan sa karon because of Tropical Depression Pilandok. You're still listening to Sunday Pinoy Classics and kaupod si Mami G until 11. A few more minutes. We still have a chance, or you still have a chance nga makamabatian ang inyong mga song as long as you message me sa atin yung Facebook page XFM Bacolod News and Public Service Authority. Keep it right here at 103.9 XFM Bacolod.
1: Gold. Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang tabi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpupig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Kumain ka rin sa
13: sentro. Come sa

Loka namin sa bayan ng ulan. Sang atan niyang Santon Gold Coffee Mix. Katropa, ginapagita mo na ni Ay. Ang pinakamanami pa kay ang Santon Gold Coffee Mix. Ang hindi lamang niya makahatag sa atan sang enough energy para sa isa kedlaw, kundi makahatag pa sa atan sang glowing aura. May ara iniabi sang glutathione and collagen. So, dapat nga enjoy gid sa karon, no? Kakanta-kanta ka, o di gani, gatulok-tulok ka lang dira iya sa imong ceiling. Tapos, naghihigup-higup sang atan niya Santon Gold Coffee Mix. Nadumduman mo na gid, no? Ang nagliligad na kung sa diin may ara ka sa mga pinakamanami ng mga memories. Sa gihapon, this is your Sunday Pinoy Classics.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga balita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Salzone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Naa, XFM, kid, how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Naa, XFM, kid.
7: Ay, nami ang music, ah.
6: Naa, XFM, kid.
7: Ay,
8: pula ka lang ang music. Magkatapos bugtaw ko. Mayarap kayo sa mga balita. Blabos yung nami. Bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

0: FM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
7: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
6: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
7: Sister Pain!
8: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin at ating mga kumulansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
9: Naa, XFM, kid how?
10: Kaya pagbuktaw ko, balita na yun mo.
9: Naa, XFM, kid?
10: Ay, nami ang music ah.
9: XFM, kid.
10: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ko, mayarap kayo sa mga balita. Labas yung nabibigit sa mga DJs na nalakag.
11: Wala sang konkretong asa. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka-X. Simply,
9: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
13: XFM 103.9.

makisama, mag-enjoy ka. Sumayaw, sumunod lang, mga katropa. It's another entertaining two-hour program with you para sa atin nga Sunday Pinoy Classics. Be back later on, pa chill-chill lang ta. Ah. Base gani makapiyong pang-imong nga mata, kumamati ka. 12:30 until 2 para sa atin nga Classic Rewind. There you will hear ang atin nga mga mellow love songs from the past, of course. Year 70s, 80s, and 90s. Amoy nang offer na ako na later on para sa aton niya nga Classic Rewind. Don't forget the time. It's 12:30 until 2 o'clock in the afternoon. Stand by because up next, it's gonna be ang atin niya nga Secrets of Health. There, may dra ninyo mahibaluan no? Ang mga sekreto nga kung sa diin para nga mas manami pagyeda ang atin nga pamatsyagan as well as how we can take good care of our health. Because it's yes to health. Ang atin nga mga produkto ang saranggit nga mabakal sa mga butika nationwide na so there's no reason that you can find one. Bakal na, labi na ang ato niya na pampakalma sa ato niya nga lahawas, especially on a Sunday. Soothe mild muscle tension, paagi sa pag-panyos ang ato niya nga Santo Plus Herbal Oil. Nag-promote pa ini sang relaxation and comfort as well as makasuporta sa active daily routine. It's another Yes to Health product. Padayon lang mga katropa nga magpamati sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like you. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kanit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod,
13: sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
14: XFM, libo-libong papremyo. Thank you.
15: Oh, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Iarina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing mawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa ating lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din, ano, pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita siyempre nga maghahatag sa inyo sa pinasini ka mga detalye. Pagtalakay sini sa pila ka mga tupiko nga nagatuto kaya sa padayon na pagdiskubre na aton sa mga sikreto sa likod sa mga tanom, mga pagkaon, mga sangkap nga makita sa aton sa niya kusina nga makabulig pabakod sa aton sa niya lawas. E kung may kinabatsag kita sa aton kalawasan, makabulig man din eh, para kita mabuligan niya badasig sa niya maumpawan. Kago kita sa niya maginabulong ang baratian sa aton sa niya lawas, naghahatag man din isang dugang suporta pag-abotihan sa nutrisyon. Lamang kung makahibalo kita, kag aton matukib, kag madiskubre pa dayon ang mga sikreto sa mga pagpreparar sa ni, ano nga bahin sa mga tanong mga aton sa nga preparahon, ano kadamo, ano nga timing, o kung ano oras ang timing sa ni sa paggamit na aton, aton bala aton ni bala tumaron, aton bala idapat sa aton sa nga panit, aton bala ini hakloon, kag iban bagid niya mga pamaagi, ano? Para nga kita siniyang mabuligan nga amat-amat na ton, ano, matunan ang natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Pero syempre, kung may ginabatsyag na kita sa aton sa ringa lawas, ari man ang aton sa ringa pagpangalagad sa paghatag sa inyo kung mahimo ka kinahanglan nun sa pila ka mga food supplement nga makabulig yan, no, dugang sa mga kakulangan sa aton sa ringa lawasan. Pag-abot sa ni, sa aton sa ringa, ginatawag nutrisyon. That's why kadamo sa mga naka-appreciate gani, no, nagakadto dira sa Yes to Health Wellness Center, kinagsiling sila nga doon kapinasahi yasang mga protokol o kung mga giya ginahatag dari nga nagatutok pag-abot iya sa pagkaon, mga ilimnon nga dapat kaunon, mga pagkaon, mga kung mga kalanon, mga ilimnon nga dapat likawan para madasig mong pawan sa baratian. Kaya hindi ginaton manigar sa aton sini mga suki nga mga tagpanamati nga dako katama ang porsyento o kung kahilabtanan sa pagkaon para sa perwisyo ukon para sa benepisyo sa aton sa nga lawas. Gani, thank you sa mga feedback sa mga nagkakadto bradra sa Yes to Health Wellness Center kag nagapakonsulta kagang masami mabatian sa ila. Malipayon gid sila kag na-appreciate nila kay ti libre ang konsultasyon ang i-preparar nila kung ang gina-preparar sa ibang dira para sa ila sa nga consultation. Ibakal na lang nila sa mga natilawan na nila nga daan kag nauyunan ang mga products kag ti proven and tested na gid niya magluwas sa sabor, like sa mga coffee, abi no? Especially ni aton yung Santhon Gold Coffee Mix, sa kadamo gidsang mga nakasaho, kadamo sa nanamian, kadamo sa mga nabinipisyuhan. Kagang iban sini, do kadamo sa nabinipisyuhan, pero iban sini, kung nagkakastress man. Nagkakastress man, kung maubusan. Maubusan sa stock, ano? Tapos ang iban sini, sa sunod nga bakal, para hindi ka na maubusan, naga bakal na lang gidsang hindi lang isa ka box, hindi lang duha, tagtatlo ka box para nga may reserve sila nga daan. Sabagay, sa punto nga kung na makapayo sa aton sa nga lawas, magluwas nga na uyunan naton nga bindi naton. Pagatagan sini sa nagkaigo sini nga ginatawag panahon o kung kantidad para nga makahatag man sa ginatawag kaayuhan sa aton sa nga lawas. Sambal sige lalata, gasto ganita sa pula ka ba? Yo. Dripias kaping manami pa sa aton sa nga lawas. Sa kinandan naging certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos. Ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad tag live kita mabatian sa mga XFM stations sa Bugo sa nga isla sang Panay 96.5 XFM Caribo 106.5 XFM Rojas City 93.3 XFM Antique kag dira sa XFM Bacolod 96.7 kag sa tanan nga mga XFM stations sa Bugos nga Negros sa Island Region kag syempre dari sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome, welcome gid sa aton sa nga pagpangalagad. Basi may mga concern ka mo ha, sa ikaing lawas, gusto niyo palabot dari sa aton sa nga pagpangalagad, may mo nalang isend sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Kag live ba kita nga makitaan?
kag mabatian sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga XFM stations pages nga kun sa rin kamo nagapamati o kung nagatanaw sa aton sininga pag pangalagad. Kung nag-upload kamo sa aton through Facebook, pwede nyo man mapadalang inyo sa mga concern dira sa ikaing lawas sa aton sininga comment section. Well, sige rin, dan isa na naman ka topico ang aton sininga pag-istoryahan sa edisyon sang aton sininga pag pangalagad. Kumusta no sa aton sini mga tagbalamatoy dira, nakakaon na bala ang kalabanan ang iban sini ang ilang pamahaw dala na panyaga para kuno makatipid. Pero ang iban man nagasiling na dilan tanay mamahaw temprano. Bawion talang karon sa lapit talang panyaga. May pamahaw na, may panyaga pagid ba duhagid ka serving. Kagang iban man, nasaling daw ito tiyempo sa ni magkwanaw, mag-preparar ukon do katalama, di-prepare sa niya sa nga ton sa nga pagkawan. Abi, mapadeliver na lang kita. Ha? Abi, na nga ton sa nga cellphone, nga ton sa nga app, kay ma-order na lang kita kag magpa deliver. Sa kahapos, ano, sa nga ton sa nga pangabuhi sa subong. Habal sa kilala ko, sa tama kahapos, dok, ang nga ton sa nga pangabuhi subong. Sa tuntood lang, kwarta na lang kulang mo. Gusto ka nga maghulat ka na lang tanan, pa-deliver ka. Even sa emosyon nga groceries, pwede ka makapa-deliver. Even sa emosyon nga mga kinanglan na susulod ka sa sulod sang balay, pwede ka ka-shop sa ni online. Ha? May mga linangas-langas pag niya gusto pag gusto mapa-deliver Hello Blocks. Ang ba't kung may ara ka-deliver? Border ka online Hello Blocks sa deliver sa imo. Ang pinakapunto na ito, Andrea Monay, no? Sa ito sa mga tagpanabati. Sa kahapos ng aton sa nga kabuhi o kung pagpanghabuhi subong tungod sa teknolohiya, kung hindi kita kabalo sa nga magamit gali, may hindi man ni paborable sa aton nga efekto. Kado kadasig bala sa aton sa nga pagpanghabuhi subong? Ano kadasig sa nga informasyon kagkadali? Sa una, magganto ka lang sa ibang nga lugar. Kung dali ka sa probinsya, dali ka halin sa probinsya, magganto ka sa Manila. Sa una, kinanglano pa mag-sulat. Pero pila panakadlaw or simana antes mag-abot imo sa nga sulat kung gusto kang magdali sa unang information nga gusto mahibalaan sa una dayon sa imo mga himata kung dito ka abi sa Manila diri sila sa probinsya ma telegrama ka at kagdati limitado pagkatamang imo sa nga ginatawag mga tinaga sina dara nga ibutang ano para sa panahon naton subong ang kalibutan daw kagamay na lang pwede kita maka live direct sa iban nga pungsod maka-istorya naton ang diri sa pungso na ginhalinan naton kadali lang magpadala sa mga mensahe sinigundos na lang ano sa aton sini mga tagpanabati kag sa subong kadali na lang especially pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas kadali na lang kita maka order man o kon makapatigayon man sa pagkuha sa mga gusto naton sa kung ano makapayo sa aton sini nga lawas suplemento mga bulong din ang kinanglanon naton kag madali man makakuha sang mga butang lakip na sa makalan o mga ilimnon nga makaperwisyo sa aton sa nga lawas. Istoryahan naton subong ang masami nga pagkaon sa nisang mga kalanon nga masiling naton nga manamit kag makasiling bala kita nga pagtapos naton kaon do nagahandom naman kita nga buwas guro mo naman liwat ang orderon ko. Fast life, fast food. Aton pag-istoryahan subong sa kadasig sa nga aton sa nga kabuhi. Sa kadasig sa nga aton sa mga ginatawag inoras. Siyempre, why man niya nagdasig ang oras? Literally. Pero kundi tungod sa mga sa advancements ng teknolohiya, bala subong, nga ang iban sa ni, tungod sa kasako, ang ila sa ni kusina nakadepende na lang sa ginatawag kung ano ang gusto nila orderon online. May iban na nagaluto para sa ila. Mabakal na lang sila hagi-deliver sa ila sa ni nga tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka mga opisina o kung di man nga lugar na gusto nila ini paga ipag-deliver. Ano ba lang efekto sang fast food sa aton sininga lawas? Sa muna nga aton sini pagkatunana sa aton sini mga tagparamati para at least may ara kita sang basihan man kung ano bala ang aton sini dapat kay hindi dapat himuon pag-abot sa punto nga gusto kita sini maghalong sa aton sininga ikaayong lawas. Number one, nga question na aton, Dre, nga ang
amo na lang hindi ka popular sa ang ginatawag fast food. Pero siyempre, ah, tagon ko lang, ah, why kita iyan nagapugong sa inyo nga magkaon ka mo sa mga pagkaon nga ma-order na ton, ano, sa restaurant, sa mga eateries, sa mga order na ton, nga ginapadeliver na ton, nasa sa inyo, ina, ang aton malandri, matag kita sa komparasyon, yung aton tarawa ng mga bintaha, kag desbentaha. Kamu nang mag-decide sa inyo, salitag sa tag sa kamakagalingon. Ba may nag-message sa ton, ah, ba't sakto ginadok? Ang iba ng pamahaw, isalig sa pa-deliver, ang panyaga, pati ang panyapon. Ayoko na do, kay way na hulugasan. Sa bagay, no? Way na kung hulugasan. Gidman, ano? Kapiyan pang iban. Blabo kata, pagkatapos ka, o ng iban, instead nga maghulag-hulag, kag magpanghimos ang ila sa nangyikinanaan, tsakto lang magpungko-pungko, kag mag-idag-idag kay gali, nagapatyag na nagaluyang lawas, kag daw ginatuyo, gali kay may, kwa na,

panabor, makasiling kita nga daw nabulong ang aton sininga kaila, pero tukibo naton. Ano balang mga sangkap dira sa aton sininga ginakaon? Ano balang maidulot sa aton sininga lawas? Kadamo sa mga pagkaon nga masiling naton na convenient, even affordable, mga instant nga mga pagkaon, mga ultra processed sininga mga kalanon. Easily accessible. Makita mo sa mga malls, makita mo sa grocery, dira sa mga shelves nila, or sa shelves dira nga dira gina sa pronte. Kag dira gina sa mahapos sa labuton. Kapin pa ko nag-shopping, kabala. Ari tip gali sa inyo, ha? Kung nag-shopping ka mo, hindi ka mo mag-shop, ha? Kung mag-grocery, bala? Hindi ka mo mag-grocery nga ginagutom ka mo, ha? Kailaban laban sina kung ano na lang malabot ninyo dira kag baklon, especially yung mga ultra processed sini nga mga kalanon. Ini mga fast food bala, mga highly processed sini nga mga pagkaon. Kadamo sini sa ila ang may sobrang asin kaysa sa kinilano na tondalaw adlaw. Amo man may added sugar man siya. Kung may mga unhealthy fats man na ginabutang diri kag syempre calories. Kung i-combine mo ining mga sangkap, kanamit gid sini sa aton sini nga panabor. Namit sa aton sini nga panabor, namit sa aton sini nga panamil, namit sa aton sini nga baba, bauti lipay ang aton sini nga kaugalingon. Pero benyo kong nano, kalabanan sini sa ila, kulang sini sa nutrients, kulang sa fiber, kulang sini sa kinanglanon yung mga vitamina, ka mga mineral sa aton sini nga lawas para mapabilin sini nga, ginatawag healthy. Ano ba lang himuon na ton, ha, sa aton sini mga tagparamati? Para nga, mabuligan nga, mangin healthy ang aton sini pagpili sa mga pagkaon. Pero bagoy na, ano ang mangin epekto sini sa sigi-sigi naton sini o kung halos ginasalig naton ng aton pagkaon karon sa pagpa-deliver o kung kadamo sa mga instant permi nga ginakaon naton nga mga kalanon naka-stack dira sa aton sa ring pantry, dira sa aton sa ring kusina, madali lang naton sini i-prepare. Pero ano bala ang ginatawag epekto sini sa aton sini nga lawas? Diri kita sa primerong epekto sini. Kung nagasigi-sigi kita kaon sa mga kalanon nga kulang sa fiber, kulang sa sustansya, kulang sa vitamina, kulang sa minerals, kagiban pagid sa mga nutrients, lakip sa ni antioxidant, lakip sa ni ang iban pagid mga benepisyo nga makuha kung tani naton sa pagkaon sa mga utanon kag healthy nga mga pagkaon. Number one sa ni, diri kita sa ginatawag subtle negative health effects. Pagabal kita nga subtle, ito sa primero, duway pa malang nahalos. Makasiling kita nga doon normal lang siguro ni. Number one sa ni, among ginatawag, permi kita kapoy. Kulang kita permi sa enerhiya. Kay kung kargado sa kaloriya o kung calories ang aton sini nga mga ginakaon na permi, pero kulang sini sa kinahanglanon nga nutrients, amo na, instead nga mapagsik kita, doon nagaluya pang aton sini nga lawas. Amo na itandaan na ito na sa aton sini mga tagparamati. Madumduman ito ganyang hambal sa kilala na ito. Sadok nga ang nagakaon man ako. Damo man ako magkaon. Doon kaluya permis ang lawas ko. Pamangkuton yung iyasa na ginakaon. Bati laban-laban gid. Kwan gid, igo gid, bulsay. Salig sa permisa, restaurant, pa-deliver o kon order sini online. Pero ari ang mayo nga balita. Pero sugod siya nga, sige ako inom sang premium D3 coffee mix. Nanotaran ko dok nga nagpagsik akon sa nga lawas. Siya sang una mag alas tres palang sang hapon. Dawain ako sina sing energy. Labi naging pakadto sa hapon, pakadto sa nisa gabi. Pero sugod nga ang iya sa nga coffee, gintilawa niya kung ginilisan niya sang premium D3 coffee mix singya kapag six ng akon sa nga pamatsyag dok do sa do gusto ko pa mag overtime mo. Problema mo abay mo kung anong kwan ano ang lahog-lahog niya. Pero sige lang dok, do gamay mo lang overtime pa. Nalangas-langas siya malang ito, ha. Ang pinakapunto si Nidari, nabuligan siya pag inumis ang premium D3 coffee mix na nagpagsik iya sining lawas, kaya iya sining masamigin na kaon, kulang sinisa nutrients, kulang sinisa fiber, kulang sinisa sustansya. Samantala nga ito sining premium D3 coffee mix, sabihin niyo kung nano, may kombinasyon sang utan, may kombinasyon sinisang prutas, nga amo ang kinahanglanon gid sang aton sininga lawas. Kagang manami pagidira ang kombinasyon pagid sang sansone sa din sa panit sa isang mangustin kag vitamin D3 nga kun i-combine nang duha magluwas na naghatag sa aton sang kapagsik, naghatag sa aton sang kaabtik.

0: mulig pagidilino para ma-improve ang aton sa insulin sensitivity. Nga makalikaw kita sini sa full-blown type 2 diabetes kun aton mapabayaan nga sige-siging aton pangginawi ang aton nakandan karon. Naanad lang kita nga daw halos highly processed, ultra-processed na nga ton sa mga ginakaon. Why na sang halos lutong bahay? Why na kita sa mga vegetable salad sa ginakaon? Sini, yung kinanglano, di kong tani sa nga ton sa nga lawas. Kani sa ibang dira, kung gusto ka mo mag-try sa cafe nga nagabulig pa pagsik, nagabulig pa bakod sa nga ton sa nga lawas, nagpanayanaya, bisan pa sa ton sa nga pinsar, try na ton. Premium D3 Coffee Mix, kombinasyon sa nga isang santhon sa nga panit sa mangustin, vitamin D3 plus fruit and vegetable sa combo nga dira nagabulig na rin siya atan sa nga lawas. Total, hindi baka mong papugong sini sa pag-untat sang cafe or punggan. Magani ka mo mag-inom sa cafe. Iban makawat-kawat pa. Dili na lang kita, no? Try na to ng premium D3 coffee mix. Ang malami pag sini. Kaya ang pampatamis ang gamit sa ni halin sa stevia. Number two sa ni, mahimo matabo kung hindi masustansya ang aton ginakaon, puro lang kita nakabasi sa ni sa mga manamit ng mga pagkaon o kung mga sabor bala sa pagkaon, pero kulang sa ni sa nutrients, fiber, kulang sa ni sa ginatawag vitamins and minerals. Sunod sa ni ng efekto mapatsagan na ito is poor concentration. Ang hindi balanse sa ni ng pagkaon nag-efekto sa aton sa ni abilidad para mag-focus. Siyempre, aton sa nipamensaron ang afektado. Kati ang brain aton kulang sa nourishment eh. Kulang sa isang kinahanglanon niya para siya ang mag-function. Ti isa pa kadaandira, ang tubi, kinahanglanon ginaton. Ang good fat, kinahanglanon man aton para nga mag-function maayong aton sa brain. Lakip nga ang pila sa nika mga nutrients. Halin sa mga utanon, halin sa nisa prutas. Para malikawan aton ang baga malipaton. Malikawan aton ang ginatawag kabudlay sa aton sa nimagpanulong dum o kung magpinsar sa mga nabasa naton, mga nabatian naton o kung bisan pa sa mga nakita naton. Pero kadamo sa mga parents ano, madumduman ko nga lipay gid sila. Hindi sa ila mismo ko galingon na, kundi sa ila sini mga kabataan, syempre mga ginikanan gani no, nga nabuligan bisan pa ano, nga ang ila sini kabataan nag-improve. Bisan pa ano ang ila sini nga memorya. Kapin pa siya, may isa kita sa rika ginatawag caller, nga ang iyas niya na appreciate gid nga ang bata niya pulo katuig ang edad plainom kafe. Hindi na tani kung gusto paimnon sang kafe, pero ti sanglit nga makakita si Bermes na nagiinom sang kafe, nagiinom man siya sang coffee. Okay naman, so ay man lang, pero sugod na nabatian niya sa atong sa program nga may nalagali sang Sunzone Plus Coffee Mix nga pwede iya sa lima katuig nga bata pataas gintilawan niya pa inom ini sa iya sa niya bata. Sa so, doktor, yung nagnami mo, yung yasin nga performance, sa kabulan nga inom-inom niya, ang score niya nga daw gakabit-kabit kung na mag-kwan, mag-exam. Sa doon na daw gangandok sang 1 point. Ay, bisan paano, 1 point ako, nalambot ang balon, may improvement, ano? Sa ginatawag, gitawag memorya sa bata. Kay balon mo, bisan gatuon ka, kung kulang sa sustansya, ang kinanglanon ni mo sa nga utok, why ka focus? Tamaray ka magtuon, nagamaripaton ka. Pero binigong nano, ang isa ka manami, sini ko na nga itong giniinom sini, lakip na sa mga kabataan, Sunzone Plus Coffee Mix, may lecithin. Ang lecithin nagabuli gini, para nga magnami, pag ng pag-function sa nga itong sa brain, kati food for the brain ni mo. Ang nami pagin sini, especially sa mga bata, kay caffeine-free ini. Why is in caffeine? Iri nga itong nga Sunzone Plus Coffee Mix. That's why damo sila naka-appreciate nga bisan imnon nila sa gabi, wala problema ang ila sini nga pagtulog. Gagnagami ang imo sini mabuligan na magnami imo sini concentration. Hindi ka padali-dali sini magutom. Kaya nga man, may ara sang fiber, may ara sang protein nga makabulig sa aton para makabatsyag kita sini sang kabusog. Magluwas ang nagabalansin sang hormone, nagabulig pa namin sang blood circulation. Gani na sa aton sini mga tagpalamati dira, kabataan man, mapahamtong man, mga may edad-edad man, pwede ka mo sini makainom sang Sunzone Plus Coffee Mix. Of course, upod pagid sa aton sini nga iban nga healthy lifestyle. Kag kun may mo pagid ah nami pagid ko nang mga masami na tong ginakaon yung mga instant yung mga kalanon, masami kita nagakaon sini fast food. Ibuslan abi naton sang healthy nga version abi. Luto kita sa aton sini panimalay. Damo nga mga utanon, ara ang balunggay, ara ang kamote, ara sini ang gitawag kulitis, alugbate. Iban pagid sini nga mga madahon kag berde sini nga utanon. Ang iban gani sini nagareport na sa aton nga nagapraktis na kaon sa isang hilaw nga ang palaya, which is very good. Good, may nag-message sa nisa aton nga taga Antique nga sa akantakantok yung nakain ko lang ang bunga sang native sa niya ang palaya. Primero ko na daw mapait man gadigwa-digwa pag ini pero sa nakasaho siya nami man ko no o kung nami na siya sa niya panabor nami sa aton sa niya lawas kiring iya sa niya efekto. And then sunod sa niya digestive problems kag masami nagabutod o kung hindi man makabatsa kita sa pagbutod gid no sang aton sini nga dyan bisan panalag sabot ang balon sini may labot ang aton sini nga ginkaon kay kun kulang gani sa fiber highly processed ng aton sini ginakaon masamay kita sini sa fast food ang ambalsang kilala ta ang kusina yang kusina yung restaurantong mo ang kusina ya dito kay Karen susun Karen man sa Karen Deria kulang sa fiber ang aton sini nga gina kaon may labot rin sa ginatawag constipation kag digestive discomfort pagkatapos no sa aton sa mga tawag parabati di ba sila makabatyag sa pagbutod sa ila sa niya tiyan kapin pa kung medyo why mo man notice ba tungkol nga nami ang sabor sa niya pero na mas gali sang mantika na mas gali sang iban sa mga sangkap ang sodium o kung ng asin asin dira sa mo sa nagin kaon nagresulta man na ni no sa ginatawag increased thirst and bloating which is isa sang ginatawag mga discomfort yung mabatsagan sang tao siri nga kulang sini sa sustansya kung nutrients ang ginakaon. Mayroon na akong pala inom kasi isang Sanson Gold Herbal Tea. Kaya nga man, Sanson Gold Herbal Tea nagabulig na yung kondisyon sa aton sini nga tiyan. Nami, pagin ang kombinasyon sini isang turmeric, kagaya sini nga cinnamon bark, kapin pa kung pala kaon na carbohydrates, tapos kaon, maginom ka sang isa katasa sini nga mainit-init o kung maalaba ang nga Sanson Plus o kung Sanson Gold Herbal Tea, nagabulig pa. Parang ni basta magtimbuo kayo mo sini nga blood sugar. Kaya may cinnamon bark mo. Pagkatapos yung gabulig, pagkita niya siya, panami man sa tulog, kaya kondisyon man ang aton sa ringatyan sa gabi. Kaya nagabulig man panami sa aton sa ringa bowel movement. Pagka-aga. Kagang manami pagid, kaya makapanabor ka sinis ang matamis sa sining aton ng Sanson Gold Herbal Tea, pero ang ginagamit sa ringa pampatamis, kasubong sang Sanson ukon sa premium D3 coffee mix, stevia man. Ang iya sini nga pampatamis nga gingamit zero calorie tipo di gini sa mga health conscious naton sini nga mga tagparamati nga nagainoman niya no sang tea kay nagapangita sang healthier version kun healthy version sini sang tea nga ila sini nga imnon kag siyempre kun padayon kita sini nga nagakaon sa mga paggaon nga manami lang sa aton sini nga panabor sa aton sini nga panamil ti baldagid ang lawas naton pag-abot sini sang panahon. Muna siling na bata pang edad, pero ang balatian, bauti pang kwana, pang senior citizen na. Ah, muna bilang ang balsang kilala ito nga. Story-storya mo lang nga ito na. Pero daw may punto man eh. Sedok, balaan ko. Ang edad ko, tiba taon ba? Imagine na, 35 palang edad. Sila, lawas ko doon, tiba taon pa man, pero ang diri sa ubos-ubos, daw nag-retire now. Siya dungan mo lang kami sa nidok na tao, pero daw mauna niya patay. Isa sa dapat na ito na, halungan sa ito sa nga lawas, amo ang ginatawag aton sa mga sistema, kag mga cellular dito sa sulod. Kag mga organs naton sa sulod pinagi sa pag-provide sa nagkakaigaw sa nga sustansya nga makuha naton sa aton sa ginakaon o kon makuha naton pinagi sa husto sa nga nutrisyon utanon prutas sini kag iban pagid nga nutrient rich nga mga pagkaon kon gusto makamamagkaon sini sang ginatawag mga matamis pwede makamamakakuha sa inyo sa nga source sa matamis sini nga mga prutas nga kauno nyo gid nga bilog adalang iya sini nga unod para may fiber kamo sini. That's why bisan pagali sa mga nakaanda naton, inom-inom kita sini isang ginatawag soft drinks, inom-inom kita sini isang tea o kung mga sweetened nga minakon sini, or even sa sweetened coffee naton sini nga nagakadula kita sa balanse o kung nagakadula sa balanse sini ang mga sistema naton susulod sa lawas. Why not nga tunaan naton kag aton adjason nga aton tugalingon nga mag-adapt kita sini. Diri kita sini sa makapa-healthy sa aton sini nga lawas. Like for example bala, muning lahog-lahog lang aslangas tabla dari nga pala pangapim lang bro. Actually ang agenda sinadra is kutso-kutso. Pero at least hindi kayo magreklamo nga naglain imo tiyan nga nagsulabi mo sini nga sulok-sulok. Hindi kayo magreklamo karon nga dandi mayo imo sini nga pamatsyagan. Kay nga man kun haliba Santhon Gold Coffee Mix ang imo sini gininom, abin nyo kung nano manami sini Santhon Gold Coffee Mix ang imo sini, kung amuning imo sini ginainom, kombinasyon man ni sang prutas, kombinasyon man ni sa mga utanon, plus may glutathione kag collagen kag mga ginapasulod sa imo sining lawas. Ano bala ining glutathione kag collagen? Specifically, makabuli gid sila para nga mapahinay sini ang pag-edad sang isa sini ka tao. Mga anti-aging sila sining mga sangkap. Nga drama actually no sa aton ina sa sulod sa aton sa lawas. Pero amo na nagali samtang nagaedad kita, nagamataamat ini sila jutay sa aton sa nga lawas. That's why nagakorino ta aton panit, nagabatyag aton sa mga joints, either nga nagasakit o kung nagaluya, iban sa ni nagalinagatok, nagainigot ng ila sa nga mga luta-lutahan samtang nagaedad. Mga sinyalis sina. Nga kulang na kita sini sa nga ginatawag mga anti oxidant, kulang kita sa ginatawag glutathione, kulang kita sa collagen. Kung nga ang naga-experience na kita sina. Kagang iban sa nagasiling ati, normal na malanidok sa pag-edad sa isang katao. Yes, of course, partly, gakumporme kita sinadira. Pero, may mga mahimo man gali kita nga mapadelay na to ng aging o kung mapahuben kita, ini mapadasig nga to sa nga pagtigulang, pinagi sa pagdugang sa kinang lanon sa nga mga suplemento, papasulod na to sa aton sa nga lawas, like collagen, sa and glutathione. Nga ako nagapangapiman lang kita, why not piliyon na ton ang Santhon Gold Coffee Mix kami aras sa glutathione and collagen. Nga samtang nagainom ka, nagapasulod kasi na ng mga sangkap sa imo sari nga lawas. Total, mangapi na ginman lang kamo. At try nyo ang Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kagkasubong sinisang Premium D3 Coffee Mix. Kasubong sinisang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Coffee Mix Stevia man ang isa sa pampatamis nga gingamit sini. Gani duway kita sini rason nga hindi kita maging healthy sini kung kabalo lang kita sini magpamati, magsunod kaga magpili sang husto sini nga mga ilimnon kag mga kalanon nga nagakadapat sa aton sini nga lawas. Pero kung padayon gyapon nga bisan pa yung ginabatsyag kita nga, kung nagabatsyag na kita sa primero nga mga science nga daw, kaluya permi sa aton, may mga digestive problems kita, daw poor concentration, mag-amata-amata kita maripaton, padayon gyapon nga nakadepende kita sa pagkaon sa mga manamit lang, nga mga pagkaon, order gyapon, nakadto sa restaurant, ang mga liwat-liwat lang na to, hindi nga, kadto tabla sa restaurant, kaya ma, itlip tabla ang kagulingon, takay deserve to ni mo. Huwag yung simulain man sina, no? Kung panalagsa lang kung tani, occasional lang kung tani, pero kung halos kagmasami, hindi makapaayo. Kaya nga man, kung masami kita nagkakaon sa hindi masustansya ng mga pagkaon, kargado sini sa ginatawag ang mga added sugar, asin, unhealthy fats, kag calories, dili na sini ang mataamat kita sini nga nagabugat, weight gain, ang pila sini ka mga resulta, overweight and obesity, kung hindi pagid ini ma-manage, dira na masunod sa niya ang pagtaas ng aton sa niya blood pressure, hypertension, hindi na ma-balance sa niya ang aton sa niya cholesterol levels, kag timarido sa niya aton sa niya physical well-being. Damo na mga mahimo tas ang una. Ngayon dito na, kung damo ang mga mahimo tas ang una, ngayon dito na mahimo sa subong. Kaya nga man, nagamataamat na damo laton bilbil, nagamataamat na dako aton sa nga buyon, nagamataamat na damo lang aton sa nga tanggugo kag iban pagid sa nga mga resulta sing sige-sige naton depende sini sa gidatawag pagkaon sa gwa, fast food ukon kulang kita sa pagkaon sini sa mga pagkaon nga kargado sa nutrients like madahon kag berdisen nga mga tanon kag masustansya sa ni nga mga prutas and then spices aton sa nga kusina nga tikum kasay hindi na naton sa ni masapakan tungod nga posible sa mga rason masako order na lang ang mapaliwansan sa ni sang iban okay lang saliton ko kung panalagsa pero kung sige-sige gani dira nagasugod sa ni ang nagkalain-lain nga balatian sa lawas kag ariya tandaan na kag kung sang una ang mabatian mga balatian sini para lang sa mga nagaedad 50 pataas subong pwede na sa 20 anyos pataas dira na nagasugod ang pila sini ka mga sintomas nga sang una sa mga senior citizen lang gali aton sini batian kadamo na sa mga bataon subong hypertensive kadamo na sa mga pamatanon subong kag mga nabalaan do gid mismo ha nga nagpalahuway na no tungod na stroke, mga bataon pa na silang ibang ganyan, may pakalabot 30. At imaginable lang, tama ka dako sa nga factor. O kung may labot sa nga aton, sa nga lifestyle, lakip ng aton sa nga mga ginakaon. Tiyo sa aton sa mga tagparamatino, hindi na maghulat sila nga magkadto pagkita sa amusina nga sitwasyon o kung mga kondisyon sa aton sa nga kaugalingon, sa aton sa nga ikang lawas. Kaya nga man, kung hindi na ito nabantayan ng aton sa nga ginakaon, nagabase lang kita permis sa mga manamit, highly processed sa nga mga pagkaon, dira na, resulta o kung magresulta kita sini sa seryoso sa nga long-term health effects. Aran dirang heart disease, aran dirang type 2 diabetes, aran dirang stroke, aran dirang obesity-related disease. Kagiban pagin sa nga problema sa aton sa nga lawas. Pero tandaan, why ini sila mag-develop overnight? But over time, kasigisigi na aton sa nga pagdepende sa aton sa nga maginakaon sa mga pagkaon nga manamit sa aton panabor pero kulang sa sustansya. Kulang sa nutrients, fiber, mga vitamins, mga minerals, antioxidant, phytochemicals, mga bioactive compounds na may benepisyo kontani sa aton sa nga lawas. That's why recommendation na ito, kaon ka mo permisa mga utanon, kaon ka mo permisa ang prutas. Dapat ibalanse lang na ito na kaglikawan ang tuman niya pagkaon sa niya, kung himuon niya occasional, kung hindi ginamang malikawan, ang pagkaon sa niya isang ginatawag mga kalanon nga kargado sa asin, kargado sa niya sa kalamay, kagamon mga ilim nun na no nga tinghambal sa ibang sa ni pampatigab tapos kaon may mga unhealthy fats kagregado sa ni sa calorie nga makalanon nga eventually hindi makapaayo sa aton sa nga lawas diri sa ni nagasulod ang aton sa nga ultimate trio o kung ang aton sa nga Sunthorn plus gold capsule premium D3 capsule kag Sunthorn vitamin C nga man ang rason sa iban kung nga hindi sila makaluto sa healthy busy pagbugtaw kinang landasig ka maghimos kaya makadto ka sa opisina especially kung mag-commute ka pa makuan pa ma-spend ka pa sa isang pila ka time kahit may traffic jam or bisan may salakyan ka kung maipit tagyapon sa traffic problema gyapon kung madlawan ka that's why ang iban siniti kung ano na lang malabot dira mainit dira o kung mapabukalan ka dali dira kag makaon mahigop kag go na dayon tandaan naton ang ginakaon naton sa aga una naton nya kaon sa aga makahatag sa aton sang either benepisyo o kon perwisyo hasta na sa hapon amo ni tandaan naton ha. Kung hindi healthy ang aton ginakaon, sa aga pa lang, bilog nga adlaw na halos perwisyo na ang aton sa nga lawas sa aton sa nga kaugalingon. O dapat alandaman ni gali ang ginatawag pamahaw nga ginatawag nga dapat healthy gid ang aton pamahaw kung nagapamahaw kita. Kasi may mga tao, may iba niya, why na nagapamahaw? O kung ang ilan sa nga kaon is either alas 10 o kung alas 11 na sa aga. Kung may iba man niya mga tao, nga twice daily na lang sila ya naga kaon o kung kaduha na lang sa isa kadlaw. Kung may ara pa gani ko na nga one meal a day o kung omad ba lang ginatawag tidipindi na lang sa inyo kung anong inyo sa nga preference sa pinakapuntulan nato andre kung magkaon ganman kita piliyon tang masustansya sa nga mga pagkaon may fiber may vitamins may minerals nutrients sa kargado para nga ma-feed na to ng aton sininga organs, aton sininga system, aton sininga cellula. Karon, tayong rason kay hindi naman gani makaluto, kay busy gani. Kag bisan pa sa iban niya makaluto, hindi man nila makumpleto ang mga sangkap sini. May mga nagreklamo pag sa aton, hindi man gano'ng reklamo, pabalo lang, baudok. Kamahal subong. Ah, ultimo ang gamay nga putok sang balungga ay pulok pisos. may kan ba ito gani mo? May, actually, kabalo ko expression mo lang niya. Sino maisip po na ganito ang pinanid sang balungga ay kamahal mo? So, practical, sa aton sa mga tagparamati, para sa aton sa kahapusan, sa aton sa convenience. Kag, para man nga hindi kita madula sa sa balanse nga padayon gyapo na doon mahatagan sa nagakaigo sa ni o kung kinahanglanon niya mga sustansya, fiber, vitamina, minerals, mga antioxidant ang aton sa ring lawas, may mga anti-inflammatory benefit nga halin sa mga sangkap sa ni ang pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Nga man, dali pa lang nga daan sa balungay, nga sangkap sa aton sa ring Sunthone Plus Gold Capsule, dali nga daan nga support ni sa nagrato ang micronutrient deficiency or micronutrient intake support. Kati kadamo sa mga vitamina, kadamo sa mga minerals sa sini. Dugangan pa may fiber pagid. Kag dugangan pagid, may ara pagid sa sanggida tawag. Iba niya mga benepiso sa lawas, may antioxidant pagid, may anti-inflammatory property pagid ini. Nga makabulig no sa aton. Kag masiling naton nga makafit sa aton sa nga fast-paced life style. Muna siling balang kung madasig ang madasig na ito sa nga pangabuhi, kinanglan sang dasigay, sa nga pagprepara sa pagkaon, nga iban sa nga pressure na lang hindi healthy, nga sa nga mga ginakaon, may ara manggali isang pangontra sa na dira, o kung pang neutralize, o kung pang balance, kung dira, pinagi sa pagpili man na ito, sang ginatawag nagkakaigo iya, kagdikalidad nga mga food supplement. Kasubong sa Sunthone Plus Gold Capsule, nga makabulig man, kung nagadinali kita, kasubong lang nga, nagpasulod gabong kita sa balungay, sa ampalaya, sa spirulina, sa sunthone, sa nisa panit, sa mangustin. Kasubong lang nga, nagpasulod kita sa natural antibiotic, pinagi sa nisa ahos, nga mo ni mga sangkap sa natin sa nga Sunthone Plus Gold Capsule. Kagsakasako sa pangabuhi, o kung kabuhi sa mga tao, subong, ang iban sa hindi na, kaghalos way na time sa nisa pagpabulad sa adlaw. Ultimo magwa lang gani sa makadali, nagapamayong, nagakalo, nagabutang sa sunscreen, makadoko no sa dagat, kay parang ha, magpabulad sini sa adlaw, siyempre maligo mismo sa lagad, pero perte man ang pangbanyo sini sang madamol nga sunblock. Para kung hindi mo sunburn, kaya para kung hindi mag-itom, nagkanto ko pas dagat. Ano ka tropang Alex? Pamuyong ka nalang sunod balay, ano? Pero may nakapunto na tondre, bisan ha, sa atan sa mga tagparamati, gustuhon pa sang iban nga magpasilak sa adlaw, hindi na nila mahimo. Tungkol sa kadamo sang rason, kadamo sang gidadalian, kadamo sang hilinga gawon, dali naman sila nagkasunod ang atan sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaya nga man, hindi lamang siling nas silak sang adlaw, vitamin D, amo nang aton sa nga kinanglanon, ukon na pabakod sang aton sa nga lawas. Abin niyo kung nano, lakip sa pagpabakod sa aton sa nga tulan, pagpabakod sa aton sa nga ngipon, pabakod sa aton sa nga maskulo, pabakod sa nga aton sa nga hormones para magbalanse ini. Buligan kita nga parang aton sa nga immune system, hindi sa nga mag-overreact. Kung mapabilin sa nga balanse lang sa nga pag-function, makuha gali naton ini nga beneficyo kung may ara kita sini sang nagakaigo nga vitamin D sa aton sa nga lawas. Kung dito rin sini nagasulod eh, sa fast-paced lifestyle naton. Dasigay per me. Ha? Tiwa na chimpo. Titumar kita sini sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kung manami pagit sini, kay kinanglan gin naton ang ginatawa good fat adlaw-adlaw kung mahimo. Para nga, hindi madula sa balanse ang mga fat soluble vitamin. Magluwas sa vitamin D, ara man ng vitamin A, vitamin E, vitamin K, na kinanglanon sa isang good fat para nga ma-absorb sa aton sa nga lawas. Ang manami, kay kung nagatumar kita sa ni, sang Premium D3 Soft Gel Capsule, waay uyang. Inang mga fat soluble vitamin kay kaupod sa vitamin D mabuligan na maproseso sa aton sa nga lawas para ma-absorb kag magamit sa aton sa nga lawas. Kibalan mo, isa man ka problema na ito, yung adali kita galuya, kulang kita sa good fat eh. Tiyan mo namin isa ni, kaya nga itong Premium D3 Soft Gel Capsule, ginugdan din isang duwa ka good fats. May ara sang moringa oil, kag may ara sini sang VCO o kon virgin coconut oil. Namo na nga bintahan no, sa aton sa mga tagparamati, kung ang kombinasyon sa aton sa mga ginainom, nagkakaigo kag nagakabagay para nga way uyang sa aton sa nga lawas. Kag isa pagid, Kinanglanon gid naton kapin pa kun busy kita adlaw-adlaw, stress kita, kulang kita sa tulog, mas kinanglanon gid naton sini ang pagkaon sa mga pagkaon nga kargado sini sa vitamin C. Balsang kilala ko siya, balaan ko man adok nga damo vitamin D, vitamin C sang ginatawag biabas. Tigalingway na ko yang ipon. Di por nada gid. Diri na ba jani masunod ang aton sini nga Santhon vitamin C. Ang aton sa Santhon vitamin C manami sini kay sig nireklamo sa iban ba lang ako maginom sila sa vitamin C nagahila bila sulok-sulok. Abi try niyo ang Santhon vitamin C kay alkaline vitamin C ini. Why basta nagapahilab sa aton sini nga ginatawag sulok-sulok. Parang makuha gyapon na to ng kinanglanon nga vitamin C nga mapasulod sa aton sini nga lawas. Kiti why nagahimo sa vitamin C ang aton sini nga lawas? Kinanglagin naton kuhaon nini sa maginakaon naton ukon pinagi sa pagtumar sini sa nikalidad sini nga mga food supplement kasubong sa Santhon vitamin C para nga aton sini nga tissue health, ang aton sini nga immunity, masuportahan nga mapabilin sini nga mabakod. Magluwas pa nga ang vitamin C kinanglanon nisa para maghimo sini sa ginatawag collagen. Importante para sa aton sini nga connective tissue, importante sa aton sini mga joints, importante sa aton sini nga panit kag iban pa gid sini nga ginatawag parte sa aton sini nga lawas. Gani highly recommended gid naton ano sa aton sa mga tagparamati. Ako nagiinom ka mo sini sang Santhon vitamin C, hindi niya pagkalimtan ni upod ang aton sini nga premium D3 soft gel capsule. Labi na ang aton sini nga Santhon plus gold capsule para kumpleto ang aton sini nga benepisyo. May nagpamangkot sa aton, tidok. Pwede nga Santhon plus gold lang akon or pwede nga premium D3 soft gel capsule lang ang akon tumaron or pwede nga Santhon vitamin C lang ang akon. Kumbaga individual na lang, hindi niya pag-updo ng tatlo. Actually pwede lang gyapon, waay gid sing problema sina. Pero kung gusto ka mo iyasang bugo sini nga benepisyo, para nga ang benepisyo sang Santhon plus gold capsule hindi mauyang ang iban sini, maupdan sini sang aton sini nga Santhon vitamin C para maproseso sa aton sini nga lawas, para nga benepisyo sa aton sini nga premium D3 soft gel capsule hindi mauyang ang iban tungod nga araman ng aton sini nga Santhon plus gold mga sangkap sini para magbulig para sa ila sini nga processing and absorption amo ng buot na aton ng balon nga mas manami kag mas bintaha gid sa aton ika yung lawas kung ginaupod gid naton naton sa nga ultimate trio sa pagtumar like Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon vitamin C para nga way gani uyang ang mga nutrients nga ridiri sa sining mga food supplement nga aton sini gina tumar. Gaprobado ini sira sa aton nga Food and Drug Administration. Sa nagapinamangkot gani, diin kami sarang makabakal sining Santhon plus gold capsule, premium D3 capsule, Santhon vitamin C. Doc, especially sa mga nagkaka-stress dira. Kanto na ka mas butika, kaya available ng aton sa nga Santhon Gold Coffee Mix. Hindi ka mo magkabala ka. Kaya ginating uha, gina ni Yes to Health, sa management. Nakutob sa mimo, hindi mautod ang aton sa nga supply o kung sang stock bala dira. Parang hindi ma-stress ang ibang dira. Nga kung nagahawat-hawat, nga rin ila sa nga kulun sumuhon dira, kagwais may mabakal sa butika, pwede mo kumuha order sa actually no online. Pero para sigurado ang ibang sa nito nag-stack na lang sa pilagid ka box sa nga reserve, diin bala ka mo sa nang makabakal sa ni actually sa mga butika, sa mga parmasya, sarang ka mo makabakal sa ni mga produkto nga na-mention na ton para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Like sa isa na itong texter, Trace nga, Doc, correct good. Ako namigid sa ako ng Santhon Gold Herbal Tea. Kanami, isang tulog ko kung ginainom ko. Kag, why man ko yung problem, Doc? Sa pag pupo, that's why nga okay lang gidiya sa ako na. Okay gila, ng tulog malang emotion yung concern, makabulig yung Santhon na Gold Herbal Tea. Pero kung ibandira nga magluwas sa budlayan sila magtulog, hindi sila komportable, sila siringat yan, tapos constipated pa, mas labi nga makabulig ang Santhon Gold Herbal Tea. Kanto ka mo sa mga butika, parmasya, no? Malapit sa inyo sa mga lugar available na niyo. Kung hindi gani, makalagaw makamo sa mga lagko ng mga butika man sini, pwede makamugyapon makabakal sa nila. For example, kung makasulod ka mo dira, makabakal ka mo dira sa ginatawag Mercury Drug Store. Kung may ginabakal ka mo dira ang inyo sa nga mga prescription medicine, gusto ka mo mag-ulayhon sa mga food supplement like Santhon Plus Gold Capsule o iban pagin sa nga mga suplemento naton, pwede ka mo makabakal sa nga sa Mercury Drug Store. Dira man sa Rose Pharmacy sa mga branches sini, sarang man available na nga mga product naton sa The Generics Pharmacy or TGP, South Star Drugstore, sarang man din mabakal sa Generica, All Green Pharmacy, mabakal nyo man din yung mga product. Ang nga na-mention naton na diri, hindi lamang diri ha, sa isla sang Panay, kundi sa bilog nga, Pilipinas. Para sa inyo sining kahapusan, para nga hindi kamo sining maubusan sang supply sa mga nagagamit ng adaan, mga nakatilaw ng adaan, natilawa ng adaan nila, nga manamigid sila sining lawas. Kasi sa mga gusto, magtilaw pa. Pero kung gusto ka mo, pwede makamakakadto. Especially kung darima lang ka mo sa Panay, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center na hamtang sa rin sa Ahiyang Building, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Kamu makabakal, kung pwede ka mo makabakal dira sa tanan yung mga product ni Yes to Health, kagaman namin pagidira kami libre nga konsultasyon. Maginabatsyag sa lawas nyo, nga nakadamo naman sa inyo sinin nga natestingan, natilawan, mga home remedies, even mga ginatumar nyo nga bulong nga daw kadugay na sa inyo sinin nga, tagabalik-balik, magyapon ninyo sinin ginabatsyag. Basta makabulig ang nutritional therapy. Abikad to ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center. Open sila actually no, Domingo, halin Domingo, to Biyernes, alas 9 ng takna sa aga, tubto ba 5 ang takna sa hapon. Dira gali sa Bacolod City, may store man dira si Yes to Health, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39 Bacolod City, at tuba lang gid sang Marayo Bank, Yes to Health Store. Pwede ka mo dira makabakal sang tanan yung mga produkto ano, nga makabulig sa inyo sininga ikaing lawas, mga na-mention na tondri sa aton sininga pag pangalagad. Yes Doc, sugod nyo nag inom ko sang Santhon Gold Coffee, amo na gid ni ang akon perme gina kafe. Hindi na ko niya mag hindi ko sana niya mag committer sa imo ha. Hindi niya makabaylo sa itsura. Makapabaylo ako na sa itsura ala ibana. Basta may iban kaya nga iban na ginatumod. Makabulig ha, pahamis-hamis sa aton sa nga kutis, pabuhin-buhin sa mga kurinot dira sa aton sa nga guya, o kung napahinay sa nga pagkurinot sa guya, tungkol sa collagen and glutathione, ano? Pero pagbabaylo sa nga tsura, hindi ito kasiguro sin. pero at least, no, pinakapunto na aton, dira, balsang kilala na aton, at least ang inainom na aton, Dok, may ginatawag binipisyo sa aton sa nga lawas tungkol ang Santhon Gold Coffee Mix. Magluwas nga nakakafe ka na, may mga prutas at utanon ka pa nga ginapasulod sa imo sa nga lawas. Saan nga pamangkot din sa aton, ano kuno ang maayo? Kaya nagaburo ng iya sa nga panulok. Nanotice ko, Dok, na 1 week doon nagsigisigi ang pag-blur sa akon sa nga panulok. Sign na bala ni Dok sa hindi ko maka-confirm na kung sign na isang cataract o kung anuman nga problema sa mata, no? Unless nga makapakonsulta ikaw iya sa aton iya mga doktor sa mata. Pero sige na pamangkot, no? Kung ano nga food supplement ang pwede mo tilawan, pwede ka makatilaw sa isang Visenex Plus Soft Gel Capsule. Actually, ang pagburon sa aton panulok, ano paghina sa aton sini panulukan, ano hindi na kita makamurot sini, amat-amat na labo aton panulukan, ang isa sang posible kulang sa beta-carotene. Kulang kita sa antioxidant sa aton sini nga lawas. Tungod pida kita pakaunon sa isang utanon, pida kita pakaunon sa isang ginatawag prutas. Magluwas bastante pa kita sa pulaw o kung basi nagabisyo pang ibang sinadira. Bastante makita sa tutok sa aton sa computer at aton sa nga cellphone, di baltagid ang aton sa nga mata eventually. Abi try na itumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule para nga masupplyan na ito na bisang dugang siniyo kung kinanglanon nga lutein, siasanthin, beta-carotene, kag vitamin E ang imo sa nga lawas nga makabinipiso sa imo sa nga mata. Bisan try mo na siya 2 times a day lang. Straight bala. Good for 2 weeks and then after that, try mo follow-up check-up or follow-up message dari sa aton or gusto ka kadto dira sa Yes to Health Wellness Center for further sa ninyo nagratawag paghinun-anon pagid no sa aton dira nga alternative medicine consultant. Kadamo na sa nabuligan sini nagaburo na panulukan, naga ginatawag hindi komportable ang mata, do kamalas ang mata, naga kisap-kisap ang mata nga do ay man gani ginahungod gid, may ibang gani sini nga daw naga double vision sila kung naga dulubli ng panulok sini. Nga nabuligan inumpawan sa paggamit sini sang Visionex Plus soft gel capsule twice daily ang pagtumar sini. Kag sa dok ako nalipay gid ko nga naka-discover ko sang Sunthone Plus Herbal Oil. Nalesen ko nung yasa rin worry sa dengue. Actually, yasa rin nga ginagamitan sang Sunthone Plus Herbal Oil sa Texarkana ton para langit sa lamok. Amo langit na, wain na sang iban pa. Kati mosquito repellent ni no ang ginatawag nag-serve as mosquito repellent ang aton sa Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya nga man, isa ka sangkap sa ni, kung isa siya sa sangkap, amo ang peppermint oil. Kontrag din ni, kung nagtabog din ni sa mga lamok, especially sa nagadala sa ni sang dengue nga kagaw. Hindi kita mapalapitan sa ni, therefore, hindi kita magka-dengue infection sa ni. Balikaw kita sa dako nga huol sa ni, no? At syempre, kagastuhanan ni, no? Kung nalimbawa, ma-contaminate kita sa ni, kung ma-tublukan kita sa ni kagaw, dala sa ni sang sining lamok. But at the same time, nagabuli ka ni kundi sa aton sa panit. Kaya ang Sunthone Plus Herbal Oil, may VCO, virgin to coconut oil, kag may moringa oil, nga manamigid sa aton sa panit. Magluwas pa ang ating mga palang-alay sa lawas, mga palamuypoy, pati ang mga palamaol sa lawas, dira mabuligan man nga maramedyuhan, kag ma-solusyonan. At kung may mga, kuan na, ang balsang kilala ko, siya doktor, yung may mga lusa-lusa ka, pwede man siya, tilawan mo, may makabulig man siya sa may mga kuto. Kasi budlay na kuno siya, budlay na kuno dok magdamo kuto basi lupad tas kawayan. Banyo siya nga dano kung gamitin nga dano sang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero kung nalimbawa, ang purpose sa nisa pagpamanyo sang Sunthone Plus Herbal Oil, kanaga pala nakit inyo sa lawas, pero kung ang pala nakit, daw hindi na madala sa nisa bulubanyos, kasi may ara, manggid yung mga sitwasyon nga amo siya na, pwede kita yung makatumar sa ang Cess the Pain. Kaya ang Cess the Pain ngayon eh, tiginhimo gida ni para sa mga pananakit sang aton sininga kalawasan. Available man sa mga butika para mas siya marapit sa inyo sininga mga lugar. Sakit inyo likod, sakit hawak, sakit abaga, sakit ulo. May ibang ganun sininga may mga menstrual cramps sa dysmenorrhea nga nabuligan sa paggamit sinisang Cess the Pain. Gida maripat sa aton sininga mga tagpanamati. Isa sang gina, remind sa aton sininga Department of Health. Especially naga kung subong nagadata, subong ang pagbinaha sa mga manubo sininga mga area, ang risgo sinadira sa ginatawag paglaton-laton, paglaptas ang kagaw, halin sa ihi sinisang baboy, ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sinisang ilaga, gataas aton risk sinisang leptospirosis. Isa sa pinakamanami na ton sininga mabuhat, likaw kikita nga mag-ubog sa ba, kutob sa mahimo na ton. Pero kung narimbawa, why man gid kita mahimo sini, why kita choice kung mag-ubog kita, kag kung kaya man lang may butas kita sini, pwede kita makagamit sini sang butas. Pero kung narimbawa, la dalom gid, ang balsang kilala, kung ati kung taga-hawak niya, dok, nina madalas butas na. Ang himuon niya sina, pagkataka sa tubig, kung nakaubog gid man ka mo, panglimpyo ka mo dayon gamit ang matilong at tubig, kagamitan gid sang Sunthone Plus Herbal Soap. Nga man, ginarecommend gid nato na paggamit sa Sunthone Plus Herbal Soap para malimpyuhan ang aton sa nga panit, malimpyuhan ang aton sa nga lawas, batok sa sa mga kagaw nga mahimo magdala sa aton sa ang balatian. Kasi may antibacterial property ni mo ang Sunthone Plus Herbal Soap. Pati pagani sa aton sa nga ilok kung nagapangalisngaw, gamitan na aton sa Sunthone Plus Herbal Soap. Recommended ko, kung nalaba may body odor ka mo, banyusan yung inyo sa nga, kung gamitan nyo sa Sunthone Plus Herbal Soap, inyo sa nga kilikili, habunan nyo mga hasta mga 20 seconds nga paghabon dira, no? Pagkatapos ipabilin nyo ang bukal dira hasta mga 1 minute from 20 seconds dugan lang kamo sini sa mga 40 seconds sarado isa ka minuto antes nyo siya bunlawan para yung mga kagaw-kagaw gada bala mapapas amom lang ng problema dira mo kung balhason kita tungod sa kagaw ngayon na nagapangalisngaw ang aton sini nga balhas. Pero sa aton sini nga guya, pwede kita iya makagamit sang Clear Skin Herbal Soap. Ang bintaha iya sa Clear Skin Herbal Soap kati hungod inigin himo para gid sa aton sini nga guya may kojic, may glutathione nga mabuligan niya mapaputi ngaton sila nga panit sa amat-amat. Hindi man siling nagulpi, gida, kundi amat-amat lang. Balan mong problema sinis ang kalabanan. Gusto nila magdali, sila nga magputi, ila sila nga guya, ano na, majekaw. That's why iba nagapalang upak. Amo ning problema, sini pagkatapos pa sila kapag sa adlaw, nagduga pagigaron, ha? Kay nagpalang gitom pagito karon ang imo sini nga panit. Samantala ang clear skin herbal soap, amat-amat niya, nga nagapaputi sa aton sini nga panit mga dark spots dira, mga pinalian sa punggo dira, mabuligan na no, sang clear skin herbal soap. Pero kung gusto ka lang niya sang normal nga, kung kabahin sa imo sini normal routine sa pagpanglimpyo sa imo sini nga panit, especially sa imo sini nga guya, pwede gamiton sa ni ang clear skin herbal soap. May vitamin C pag ito ni nga nagabulig man pa kondisyon sa aton sa ni nga panit. May VCO man ni paano mabuligan hindi tuman mag-dry ang aton sa ni nga panit. Kag sa aton sa ni mga tagparamati, especially sa mga nagareklamo sa aton na no, dumduman ko ni blang istorya ito nga dinasigay nga dinasigay sini nga pangabuhi fast paced life pero ambal sang kilala ko siya may arad ok madasig nga kung dasigon mo ni kigang sang sawa mo siya kung na siya balaan na nando ka sa bagay balaan na niya sang mga may sa mga may asawa no siya balaan ganit sa may asawa pero may nakapunto sini yung concern bala nga nagahina na ang ginatawag sexual performance. Actually ang ginatawag isa sa ginapatimaan sining ang isa ka tao sining healthy pa kun healthy ang iya sining sex life. It means nami ang kondisyon sini sa heart, nami ang kondisyon sini sa kaugatan, nami sini ang blood circulation. Gani sa mga tagbaramati na tundira kung kuan gani kung tawag may medyo may hutay pa gani kag na medyo agresibo pa gani isa na sa pasalamatan na ton eh kaya buto malun nami ang kondisyon sa naton sa nga cardiovascular system pero hindi man malikawan nung kaysa tungod sa kakapoy sa iban sa ni nagaluya ang lawas damo sa ni isang mga nag-aagaw sa naton sa nga atensyon kulang kita sa ni sa focus nagkakadulaan kita sa ni isang gana especially sa patag iya sa gitawag ukon sa mag-asawa iya nga kinang lanon gid obligasyon sang bana sa asawa obligasyon sa isang gitawag asawa sa bana parang mangin kabahin makun kabahin ni isang aton sa healthy lifestyle tikon na limbawa nagabatsag na kamudra nga medyo nagahina ninyo sa nga performance do medyo hindi na makapahutay tungod sa kakapoy kagti generally do ay nagid iyagana eh. Ah, kung kaysa ang balas ang kilala tapos ni siya madudahan pa dok mo siguro doon maginarimitan ng iba na parang totoo siya na kakapoy ka-stress sa pensar abin nyo kung nano base sa pagtuon ang kombinasyon gali sang maka kag clavo waska na mi gali hindi lamang sa physical ang iya sa epekto kundi lakip na sa aton sa pamensaron nagabulig sa nagapanayanaya sa aton sa nga pensar nagabulig man sa para naganami ang aton sa nga blood circulation nagabulig sa para gana increase sa nga aton sa nga gana ang aton sa nga libido para nga ang aton sa nga sexual performance maalalayan nga kung hindi gin mamabalik sang una no sa aton sa mga tagpanamati ambal sang kilala ta kay senior citizen na siya mo sa kung hindi gin mamabalik do sang una nga daw ginatawag 20 hon palang edad ko siya kontento na kuya dok bisan makaisa lang sa saksimana at least man lang ano makaisa sa saksimana kaysa siya makaisa sa katuig mati problema ganyan na sa aton sa mga tagparamati makaburig sa aton ang pagtumar sa isang turbo dietary food supplement sa makalalakin handira nga medyo nagahina na ang inyo sininga sexual performance. Manami sini kay bisan kaduha lang siya sa kasimana mo tumaron pwede na. Kag tumaron mo siya 30 minutes antes sini ang sexual activity. Available din sa butika, available man ni online na sa iban blang gusto lang magpa-deliver. As inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay, pwede ka mo sini maka-order sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ay may nagtugon gali sa kon, sige latulat lang, duha gito ko nung katurbong iya. May nag-message, may gandro palagas pa. Wala to, lato nyo lang ah. Kaya i-deliver o kung dalaan ta ka mo sang ulay hunanta sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero hindi man butong balon nga nagagamit ka sang Turbo Dietary Food Supplement. Hina ni mo sexual performance ah. May iban nga ginagamit nila. Kapin pa kung may ginapulawan sila, may ginasakuan sila, kinagabulig ni pahutay. Dugay kita kapuyon sini, nagabulig dugang sa aton sining energy, kinagabulig sa panami sa aton sining blood circulation. Bisan every 3 days lang ang pagtumar sini sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, sa aton sini mga tagbanamatid o kalang-alang na naman, sa aton sini nga oras, sa aton sini nga pagpangalagad, pero kabay pangabisan paano nakabulig-bulig sa liwat, ang aton sini nga program sa inyo sini mga tinguha. Sa pagpasanyog sa inyo sini nga ikaing lawas, pagdugang sa inyo sini mga ihibalo, kung paano naton tatapon ang aton sini kalawasan, but most especially kung paano bala naton malikawan nga hindi kita sini magkabalatian kutob sa mahimo. Gani suway bayan sa liwat ang masunod naton sini nga mga pagpangalagad para sa dugang pagid sini na pagdugang sa aton sini nga mga nahibalaan ng adaan o kung dugang pagid na pagtukib sini sa mga sekreto sa likod sini sa mga tanom, mga natural nga mga sangkap. Natural sini nga mga metodo nga makabulig pa bakod sa aton sini kadawasan, makabulig pa ayo sa aton sini mga balatian. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunupa sa ginasiling, health is wealth. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo na batian of the secrets of health. The secrets of health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes, to health!
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid?
5: Inan yung music, ah.
6: Wala sang konkreto nga sa bag, wala sang katumbas nga rason kun naka X simply
3: may how kita pa
6: enjoy lang
3: nga XFM gid how
6: XFM 103.9 XFM 103.9
7: Supple Plus Gold.
8: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nga XFM kid how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, nami ang music ah.
1: Nga XFM kid?
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka blama. Yara ka lang sa mga balita. Blama sa nami, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kid dapat?
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM kid how?
5: Tiki mo!
4: FM 103.9.

0: Mix FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panigang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape, gadu kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa makabutika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
8: Nga, XFM kid how?
9: Kay pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM kid.
10: Ay, nami ang music ah.
8: Nga, XFM kid.
10: Ay, pula ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga balita. Labas yung nami, bigit sa mga DJs na nilakad.
11: Wala sang konkreto nga sabat.
12: Kagwala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
8: may how kita pa.
12: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
13: Timo!
14: XFM 103.9. Let's pause for a while.
15: And when I hold you in my arms, I promise you.
14: And think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.
15: Yeah.

0: Mommy G.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: that right there with her own version of the 1977 song Blue Bayou. Pero originally, katropa, hindi ang ginsulat ni Roy Orbison and Joe Melson, and was recorded by Orbison year 1963. That was the first international hit. But then, later on, Linda Ronstadt ginhimo niya ni as her signature song na nag-score gets a top 5 hit sa iya nga cover sa 1977. And ever since, no? Madamo na ang nag-cover sa sinya nga kanta. Okay? So, Blue Bayou! Ang nag-top man, ano, sa pila ka mga charts sa nagkalain-lain ng mga pungsa. Just like in Australia. So, Australian singles chart naging number 1 sa 1963, followed by the Irish single chart, still number 1. Though, number 3 sa Belgium, and number 3 also sa UK singles chart, and number 4 sa New Zealand. So, grabing a hit ini sa 1963. Pero ang kay Linda Ronstadt, do mas nag-ring sang inyong yung bell, ano? Because 1977, the late 70s, so mas damo na ang naka-remember sa mga amo niya nga song. And in fact, ang version naman niya ni Linda, no? Medyo may kind of sexiness nga mabatian naton. So, see? Kadamo sang pwede naton maibaluan, ano? Even the songs themselves, may ara yaya sang story behind. And knowing that naging hit ina sila, I'm sure you're going to add that in your playlist, especially sa mga songs nga makapachill lang sang imo yung feeling, you know, having a cup of coffee along with the music nga gina play natin sa karon. It's a perfect combination. Just like when you have a cup right now and drink ang ato niya nga Santon Gold coffee mix. Good news pa ha, sa ato nyo nga Santon Gold Coffee Mix, kaya nga officially halal certified na ini. So enjoy every cup of this coffee. Mayara pa sa dugang yaya nga confidence and peace of mind para sa inyo. So savor the rich taste of your favorite coffee mix, now made even more reassuring para sa imo yung daily routine. Imagine, may arap pa sa glutathione at collagen para sa ato nyo yung glow. And while you sing this song, Blue Bayou, sigurado ko you will look attractive. There's still a lot of music that I'm going to offer to you. It's all lined up here in my playlist. So all you have to do is to listen. Add a little volume sa inyo derayang radio. Or inagani if you're just listening, ano, through your earphones. Sigurado gikong madugang-dugangan ginatuod ang imong volume dira. So stay right here. Only on 103.9 XFM Bacolod. Classic Rewind with Mommy G.
1: Exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na.
3: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain.
12: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng himbatya ko.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga bukika.
14: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Let's pause for a while. Think of that one beautiful memory.
16: I used to think that love was just a fairy tale.
14: Where these moments once lived.

eyes is deeper than all roses.

0: FM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala. Kaya batyag kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gito sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon

0: tanong mga mata sa antioxidant.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Kompletado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit nga akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika.
6: Let's pause for a while.
7: And when I hold you in my arms, I promise you.
6: And think of that one beautiful memory.
8: I used to think that love was just a fairy tale.
6: Where these moments once lived.
7: Today I

0: XFM time, it's 1:36. Mga katropa nato, nag-post na si Mommy G sa atin niyang Facebook page. And let's try to see, you know, kung masabat ninyo ang pamangkot nga. Is it really the lover or is it the love that broke your heart? Kag nga, sa inyo nga mga sabat, ano, ato ni nabasahon. And then, syempre, may plus pa nga, may isa ka masubo nga ang bahanon. Imuunta niya nga question and answer portion, ano, later on sa atin niya nga pag-proceed sa atin nga classic rewind. For those na gusto mag-request, ano, sana siling na ang atin niya nga mga songs, ang playlist naton sa ranggit naton niya nga madugangan with the songs that you have in mind. Pamati lang, dali sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, Southstar Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
4: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
11: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
12: Wala isang konkreto nga sabat.
13: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, kaka-X. Simply,
9: may how kita pa.
13: Enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
14: Timo!
15: XFM 103.9. Let's pause for a while.
16: And when I hold you in my arms, I promise you.
15: And think of that one beautiful memory.
17: I used to think that love was just a fairy tale.
15: Where these moments once lived.

0: 1:49 na ang aton nga oras. Wa ka tropa. As for Mommy G, this is the end of the line for me. But don't you worry, padayon sa gihapon ng ato niya ng mga songs na ginhandagid para sa inyo. And later on at 2:30 in the afternoon, ninyo naman niya mabatian, makitaan sa ato niya Facebook page ang Avance ni Grense, kaupod si Miss Christine Denglasan. Updates from the province, ang inyo kide nga makitaan, no? Basta tutukla ka mo sa atin nga Facebook page. And for those who kept me company para sa sulod sang sa sulod sang duha ko oras sa atin nga pag-play sa inyong mga favorite classic rewinds. Madamo gyud nga salamat till next Sunday naman ang atin yung open eye. I'll make sure I'm gonna ask a question ano nga related man sa atin nga programa para nga mag ano kita mag-communicate kita. Basta ha, hindi gid mag halin-halin. Bawang hindi gid magalin-halin. I mean, tutukla ka mo always, ano? Always, kung naka-open ka mo sa inyong mga Facebook, trying nga magkantugidayan sa atin yung Facebook, or di gani, i-follow ninyo, no? Like and follow our page para updated ka mo ya. No? Ma-pop up lang sa inyo, dara yung news feed, ang mga updates man nga gina-post naton para nga para man sa inyo, no? Para nga may ihibalo kita sa adlaw-adlaw. Don't forget tomorrow, the last day para sa bulan sa Agosto, will be a regular holiday para sa National Heroes Day. So sino ayhan nga mga bagani, ano, ang inyo nga nadumduman. Nadumduman man ang pangalan pero kabalubala ka mo sa ilang nga ginubra, no? Ang ilang inubrahan para ato niya yung nga makamit ang ginatawag yang kalayaan. That will be tomorrow. So, I'll give you information on that also. Pamati man ka mo ha, alas 4, tubtub alas 6 na. Or alas 4 sang hapon, tubtub alas 6 ang gabi. Para sa atin yung extra drive. There, you can also enjoy the songs as you drive along your way. And, syempre, may mga info man kita nga i-share sa inyo para sa dugang ng mga ihibalo. Just asking for a few minutes para sa pagtakop sa atin yung programa. But moving on also with more songs from the Slow Rock. On Slow Rock Sunday, alas dos hasta alas dos y media sang hapon. I'm just here, Mommy G, sa XFM 103.9.
1: The Classic Rewind on XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Sister Pain.
6: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabadyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrabit kisa kero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: SFM Exciting!
1: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Down pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Hello, Negros Occidental! Good afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan ng mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ini ang programa sa pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Welcome sa Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse. Today is the last Sunday of August and one day to go before the start of bear months. Pero halin kagapon, I am starting to hear Christmas jingles sa mga online platforms. Kag nagasugod na ang holiday feel sa katugnawon sang panahon. And speaking of the weather, yari ang kaimtangan sang panahon sa probinsya suno sa DOST Pag-asa kag Negros Occidental Operations Center. Ang habagat o kon southwest monsoon gihapon ang padayon nga nagaapekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Apang ginamonitor man sang Pag-asa ang LPA 08J low pressure area nga yara nasa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa bahin sang east of extreme northern Luzon. Kag sa Negros Occidental, ginapaabot ang partly cloudy tubtob sa mas magalumod nga kalangitan kag may posibilidad sang pag-ulan, rain showers kag thunderstorms nga mas posible nga batabo sa aga kag sa hapon. Samtang suno naman sa FIVOC sa kaimtangan sang Bulkan Canlaon, nagapabilin gihapon sa alert level 2 ang bulkan kag ginadumilian ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone sa palibot sini. Padayon nga pahanumdom halin sa opisina ni Governor Bonglacson nga maghalong, mangin handa, mangin alerto kag mag-monitor sa DOST Pag-asa, FIVOX kag sa mga local nga disaster risk reduction and management offices para sa mga dugang nga impormasyon sa kahimtangan sang panahon sa probinsya. Kag sa tion sang emerhensya, hindi magkalipat nga mag-dial sang 911 para sa nagakaigo nga bulig kag emergency response.

sa Contra RSSI updates, biocontrol materials nagapakita sa maayo nga resulta batok sa RSSI. Suno sa feedback sa mga sugarcane farmers nga naapektuhan ang ilatubuhan sa RSSI, nagapakita sang positibo nga resulta ang paggamit sang biocontrol materials sa mga umasang tubo sa mga banwa sang Pontevedra kag La Carlota. Inibangod sa pagsunod sa mga ginarekomendar nga protocol kontra RSSI. Sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, padayon ang provincial government sa paghatag sa Metarhizium kag pag-train sa mga mangunguma sa husto nga paggamit kag aplikasyon sini bilang isa sa mga pamaagi sa pagkontra sa RSSI. Apang sa syudad sang Cadiz kag boundary sang Sagay, nagpatigayon sang biocontrol roadside spraying activity ang mga miyembro sang PGNO Task Force kontra RSSI. Sa kabug-usan, may 80 ka ektarya ang natabunan sang biocontrol spraying. Samtang sa Barangay DNI, Escalante City, kapinubenta ka mangunguma ang nagtambong sa biocontrol orientation kag mayara 20 ka small farmers ang gin-identify na recipients ng biocontrol. Sa dong Agosto 28, ginpatigayon ang pagpanagtag sang 40 ka litro sang PSR premix sa Suwarba o konsalamang kay Unity Agrarian Reform Beneficiaries Association kag sa Suwarba o konsalamang ka farmers ARBs. May 39 ka mangunguma ang nakabaton sang biocontrol materials. Personal nga nagkagto kag nag-supervise sa paghatag kag training ang PGNO Task Force kontra RSSI Monitoring Team upod ang mga district para veterinarian kag mga representante sang city agriculturist offices. Para sa Provincial Government of Negros Occidental, ang positibo nga resulta nga ginapakita sang mga umasang aton mga manguma, isa ka inspirasyon nga padayunon ang kampanya batok RSSI. Kag para sa dugang nga mga impormasyon kontra RSSI, bisitahi ang official Facebook page sang PGNO Task Force kontra RSSI kag bukas ang ila Facebook Messenger para batunon ang mga reports sang RSSI infestation sa mga tubuhan sa probinsya.

invite you next year in our

is one of the success, definitely much more next year.

Ang activity gin-host sang province of Negros Occidental nga ginpangunahan sang Department of Labor and Employment Negros Island Region o kun dole NIR sa pagpanguna ni Regional Director Attorney Randolph C. Pensoy nga may tema Peso Stronger Together in Public Service. Kagtuyo sini nga mapabakod pa ang ihibalo, abilidad kag eksperyensya sa mga peso managers kag job placement officers, ilabi na sa job facilitation, career development support kag epektibo nga pagdumala sang employment services. Nagatambong man sa amo na nga regional gathering ang mga peso managers kag job placement officers halin sa tatlo ka probinsya sang Negros Island Region, ang Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Kag subong padayon kita sa letra sang E, enhancement of access to quality education, cultural sports and ICT development kag subong sa bahin sang sports. Saksihan naton ang pagbisita sang World Softball Champs sa opisina ni Governor Bong Lacson.

0: pero subo wala sila nag defend bagos
1: yun wala pa
0: bagos sila na champion.
2: So 2024 kita defending champion sa 16.
0: Na pero ang sa ining tuig lang wala taga defend pero na daw nato ng duwa. Sinong under 12, no? Okay, under 12. Then, ang under 14? Yeah. Sino sa inyo nakahampang last year? Wala. Ano pala ka mo to? 13 years old?
1: Yeah.
0: Under 14 gapon ka mo last year?
2: 14 sila ko. Galing sulod ang edad nila sa kapo.
0: Ah, sulod. Fair po ko. Ang sa under 12 may PMD ka mo this
2: inning wala, tournament? Wala, straight.
0: Straight? Ang 14 niya?
2: Isa. May PMD sila isa. 14 win, 1 loss.
1: Okay, 33 teams ang nag-intra sa under
0: 14. Oh, kanamo.
1: Wala mo kayo.
0: Ang team na kung team na PMD ka mo, ano na team na siya?
2: Mexico.
0: Sa finals, twice to beat sila.
1: Oo, na. Ilang
0: ano mga scores ang first game sa twice to beat?
2: Dito sa ila, Porto.
0: Anong turf nila? Ano, natural?
2: Oo, natural.
0: Natural. Yeah. Kasi nung sa under 12, sinong spokes woman?
2: Ano to, pitcher daw.
0: Pitcher?
2: Sa 7 games, nakatipon sa 39 strikeout.
0: 39 in 7 games.
2: Oh.
0: Kailan ka hampang ang sa under 12?
2: 7.
0: 7 lang. Due tayo ng intra. Ang damo, 14. Oh, sige, sino din pwede sa 12? Sino din pwede nila sa championship?
2: USA Redlands.
0: USA? Tagas?
2: Dako.
0: Anong score?
2: Pwede nila 9-2.
0: Pulko dako, man. 9-2. Siguro sa tungkol sa pitcher, no? Kung gampang ka mo sa palaro, dira ng mga scout, no? Ng mga coaches sa Manila, pangita players para sa school nila. Diba? Gusto nyo man mag-skwila sa Manila? Gusto? Pagi sa hampang sa softball? Okay. So, depende na sa inyo. Gindaragi na sa inyo kamot, no? Kung may ambisyon ka mo magampang sa mga eskwelahan sa Manila, aral na sa inyo kamot kung paano ka mo mag-condition, kung paano nyo i-improve ang inyo skills. No? Kaya kadamo mag-ambisyon. No? Hindi lang Negros, hindi ka Negros ang ambisyon, hindi. Tibok Pilipinas, mga estudyante, ambisyon mo magampang sa eskwelahan sa Manila. No? Pero medyo nakilala ng Negros sa mga maayo na mga players, no? Ini-emplo lang, imagine, under 12, under 14.
1: World champion.
0: World champion. Hindi lang Philippine champion, hindi world champion, no? So, siyempre, ang softball community, nakabati natin, nakabalunan sila na amunay ang nadaugan sa mga tiga Negros. So, kabantay na sila, no? Siguro subong temprano pa, pero maabot din ang panahon na makalage na kamo. So, muna, mayara agad sa inyo mapili yan, no? Na mag-ampang dito. Mapamangkot ko, yun ang mga sinyas-sinyas nyo. Sino ang ga-decider kung anong ihaboy sa pitcher? Ang catcher o ang pitcher? Ikaw, catcher ka?
3: Ang coach.
0: Ay, so katanaan ko magkakaroon. Ano mga sinyas, be? Curveball, ano? Anong senya sa curveball?
3: Anong senya sa curveball? Ang outside, inside, and outside lang ang swing.
0: Ah, mo nang ino.
1: Wala yung habol nyo.
0: Ano outside? Paano?
3: Isa lang.
0: Wala lang? Ano pang isa? Outside?
3: Outside, inside.
0: O anong inside? Anong senya sa inside?
1: Riser, masaka.
0: Wala lang?
3: Outside,
0: inside. Outside, outside. Riser, yeah.
3: Riser.
0: Dua? Ano, muna lang?
3: Kung interes outside, taas, then naman.
0: Kilanan, ano, maanad ka mo magtuon sa inyo assignment sa eskwela, ano. Ang sa sports yun, tibala na si coach na kung paano ka mo i-improve ang inyong skills, no. Pero ang pagtuon, aragin na sa inyo, no. So, tagaan nyo gid oras, no, sa pagtuon, okay. So, sa liwat, sa ngalan, sa probinsya, sa Negros Occidental, gina-congratulate ko kamo. And ang future sa para sa inyo takugin, no? So, pero aral na sa inyo kamot, sa inyo dedikasyon, and siyempre mga ayaw man kamo blessing sa Lord, no? Okay? Kasi ano kamo narili yun, narayaw din kamo blessing sa Lord na aral din siya para igiyaan kamo. Okay? So, again, congratulations!

Ang Abanse Negrense sa Guy City softball teams nagdalasang kadungangan para sa probinsya matapos magdaog sa Duwaka World Championship events sa 2026 Pony Softball World Series sa USA. Ang 14 and under Pony International Softball World Series ginhiwat sa McAllen, Texas, samtang ang 12 and under Pony West Zone Girls Softball World Series naman ginhiwat sa Hemet, California. Kagbilang pagpasalamat kag paghatag sang pagkilala sa ilang mga kadalagaan, nagbisita ang mga miyembro sang duwa ka team sa Governor's Office kaupod sanday sa Guy City Councilor Benson Fernandez, sa Guy City Sports Coordinator Nonong Birdiflor kag ang ilang mga coaches. Kagpadayon kita sa letras ang E, Enhancement of Access to Quality Education, Cultural Sports and ICT Development, yari ang dugang ang mga bugal sang negro sa bahin sang sports. Ginapaabot sang Provincial Government of Negros Occidental ang pinakamainit nga congratulations kay Gian Christopher Santos sa paghatag sang kadalagan sa kasaysayan sang Pilipinas sa larangan sang swimming sa 2026 Pan-Pacific Swimming Championships nga ginpatigayon sa Irvine, California, USA. Nakakuha si Gian sang tion nga 1 minute 49.78 seconds sa men's 200 meter freestyle, isa ka bag-o nga Philippine national record. Isa ka proud Negrense si Gian halin sa Bacolod, Escalante kag La Carlota. Sa piyak nga bahin, isa ka batang Negrense nga atleta ang nagdala sang dungog sa Negros Occidental matapos magkampyon sa 7th MB Philippines International Open Karate Championship na ginhiwat sa Tagaytay City sa tung Agosto 21 tubto 23. Si Josh Nigel Perlas nagkamit sang gold medal sa 70 kilogram cadet committee category matapos mapierde ang mga atleta halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas kag iban pa nga mga pungsod. Ang iyang kadalagan isa naman kadugang achievement sa nagadako nga listahan sang mga kadalagan sang mga Negrense athletes sa national kag international sports competitions.

0: Congratulations sa aton mga Negrense champions. Kagbalik kita, sa idalom naman sang letra sang S, Sustainable Environmental Management and Tourism Development. May good news para sa mga turista nga mahilig magbisita sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Tatlo ka endangered o kung talagsa na lang nga makita nga lalaki nga Visayan spotted deer ang makitaan sa kagulangan nga palibot sang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary isa ka pasilidad nga ginadumalahan sang Provincial Government of Negros Occidental nga nagaserbe bilang wildlife sanctuary kag rescue center para sa mga endangered kag threatened nga mga sapat. Suno kay Provincial Administrator Attorney Reyfrando P. Diaz II, sa indi madugay may kahigayunan na ang mga bisita kag mga turista nga makita ang mga Visayan spotted deer samtang nagalakat sa mga walking trails sang resort. Dugang pa ni Attorney Diaz, kabahin ini sang padayon nga pagpaninguha sang Provincial Government of Negros Occidental nga protektahan kag amligan ang nagkalain-lain nga flora kag fauna sa Mambucal. Padayon man ang pagbinuligay sang Provincial Government, Talarak Foundation kag Department of Environment and Natural Resources o kon DNR sa mga conservation efforts para maprotektahan ang mga endangered species kag ang natural nga manggad sang Mambucal. Kabahin man sini ang pag-amlig sa iconic nga Seven Falls sang Mambucal paagi sa Safe Water Program. Sa Mambucal, hindi lamang kita nagatanaw sang katahom sini, ginabantayan man naton ang kabuhi nga nagapadayon sa palibot sang sanctuary. Kag before magtakop ang Avance Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion. Psalms 46 verse 1, ang pulong sang Diyos. Ang Diyos amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog. Handa gid siya pirmi nga magbulig sa tion sang kalisod. Amo yadto ang Sunday devotion halin sa opisina sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas. Kag ginaagdagit kita ni Governor Bong Lacson nga aton ini pamalandungan adlaw-adlaw. Sa pagtapos ang aton programa, madamo nga salamat sa mga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Happy birthday kay Richard Malihan, Christian Ramos, Mabel Gomez, Chloe Angay kag SP Secretary Attorney Maki Ascalon. Madamo may nga salamat kay John Paul Militante, Ronyel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplasca kag sa tanan nga mga creative and coverage and documentation team sa Provincial Information Division under sa Office of the Governor para sa mga graphics and videos ang Avance Negrense program. Thank you so much Attorney Reyfrando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, our PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga programa nga puno sa mga updates ang Priority Development Program ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via Facebook page sang XFM Bacolod. Kag kita na kita liwat sa sunod nga Domingo para sa madamo pa nga updates halin sa provincial Capital. Kagpara sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!
1: Hala! Ka-exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Balik Sinilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, maatake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Gas Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
4: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
10: Sa

sa tanan nga tigpalamati sa XFM Bacolod. Kag sa tanan nga nagatan-aw sa Facebook Live sang XFM. Kag amuman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga ginapamunuan sa ngamon Provincial Director nga si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. Kag amon nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Joe M. J. Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation nga ginapamunuan ni Mark Evan Salvo, Police Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. And also mayong hapon man sa Chief sang amon Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Benuman Jr. Kag sa amon nga Chief for Public Information Office, si Police Major Jodices Catalogo. So mayong hapon mga katropa, kag sa tanan nga mga pinalangga naton nga mga tigpalamati sa aton nga programa ang Nokpo Katropa Mo. Kag sa subong nga adlaw, Agosto 30 tuig 2026, welcome sa isa na naman naton ka episode. Ang programa nga magahatag impormasyon, inspirasyon kag serbisyo halin sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag ako si Patrolman Juan Miguel Iscamilla, maging kaupon nyo sa pagserbisyo sa kahanginan sa sulod sang 30 minutos. So mga katropa, sa subong nga hapon, i-share ko lang ang bag-o lang gid natapos kag madinalag-on nga pag-celebrate sang amon nga 52nd founding anniversary sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag syempre madamo nga mga activities kag mga program ang ginhimo naton. Mayara kita sang medical mission, run for safe NIR, mga larong Pinoy. And also, we have opened Nokpo to the public for our kiosk halin sa naglain-lain nga syudad kag mga munsipyo diri sa Negros Occidental. And also, hindi natin pagkalipatan ng iban pang mga activities like the Beer It Behind the Badge, kundiin gin-showcase ang aton nga mga kapulisan ang ilang mga talento halin sa nanarisari nga mga police station. Ginlahukan ini sa mga nanarisari naton nga mga police personnel kag mga non-uniform personnel sa probinsya sang Negros. So, sa dirigid na ginawa ang mga talents ang aton nga mga kapulisan kag mga non-uniform personnel. Kag congratulations gali sa mga participants kag sa mga nagdinaog sa recently concluded nga Beer It Behind the Badge, no? And also, one of the significant activity during the 52nd founding anniversary is the oath-taking, kag ang appreciation day sang mga members sang aton nga Police Advisory Council for Police Transformation and Development diri sa Negros Occidental. And during the program, i-welcome galit naton ang mga bagong members sang aton nga Negros Occidental Provincial Advisory Council. And for the information of everybody, dako gid ni ang nabulig sang aton nga Advisory Council when it comes to the development of police service here in Negros.
And also, madamo man nga salamat sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Wenceslao sa pagpanguna sa opening ceremony sang aton nga 52nd founding anniversary. And also thanks to Police Captain Alexander R. Repaso, our Regional Pastoral Officer for Negros Island Region, nga nag-lead sang Thanksgiving Mass. And also our 52nd founding anniversary started with a wreath laying ceremony bilang pagpasidungog sa aton nga late Alfredo M. Montilibano Sr. Who donated a lot for the Negros Occidental Police Provincial Office kung sa diin subong ginatukod ang nokpo, no? And also, this is acknowledging the contribution of the late Alfredo Montilibano Sr. Sa pagserbisyo sang aton nga mga kapulisan sa Subo. And mga katropa, importante ang 52 years para sa kapulisan sang Negros Occidental, no. Ini nga 52 years naging madinalag-on tungod sa mga sakripisyo sang aton nga mga police personnel and also our community stakeholders who contributed a lot for the peace and order and public safety kag serbisyo in Negros Island region. And sa sulod sa madugay nga tion, nagbag-o ang mga problema kag challenges. But then this is celebrating the partnership between the police and community nga sa pihak sa mga nanarinsaring nga challenges also help NOCPO in evolving its approach towards criminality. Working and also isa sa mga highlights sang selebrasyon amo ang pagbasa sang historical background sang NOCPO. Importante nga mahibaluan naton ang kasaysayan kun kay diri naton makita kung paano nag-uswag ang organisasyon kag paano ini nakakontribute sa peace and order sang Negros Occidental. Ang aton kasaysayan nagapahanumdom sa aton nga ang serbisyo publiko hindi lamang trabaho, ini isa ka responsibilidad. This is a calling and this is a shared responsibility not only with the police but also with the community nga wala ginakapoy sang pagsuporta. Ginapasalamatan man naton ang aton nga mga local government units nga nag-contribute para maging madinalag-on ang aton nga pag-celebrate sang aton 52nd founding anniversary. And also in behalf of NOCPO, ginapasalamatan naton tanan. Tanan nga partner agencies, the local government units, the non-government organizations nga nagbulig. And also the Provincial Advisory Council which is led by Pastor Celino Villarete. And isa pa gid ka importante nga bahin sa aton nga 52nd founding anniversary amo ang pagbukas sang NOCPO kiosk. Ang mga nanarisari nga kiosk halin sa sari-sari man nga police station sa Negros Occidental. And this started with a ribbon cutting ceremony. Updan sang mga representatives sang aton nga provincial government kag sang aton nga Provincial Advisory Council ang aton nga mga kapulisan sa NOCPO para i-open sa public ang ilang mga kiosk para mag-promote kag mag-display kag magbaligya sa nanari-sari nga mga produkto lokal kag mga delicacies sa sari-sari nga cities and municipalities diri sa province.
And this is a very good example, no? Sang partnership, hindi lamang sa peace and security ang ginhatag sang kapulisan, kundi suportaman kita, nagasuporta kita nga sa mga inisyatibo kag nagapabaskog sang komunidad kag local economy. Kag paagi sa pag-promote sa mga local products, mas madamo ang mga tao nga makakilala kag makasuporta sa mga local products naton diri sa Negros. Ginahimo mismo sang aton nga mga kasimanwa kag sang aton nga mga kapulisan.

And the medical mission has been successful. Ginpangunahan sang aton nga provincial director si Police Colonel Dennis C. Wenceslao. During the medical mission, madamo gitsang naka benefit especially the police personnel and police dependents. I mean the, ang mga dependents ang aton nga mga kapulisan. Especially sa Tion Subong, malain ang chimpo, may bes nga nagainulan kag na mainit, is it is really important nga paghahalungan naton ang aton nga health and wellness.

And also, before naton pagkatapuso ng aton nga programa, we would like to inform the public and ang aton nga mga kauturan nga mga kapulisan, there will be an there will be a PNP promotional exam held by Napolcom. So makita ninyo sa aton nga screen ari ang mga processing dates naton between September 3, 4, 7, 9, 10, and 11. Just kindly take note of your assigned date and prepare accordingly. Ang uniform naton during the exam is going to be the PNP General Office Attire Uniform. Also dalo naton ang aton nga PNP ID kag aton nga latest eligibility during sang application. And kag once confirmed, just proceed sa NOCPO Satellite Office. Makita ina sa aton nga kampo sa Camp Alfredo Montilibano Sr., Barangay Estefania, Bacolod City. Kag good luck sa aton nga mga kauturan sa pagserbisyo sa inyo nga palaabuton nga promotional examination. Kag sa sining hapon pagkatapos na nato ng aton nga programa ang NOCPO katropa mo. Kag mga katropa magkilit anay kita liwat sa dason naman nga Domingo between 3 to 3:30 in the afternoon. Para sa programa nga nagahatag sang kaalam kag nagpagpanerbisyo dire sa kahanginan. Ako liwat ang inyong host

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Deer. Tamong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period, having March 9, 2026 to February.

0: lang ang Bacolod mali pa yung naging balita ni Mayor Greg na mayara sa mga dalagko ng mga international sporting events na paghahiwaton diri sa atong siyudad. Ini ang iyang naging balita sa Bacolod May Summit 2026 na ginhiwat subong adlaw. Masobra 250 ka mga representatives halin sa tourism, hospitality, events, negosyo, transportasyon kag gobyerno ang natipon subong sa meetings, incentives, conventions and exhibitions kon May Summit 2026 na ginhiwat sa Roy's Hotel and Convention Center. Ang okasyon naghatag sa oportunidad para sa mga stakeholders na magpaambit sang ilang mga ideya, expertise, kag mga plano para sa MICE industry sang Bacolod. Ginpabutsyag ni Mayor Greg Sataya ang pila ka sporting events na magadala sang dugang nga turista kag oportunidad sa ekonomiya sang syudad. Lakip diri ang World Archery Philippines Regional Finals sa October 24 to 28 na ginapaabot niya magdala sang 60 ka clubs kag LGUs halin sa nagkalaidaing nga bahin sang pungsod. Isa man ang Bacolod sa ginalantaw nga mga venues sang World Amateur Golf Championship 2027.
1: We are grateful that the experts and our partners from Cebu, from Iloilo, are here also to share their experiences to help us come up with our own design on how we will have an improved and better activities in Bacolod City, which will promote our tourism industry. So we all know that we can only do this if we continue to work hand in hand. And working hand in hand means sharing information, sharing experiences, sharing the goods as well as the challenges, so that here in Bacolod, medyo swerte kitagawa, kahit ang mga challenges ng ilan agyan, definitely hindi na natumpag agyan. We will have a shorter way, a shortcut in terms of improving our tourism industry.
0: Sunod sa alkalde kabahin sa pagkahanda sang syudad para sa dalagko ng mga events, amo ang pagbakal sang napulo ka mga electric vehicle patrol cars kag pag-install sang bago ng mga solar street lights. Sa Oktubre, mangin operational na ang gin-repair nga fountain sa Bacolod City Government Center kag Public Plaza. Sa fourth quarter, ginapaabot niya matapos na ang construction sa Bacolod City Coliseum kag Museum. Ang syudad mayara naman sa bago nga localized 911 emergency response system kag bago nga Bacolod City Hotline. Ako si Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
2: Ara naman. Wala gusto ng bayan ang basura. Gari kita to, anong kachada, yaw?
3: Ilang taon na?
2: Only.
3: Tapos diriyo, hiko na.
2: Oo. Hindi. Ay, wala. Nagdari kita pa na nagpasyada.
3: Anong mayo na yung moon man?
4: Pane, hindi na nang
2: masulit-sulit ang kanya.
3: Ano na yun?
2: Masulit-sulit
3: ang kanya. Amot sa na yung masulusyonan pa
4: na eh. Ang lipyo na lang kita lipyo
2: eh. Kinindahan mo nang lipyo ka na. Mungan na dyan. Pala dyan. Ano dyan?
3: Di ba tsag mo ano dapat yung moon?
2: Papat ang bang dagapat, laga isa ka pa ni Malay, mag-inot ang basurahan, isulod sa plastic, pag-iabot sa isa kasako, pag-iabot sa basurahan sa... ang basura, kaya nga lang sa tayo sa anong dagat.
3: Isubo na namin, angat ang magdantaw sa blue na tinlo.
2: Oo, nandiyan. This sky's a blue.
3: Tapos din rin naman niya.
2: Law ay nabiya. Diba, ano maglaw ay kayo gara, ano o?
0: Makita natin subong na sa akong nga likuran ang mga vendors nga apektado sa isa ka follow-up cleaning operation nga ginpatuman sa City Legal Office kag BTTMD para sa pagpaligwas sang footwalk diri sa sulod sang Barangay Tanggub Public Market.
5: Dili pwede, paano ni kalab? Bayad ka lang ng mga bata. Sige man, ano ko maglabay sa buong mga tao? Hindi sila kalabay. Wala? Hindi yan pwede.
6: Iuwi pa namin eh.
5: Oo, kakas-kakas. Ang ginahambal natin yan ni mobile. Alam mo itong undertaking pinarmahan nyo?
7: Ang pagbalik.
6: ng ulan, sinadya automatic po, hindi kami technical, di ba?
5: Kaya muna nga niya, ngayon yung natuloy na ni Jola ba? Ay, nagpapasensya. Oh, yeah, yeah. Hindi doon po yung sobra wala. Di ba mga kapoy man sa amot? Kaya muna
0: seryoso ang gobyerno lokal batok sa mga illegal structures. Kainanag doon SARS ang follow-up operation ang City Legal Enforcement Team kag Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD sa Barangay Tungog Public Market. Una nga nasampulan ang tag-iyas ang siningahayob-hayob nga ginpatindog sa tunga sa merkado kag sang katupad ng eskulahan. Sunod din pangkakas ang mga biligyaan sa mga vendors na ilaliwat ginbalik matapos ang cleaning operation sa tinalikban niya Lunes. Ginmanduan man ang mga manubuligya nga isay lugilayon ang ilang mga lames sa kagpulungkuan nga nagasablog sa sidewalk. Dakip na ang pagbaklas sa mga improvised roof extensions nga gintakod lang sa atop sa merkado. Sa pagpamuno ng the attorney Ruben Miguel Savig, kaupod sa retired police colonel Levy Pange, attorney Clarence Isulat kag isa ka opisyal sang barangay, naghiwat sang dialogo sa Barangay Tungog People's Hall, agud pang matian ang sentimiento sa mga vendors. Dito ginplastar man sa ilang nga ginahimo lang sang otoridad ang ila trabaho sandig sa layi kag eksakto nga proseso.
2: Temporary pa man eh, matapos to ang among tindahan nga ginaobra. Pasaylo kami automatic, pasaylo kami nito ang gusto sa isa ka abogado. Ang amon is dadan ko naman ko. Budlayan ko, figurasyon ko, baking tulong ka pa ni. Hindi ko magbaking ko. Mayor Greg, buligyan na isinanay Bilma. Kami operasyon ko, hindi ko pwede ka pamugat. San 1 meter lang ang ginatag sa amon. Buligyan kami yung makadlawat kami bugas. Makakaon kami.
0: Diriliwat ginathag sa mga opisyalis ang mga kondisyon sa ginpirmahan ng undertaking sa mga vendors. Agud maintindihan nila sang husto ang ila obligasyon. Sa tiyak na bahin, naghatag man sang direktiba si Attorney Savig na mag-coordinate gilayon sila sa Business Permits and Licensing Office o kung BPLO agud makaproseso sang nagakaigo ang special permits para sa ilalegal nga pagbaligya. Kadungan sini ang BTTMD nagpanakop kaina sa mga nagalapas sa trapiko sa Barangay Tungog. Siyam ka mga kolorong matricycle, apat ka single nga motorcycle, kag isa ka e-bike ang na-impound. Samtang 16 naman ka mga driver's license ang ginkumpiskat. Ang BTTMD kag City Legal Enforcement Team liwat nga nag-remind sa tanan nga ang layi para sa tanan kag dapat mabalik ang hilway nga alagyan para sa mga pumuluyo. Kagamuyad ko ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.

0: ay pamangkot ko sa itong mga barangay official. Siniya, unscripted. Wala ka mo na beef. Anong inyo na ba, Tiyagan? Nakita na ito ng basura mo, siniyo nga. Hindi man niya sa barangay 1 mo. Natampok ka hindi sa iyo. Ano na ba, Tiyagan nyo? Every time makakita ka mo, hindi ka makita. Hindi ka amuni ka damo sa mga basura natin.
1: Sa sinabi ko.
0: Si Sir, nakita ko ga kapot siya doon ga nabi ko ga sakit ang iyang heart.
2: Ako ka kanya akong ipipi.
0: Look at that long, it's like you have a misara. Something can enter the basura.
3: Ah, rabo, no, sir.

0: Marami ka ang kadalo sa pinsan. Mano ka sulod sa pinsan mo, wal ka lang to ka sa mga basura.
1: Ga problema, agi ka sa retulo sa basura nga nagkatulo sa
0: hambal mo kagina amo gining isa ka kahangkat si imo no kung basura nga makita naton subong mo nga nagatipon sila diri di iyan isang barangay wanta nan basura
2: bale sir J, hindi alin siya sa ibang nga mga barangay from Upperland kay tungod ang amon ang barangay 1 is catch basin sang basura hindi namon makontrol ang nagaabot sa amon nga mga basura especially kung magbaha magdako ang tubig. Bisan kami nagaprotect kami sa amon dire kay ga programa kami sang segregation actually kay bisan sa amon community garden nagasegregate kami sa amon dire ang mga basura nga ginahatag sa mga pumuluyo sa amon nga para ma-reduce lang gid ang basura. Dapat ibutang sa curriculum no? Sa school kahit from the grassroots kita mas start sa education din discipline.

0: Puntat ang aton nga VTTMD hasta hindi mahawanan ang dalunon sang syudad sang Bacolod kontra sa mga Kulorum. Sa mga drivers nga waay sang may ginauyatan yung mga nagakaangay ng mga papeles kag permits. Ini para man sa safety sang aton yung mga commuters na Bacolod nun.
1: Madasig kag istrikto nga nagpatigayon sang checkpoint kag towing operation ng Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung VTTMD kaina sang aga sa dalanon sa San Juan Street, Barangay Suma. Kintong unahan mismo ni Atty. Ruben Sabig, pamuno sang VTTMD, ang ining operasyon nga nagtutok sa pagdakop sa mga nagabiyahe nga e-bikes kag Kulorum nga driver. Ilabi na ang mga iligal nga nagabiyahe sa ruta halin Sumag pagkadto sa Dulao, Bago City. Kinareklamo nga sila ang nagapagunok sa dalan tungod sa illegal parking sa sidewalk. Sila man ang nagabiyahe sa sulod sa siyudad sang Bacolod pero nakarehistro sa siyudad sang Bago.
2: Duha nga mga pansays, ma'am. May pansays kami sa Bago, may pansays kami sa Bacolod. So, sang 2013 pa kami gitagaan sang pansays sa Bacolod. So, as of now, ang amon motorcycle, double pansays kami. So, subong lang na to, kami nagka-problema na wala kami gin-hold sa city ang amon renewal sa amon na pansays kasi ang amon na business permit. Tungod sa problema namon sa isang basutuda nga nagreklamo ang basutuda nga kami kuno nag-create sang traffic congestion diri sa San Juan Street. So, bisan sa inyo mga nakita, ang amon niya tricycle at tutulan ng apartment. Amon kami, naluway kami ng galapta.
1: Bangod sa nagkalainlain niya paglapas, kangis ang kakulang sa nagkakaigo ng permits, pagmaneho nga wala sang lisensya, kag mga wala na rehistro, madamo ang nagkaladakpan sang enforcement team. Sa kabilugan, 14 ka mga driver's licenses ang ginkumpiskar. Samtang ginpang impound naman, ang 15 ka mga Kulorum na tricycles, 5 ka e-bikes, kag duha ka single ng mga motorcycles. Ang ining padayon niya pagpanakop sa VTTMD ang nagapakita sang ilaw wala untat nga dedikasyon nga tinluan ang aton mga kalsada batok sa mga illegal ng operators. Sa nasa otoridad, kinahanglan ang hininatikang agud mahatagan sang patas nga pagtamod ang mga driver kag operator nga nagahimakas kag nagagasto agud makuha ang ila husto nga papeles kag dokumento. Labaw sa tanan, importante nga masiguro nga hilway sa disgrasya ang pagbiyahe sang aton mga pumuluyo.
0: Kagamuyad to ang balita sa sining oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
3: Presidential assistance nag-abot na sa 61 ka barangays sang Bacolod. 12.2 million na panghatag na.
1: Ginhatag na sang Bacolod City Government kaupo ng DILG kag ang Office of the President ang mga checking financial nga bulig sa mga representante sa tanan niya 61 ka barangay sang Bacolod City subong adlaw sa Bacolod City Government Center lobby. Ang pagpanagtag sinibahin sang bawat barangay makikinabang program. Kada barangay nakabaton sang 200,000 pesos kung sa diin ang 100,000 pesos ang para sa 5 ka presidential scholars. Kag ang 100,000 pesos naman papara sa proyekto nga ginpili sang kada barangay. Sunok ni Mayor Greg Asataya agud manikawan ang conflict of interest. Kinahanglan magsumiti ang tanan ni barangay captain sang certification nga wala paryente sa mga napilian ni scholars.
4: We know the urgency, the necessity of this program. I think this is the first time that the national government equally provided LGSF patanan ng mga barangays. No? So we thank you for your cooperation. We thank you for facilitating the requirements needed because ang tinutuyo lang sini is that ining programa makabulig sa inyong mga constituents. No? So on behalf of the City of Bacolod, we would like to thank President Marcos for having this program sa tanan ng mga barangays. Guys, no, and looking at this, we know that this is, in a way, if fully implemented and directly nagabenefit sa mga pumuluyo, we are hoping na ma-continue ni siya.
1: Ginpangayag ni DILG Bacolod City Director Christian Nagaynay na importante gate niya mabantayan ang accountability kag transparency. Sandig sa ginapatuman sang DILG Memorandum Circular 2026-38. Kinahanglan man ipost sa mga barangay ang lista sang ilang mga scholars kag magsumite sang fund utilization report kada 30 kaadlaw.
5: So sa mga punong barangays, no, thank you very much for responding sa aton panawagan nga ang aton dili katuyuan nga paghatag sang assistance sa aton nga mga beneficiaries naka-align gid no sa aton polisiya sa DILG kag of course sa Office of the President and sa siyudad sang Bacolod kay ang aton siyudad no with Mayor Greg is a conduit no sang program implementation. So we need to make sure that the accountability and transparency is always on top of our head.
1: Sa ilabahin, plano sang duha kadalagko ng mga barangay sang Villamonte kag Pahanukoy nga gamiton ang ilalabaton niya pondo sa pagpauswag sang ila IT system. Sunod kay pahano ko'y Barangay Captain Yolanda Bebing Noble, ang good alalangay sa tanan, ang ilas scholars ang ginpini paagi sa raffle draw sa diin nakasulat bilang entries ang mga ngalan sang kwalipikado ng mga applicants.
2: Sang paghahapag na notice sa amon nga may lima ka slot para sa barangay sa mga incoming fourth year, nag-anunsyo kami dayon na kung si sino ang qualified sa requirements, pasa lang sa barangay. Tapos nag-set kami sang date na ma-attend sila sa amon nga flag ceremony sa Monday kay i-raffle namon. Gintagaan namon sila sang coupon na ginlista nila ilangalan kag-i-raffle namon in front nila tanan.
1: Si Kat Bebing Noble naman ang nagaplano magbakal sa mga laptop na guban pa ng mga office equipments. Agud mapauswag ang ila IT system, agud mapaayo ang serbisyo sa barangay, kagdugang nga maproteksyonan ang mga files sa iyang barangay. Karon nga nabato na sa tanan niya 61 ka barangay ang ilabahin, nagapadayo ng syudad sa pag-ubra upod sa mga opisyal sa barangay agud masiguro nga husto kag transparent ang paggamit sa pondo.
3: Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servisyo Patrol.
6: Why's not? What not? Critical ini nga mga tinaga na dapat aton permi ginapangita. Usik nga pagkaon kakadto sa basura nga tani pwede pa maplastar sa lamisa. No? Di ba? Sa pila naton ka mga merkado, basura sa pagkaon kadamo nagyayaho nga tani mapuslan pa kung tutukan din sa tutok. Gali dire na sulod ang isa kamatahong nga inisyatibo Social Responsibility Program sang di merkado. Kay Mayor Greg Asataya mapuslan nga inisyatibo nga iya man gintulin kay City Attorney Mark Mayo. Oh, de na Mayo no. Sa Libertad Anay, una ginsugdan. I-donate ng mga pagkaon na pwede mapuslan. Kag hindi pag-aboy, padunuton o kung pabayan. Kay damo pagid ang makapulos kag mabuligan. O, di ba? Opo lang sa Gop Negros, ila inigintipon. Binakag na pagkaon, dayon ila lutuon. Kag ila ipanagdag sa mga nagakinanglanon sang manamit kag masustansya nga pagkaon. O? Subong, 24 na kapamilya, firme busog kag malipayon. Te, kampyon, baw tanihimuon manisang tanan nga mga merkado para damo pagid ang makabinipisyo. Wala labot nga maundan ang nagakalam nga matiyan, basura diri sa sudat, dakugit nga mabuhinan. O? Gani, saludo ginakuya sining programa nga dapat mapasanyog kagtagaan sang suporta. Saludo ako ya sa imo, Mayor Greg Gasataya. Ako si Choy Ramon, awalauntat nga laga. Panika, tika!
7: Ako si Choy Ramon!
8: Mga kaservisyo, kabalo ka mo mag-imo habon. Kung hindi, pareho sinyo, basi perdi pa ka mo sa aton mga senior citizens. Aray ko subong din sa Senior Citizen Center sa kinis ng BCGC. Kag bago lang nakatapos sa ilang training ang aton nga mga tigulang. Kag mayara na sila sa produkto, inihalin ni sa ila. Makutunta kung kabalo sila tuod ha. Kag kung nagsulod gid sa ila ang ilang natunan. Kamusta ang inyong training?
9: Okay lang.
8: Sige, example ma'am, ini siya. Ano galing ingredient? Paano na mag-imo?
9: Ay, ingredients niya, ang una is mineral water, bubble booster, surfactant, thickener, foaming agent, and premix any pahumot niya gusto mo. That's it.
8: Perfect score! Lagi na di patan. Ma'am, tapos, Anong imon, ginamix lang ginasa?
2: Oo, ginakuan gidya kay para maglapuyot ang ginapamutang ang mga ingredient.
8: Okay. Sir, question sa nag-iimo kamo doon na excited man kamo?
10: Oh, of course. Amo na nga nag-attend kami din ang paghimo sang dishwashing liquid. Simple. Kay ang aton nga mga trainers, may gin-prepare na sila nga pre-mix.
8: Ah, kay may pre-mix na. Dalipat kamo kung hindi sang procedure.
2: Ado laman daw.
11: Mas man lang. Tapos lang.
8: Kano yung plano maghimo na sini?
2: After that.
11: May budget na kami. Eh, kayo wala pa kami budget.
2: Mabay pa kami isang mga ingredients.
8: Pero ini sa paglantaw nyo, income generating it para sa sini?
2: Yes. May ginagamit yun siya. Pag pwede mo na yung ma-distribute sa mga karinderya, sa mga na mabaligyan.
8: Sa imo lugar, dapat ka itong baligyan?
2: Oo, kay kaupra ko sa LCC, Balakantin.
8: Okay. Ang ato ng trainers, ma'am, kamusta mga estudyante? Taka mga sagad-sagad man?
12: Masagad na gin sila. Mag-willing gin sila to learn. Maski amuna na ang ilang mga edad.
8: Sadya ka ginagos sa session yun, nun?
12: Yes. Willing to learn, gin sila. Ga-enjoy, gin sila sa pag-ubra sa aton nga hapon.
8: Ma'am, usually sa inyo nga, nga experience, ang ilan ni market, hapos malang nila ibaligya ang aton nga dishwashing liquid.
13: Hapos lang yun kayo, sir, ang ila pagbaligya. Ay tungod nga everyday, wala ginagamit sa sabalay, panghugas pinggan. So, siya yung mag-stock. Tapos, dasig sila makadispose. Kaya makabulig sa ilang pagpang-negosyo.
8: Example, mga kaservisyo, inisya o no? Ang isa ka amunin ko sa grocery store, tabak nun, pilaman?
13: Usually, mga amunin, sir, mga 50 pesos, siguro, no? 50? Sir? Mas barato ni sila gawa kung sila maubra.
8: Okay. Siguro, safe to say, excited na ka mo, no? Na makapuduse ni isang damo. So, ginalantaw na ito na ito ng mga senior citizens, mga negosyante, mga young entrepreneurs. Kagamo gini, no? Ang gusto ni Mayor Vega sa taya, ang atong mga senior citizens, kinatatap na ito, may mga assistance sila, pero may mga skills si Salaya, kamingin productive sa ilang edad subong. Ah, diba? Amo na, dili sa Bacolod, stronger together. Ako si Angelo Angolo, Servicio Patrol.

0: Mix FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase, pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: pinag. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gib, at siya ko gib nirelax akong kalawasan, ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Pabili sa mga butika.
10: Hala!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Negros Power at your service. Hibalunta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
2: Hello mga subidores, welcome sa ating programa, ang Negros Power at your service. Once again, I am your host, San Martigala. Well, this time, naligad, discuss kita sa mga, sa isa ka program sa Negros Power, you know, ang goal na maging convenient ang inyong pagpangabuhi, ang Negros Collect, kaupon si Ms. Gisette Castor. Well, subong, i-discuss na naman ang isa naman ka programa, ang Negros Update. Ano din siya ang Negros Update? Well, ato na pagastuyan, kaupon ang Customer Service Assistant Manager, Ms. Marvie Cabardo. Hi, Ms. Marvie, kamusta?
3: Hello, my human, because it's been a while, right? It's been a while. And hello sa tanan ng consumer ni Negros Power.
2: Naligad lang, naligad doon kasuki ka. Doon ang paway-huway kita, anay.
3: Yes!
2: Miss Marvie, I know ako, busy ikaw subong sa kakalatabo natin, especially ang manual load dropping. But we'll talk about Negros Update for this time, okay? What is Negros Update?
3: Negros Update, program ni siya ni Negros Power to update all accounts of our customers, especially ang mga customers natin from the previous DU. Now we want nga ang ilang records diri sa aton updated tanan nga records. There are customers, of course, nga bag-o na ang tag-iya sa balay, may ara man customers nga patay na ang previous nga owner, ang ilabi nga under pasangalan sang lolo nila or sang papa nila or sa mama nila nga patay na, so sila na subong ang bago nga ga-start sa dira nga property. So dapat i-update natin kung sino na gid ang real owner sa sina nga mga accounts.
2: Why is this important?
3: Well, it's very important man sa aton nga records, of course, kay syempre from time to time, may mga updates sa Negros Power, may mga programs sa Negros Power. So, kinahanglan man natin mapabalo now, sa aton nga mga consumers, sa aton mga customers, especially nga go into digitalization na sa subong si Negros Power. So it's very important nga ang ngalan, ang data under each accounts are updated.
2: Okay, so ano ang mga information ang pwede ma-update sa Negros Update?
3: Pwede natin ma-amend or ma-islan ang names, billing names, address, kinang may Arabic iban nga mga address, no, sa subong nga barangay lang ang nakabutang, wala nakabutang kung ano gid sila nga mga subdivision or kung ano gid ba lang nga mga specific street, no, so pwede ta na ma-islan kag para ma-correct. Then ang ilang nga mga contact number, ang ilang nga mga email address, so we can update those mga information.
2: Okay, wow. So at least, no, hapos siya. Kaya siyempre kung ikaw na yung tag-iya, mas mayroong imug sa iyo pangalan.
3: Yes, of course.
2: What if you're the account holder?
3: Yes, of course. And, siyempre, sa subong, kadamo kita sa mga government agencies man or even mga banks nga nag-request sang bill. No, nag-request ang proof of billing naton. So, it's very convenient if under sa imong ngalan ang imong account diri sa kay Negros Power. Kay that would serve as your proof sa imong man nga billings nga gina-request sa any transactions that you will do.
2: Okay. Let's talk about the process, how to update, no, information using the Negros Update.
3: Okay, we have made it very convenient sa aton yung mga customers, no. They can update their data through sa aton Facebook messengers. They can send it there, or they can email us, or they can simply proceed here sa aton na office sa Negros Power.
2: Okay, now, requirements. So, syempre may requirements. Kanyang pwede lang kuya kambal nga ako si Amoni mo. So, what are those requirements whenever I want to update my information sa Negros Power?
3: Okay, sa requirements naman, ginpahapos na ni Negros Power ang mga requirements. Yes, okay. Siyempre, before, do ka budlay gid sa aton ng mga customers, no? Especially for those ng mga informal settlers naton, no? Nga wala balasang mga title nga i-present sa aton. So, ginpahapos ni Negros Power. All they got to do is present lang sa aton ang ilang valid ID. As to the proof of ownership, pwede man sila kapangayo, certificate lang sa barangay. Then, kadto sila sa aton, may pirmahan lang sila sa aton nga deed of undertaking, which of course, amumana siya ang protection man naton sa in case may mga conflict sa changes sa mga names, no? Kung may mga problema bala sa pag-change, so wala kita sang sa labton sa pag-change sina, so anytime pwede naton siya ma-change basta makapapirma lang kita sa ilaya sang deed of undertaking.
2: Now, what are those possible ng mga concerns or problems ang matabo kung si Negros Power consumer failed to update?
3: Actually, the possibility lang na when it comes to may mga update or may mga project or may mga program si Negros Power, syempre dumabudla yan ang aton nga mga customers mag-avail sina. Kaiti ang aton gid kag pinaka-importante nga ang account is under sa imo nga ngalan. Ang gina-consider ni Negros Power always is as per the ERC rules and guidelines under na Magna Carta, kung sinugid ang ara ng ngalan sa account, amugin na siya ang priority because he has all the right over the accounts.
2: Okay. Now, for example, he's not the owner of the account. Can he still make changes?
3: Yes. Of course. Ano lang kita, mangayo lang kita sa iya sang SPA, Special Power of Attorney, if hindi siya ang account, kag siya ang ma-process diri sa aton. So, ang owner, dapat mahatag sa iya sang SPA para maka-process di siya sa aton.
2: Okay, wow. Mas namin, hindi siya na-updated ng ikaw ang owner, no? So, well, are there any fees? Kasi may mga fees in eh, para mas may i-discuss na din, updating the information.
3: Actually, the good news is wala gidya fees. No, Negros Power wanted to help our customers nga ma-change naton kag ma-update ang tanan nila nga mga data sa aton. So wala gid na iya fees kung magkadto kamo dili or even mag-send kamo sa amon nga messenger or sa amon nga email, we will accommodate you.
2: Okay. Maagi ako sa, you know, do ka somehow related man sa information sa e-billing, di ba na nga ginatawag?
3: Yes.
2: Ms. Mark, if you're not the account holder, if you're not the owner, can you enroll yourself sa e-billing?
3: Actually, pwede. Pwede siya. Kahit it's under naman sa online natin na system. But, of course, may ara, give kita dapat authorization from the owner of the account. Yes. Pero ga-send kita sa valid ID naton sa dira. So, muna nga gina-verify manamon because there are sometimes na nag-register na tenants, then pag naghalin na si tenants, nag-problema na si owner kung diin na ang iya bill kay gali ato dito sa email ni tenants. But of course, pwede lang man kita maka help man sa kay owner to change it also sa iya man nga email. So, yes, every time, basta pwede kita ka-update anytime sang ilang mga email address for the e-billing.
2: Well, mas maayo gyud ang updated ang information natin.
3: Yes.
2: Sa ang goal natin. So, well, lastly, Ms. Marv, anong message natin sa mga consumers?
3: Sa tanan nga mga consumers, ginahangyo gid namon no kamo nga magpalapit diri sa Negros Power to help us update all your datas, all your information sa amon nga system. Kay para kung may mga programa sa Negros Power, una ka mo nga makabati, una ka mo nga amon mapabalo, kay tungod updated ang aton nga data diri sa system ni Negros Power. We really wanted to reach out sa inyo tanan and become part of the Negros Power family.
2: Yes. Well, sa mga subscribers, tandaan gid nga ang aton impormasyon sa aton account importante gina. So we should be updated sa kakalatabo sa Negros Power, and if for us to be updated, dapat updated man kami sa inyong information. Kita kami mabasi mag-inform sa inyo, sa inyong email, sa inyong phone number, and also you should be the account owner of the specific account sa Negros Power.
3: Diba? Yes. And by the way, I just would like to let everyone know nga ga-update kami subong sa tanan nga contact numbers. Mm-hmm. No, kung sa telephone. So please update gid kay very important gid ni, because if we have your contact number, we can send you details ng mga brownout, yeah, details ng disconnection. We can send you information, all types of information nga ari diri kay Negros Power, pwede na kamo makabaton sina.
2: Well, thank you so much, Ms. Mark, for always saying yes sa pag-atag, you know, apat-hag information sa ato mga subidores. So, mga subidores, kita na yun naman kita for the next episode. Subong na-discuss ta ang Negros update, no? Very, you know, timely and very convenient ining programa sa Negros Power. Thank you so much for watching and listening sa ating program, Negros Power, at your service. I am your host, San Martigan.
1: Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Kumang garis ko sa sentro. Come sa Bullseye.
7: Department of Agriculture. Ano ka mo sa
8: labo? Ayong hapon.
9: 103.9 XFM.
10: The Secrets of Health.
11: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
12: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila kagabi nga indi ka mo maayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw indi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo?
11: Pero hindi man botang balon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
12: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa nga lawas.
13: Sample Plus Gold.
12: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environmento man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
14: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
12: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
13: Santhon Plus Gold.
12: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
13: Sample Plus Gold.
11: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag abot sa imo sa ninyo katulugon. Kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep, ginatawag dog layo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, dog layo.
12: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa ninyo brain area, Sir Josil. Nga-involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ninyo mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
14: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
13: Secrets of Health.
11: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
12: Highly recommended yun, Sir Josil. Ngay updon yun natin ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinang lang yun natin ng vitamin C, Sir Josil.
14: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variant sang kape.
14: Premium D3 Coffee Mix.
11: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat. Sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
13: The Secrets of Health.
4: Supple Plus Gold.
5: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. Sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
13: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
15: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Visio Next! Marami na ang natulungan!
18: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
17: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
20: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
21: Go! Let's get it!
20: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
21: Uh-huh.
20: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
22: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Sister Pain.
23: Si Michelle Nagali, isa

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mga katupa.

0: Exciting!
1: News. At sa pantay, alas 5:04 sa hapon, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagpanguna nga balita. Nagdaog sa special election para sa 4th District Congressional seat sa Cavite ang giloy ni former Congressman Kiko Barzaga, Gasidas Marinas Mayor Jenny Barzaga. Lakip sa mga nagpapili sa congressional post, amo sanday former Vice Mayor Raul Rex Del Rosario, former Councilor Jacinto Bautista Franny Jr., Marvin Upamin Dupalag, kag Lisandra Aguilar. Agosto 29, gin-declare nga special non-working day sa Dasmariñas City bangod sa ginpatigayan nga pag-pinilyay. Agosto 30, gin-announce sa COMELEC ang kadalagaan sa nasambit nga kongresista. Matandaan, gaganay mamalida ang aging kakas sa Kamara sa Hunyo bangod sa disruptive kag disorderly behavior. Na ibaluan nga antes pa na-expel si Kiko. Makadua na beses hinihinga na suspend ukon suspended sang 60 days. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog na panglawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nagugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. May power pa.
3: Regain signal in 3 minutes.
2: Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: XFM time, alas 5.15 sa hapon mga katropa. Mayayong hapon, Domingo sa hapon. It's a special day. Kay man, it's a Sunday edition sa Extra Drive. Hope na kita mga katropa sila ng hapon. Agosto 30 na buwas. It's a holiday. O, di pala, wala silang pasok, wala silang klase, wala silang work, pero double pay sila. Wow! Di bang galing? Well, mga katropa, hope na kita sa atong programa Extra Drive, Sunday Edition. Katropa James King, kinadulong ini sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto naton, food supplement nga saranggid makabudig sa imo. Kung wala mo pa na pa na-try, gusto mo pa matudan, you should try. Magbisita ka sa aton nga Yes to Health Store para makita mo ang no, ano kadamo ang ining mga food supplement naton. Produkto sang Yes to Health. Of course, mabakal mo man, sarang mo man mabakal ini sa mga butika sa inyo nga mga lugar. Kumusta ka mo da mga katropa galom? May pagulan-ulan, kagabi, kagahon, subong? Well, katropa, no? Dire sa aton nga pungsod, pagkatapos nato mabalitaan ang grabe man nga, you know, kakalatabo sa iban nga mga pungsod, dire man sa aton, kakatabo man ang ginatawag nga pagbaha sa iban nga mga lugar, labi na gid dito sa Luzon. Pero ang presidente sa Pilipinas, si President Ferdinand Marcos Jr., actually ang nag-order na mga katropa, no, sa tanan nga mga relevant nga mga ahensya nga mag-responde sa need kuno sa mga tao. Kabalo ka mo katropa, no? Ginbahag mga sobra 400 ka mga lugar sa apat ka mga rehiyon bangod sa habagat. Sunoy na sa Office of the Civil Defense, sukun OCD. Lakip na dire ang mga epekto na epektuhan sa pagbaha ang Ilocos Region, no? Central Luzon, Ilocos Region, Northern Luzon na, Central Luzon, Calabarzon, National Capital Region of NCR. Sa datos gagin pagwa mga katropa, no, sa OCD kagina ara sa mga 3,158 ka mga pamalayang naguba, masobra isa kagatos naman ka mga mayor ng mga dalanon. Ha, ang hindi possible kag 13 ka mga taytay ang nagapabilin nga hindi maagyan. Nagabiso naman ang pag-asa sa posible nga padayon nga pagulan-ulan mga katropa talasang habagat dito sa Luzon area. Gani, suno sa presidente mga katropa, ang mando sa presidente magagiho ang tanan ng mga ahensya, no, sa mga kinanglan sa mga tao sa isa ka mensahe nga ginpadala, no, ni Palace Press Officer Claire Castro. Suno sa iya, ang presidente ang nag-monitor sa sitwasyon, no, kag naghatag sang mga order, of course, mando sa mga ahensya nga i-address ang kinanglan, pagkinanglan sa mga tao, mga katropa. I-address ang need nila. No? Kinanglan nila, labi na gid, immediate need. No? Pila ka mga media post naman President Marcos Jr., no? Nag-sign na siya samtang siya nag-pirma sa celebration, no, ni First Lady Liz Araneta Marcos birthday. Oy. Samtang siya nag-atag siya man sa iyong birthday, sa birthday celebration sa First Lady mga katropa, no, samtang siya nagkakantahan nag-atag man siya dahil sa mensahe, no. Ginaligar nga samtang ko ng mga tao nag-suffer sa mga pagbaha, no? Nag-viral ni karon kay kakantang presidente, nag-hatag mensahe sa birthday, tapos ang iba nga mga tao ko yun o ginabaha, di nag-viral. No, ara. So, ang mga pictures, no, sa sining kaywata, no, celebration, nagpakita nga ang celebration na tabo Augusto 26, Miyerkules, tag okay pa man ang weather. Buti ka naman mga katropa, no? Antes pa man natabuhin nga malalang pagbaha. Labdagon nga pagbaha sa mga lugar. Yung klaro ina mga katropa, no? So, sinupasang, ano, sa kay Claire Castro, mga katropa, nag-monitor ko ng presidente sa sitwasyon, no? Sangga Pungsod sa mga areas nga ginabaha, no, labi na gid sa dalasang habagat, mga katropa, taga muna gani nagmando sa mga ahensya nga buligan ng mga tao. Agosto 29 naman, mga katropa, nagwaang pinla ka mga ano, mga na biktima sa mga gininga weather disturbance, no, from tropical cyclone Luis. Ang mga pasunod balaw, Maymay, Neneng, Kagabagat, naglabot sa Amunagani, mga 32 samtang, 19 ang na-record nga injured, mga katropa. Well, at least 2.3 million families kuno ang apektado, 7,500 families naman ang yara sa mga evacuation centers. Yan ang update natin, mga katropa, labinigid sa area kung sa diin na, mga katropa, natin ang experience karon sa grabe nga pagulan kag pagbaha sa ilang mga lugar. Tasig subuang ano balita, no, naunahan pa na karon ng mga naunahan pa na sa mga ano tawag so lain na subo, mga tropa, tanan nga tao naka Facebook, no, naka online, no, so sa so, before yan, no, mahulat ka pa na sa schedule sa ano balita, mahulat ka pa sa schedule sa ano sa television, subong ya abaw sa Facebook pa lang ara na makita mo na. O ganay maghalon sa gihapon kay basing ibandaya, imuhimo lang na tapos peke lang daan galing ang mga ano, mabalan mo man na maghalon, mga katropa, sa ginalantaw niyo nga mga basa niyo nga impormasyon kag ginalantaw niyo nga mga videos, mga katropa, base comfort for the sake of content lang kita. Okay, lain sa gihapon kung kamo nagakwa sa mga legit nga impormasyon sa mga legit mo man nga mga news websites, no, radio stations, televisions, yun, mga katropa, lain na gid sa mga katropa. Santo ya magpagwa ka ganis ang balita, no, ang hindi mo ano dahil na kaso dahil na subong ya alap na go na mga peke ang mga balita. Anyway, ayun yung balita natin niya. Legit niya, mga katropa, base sa mga news sources natin, mga katropa. So, alas 5.22 na sa hapon. Ikaw po sa gihapon sa katropang James King. Marelax tagamay, mga katropa. Hiningin nyo nga extra drive. Hiningin 103.9 XFM. Bakulod!
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape sa tapat binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga barigoy, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Extra Drive with James Gibbs sa XFM.
13: Mga katupa,

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: Oras na ito, mga katropa, alas 5.43 sa Sangapon. Extra Drive, Sunday Edition with katropa James King. Kinagabahin sa ato nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa ato nga mga kape. Downtown ato nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee nato mga katropa, hiniang, of course, 66 nutrients, ingredients, kindugangan pa, sang collagen, kaglutathione. Nga makabulig para mainhan or magdami ang imo nga kutis. Pagwapa ka, para young looking. Makakur mo na, Santon Gold Coffee. With glutathione and collagen. So hindi mo na kinakasang mga lalon nga mga ano mga katropa. Ara na sa Santon Gold. Yan ang ginapangita mo para magtaho, magwapa ka. Diba? Dami ni hindi ni sakit sa hindi sulab sa tiyan mga katropa. Hindi man ni problema kung ikaw may you know, may problema sa blood sugar level. You know. So, ang aton mga produkto, ang aton mga food supplements sarang pagidya ka makabulig para sa mga ikayang lawas. Ito pa hindi ang mabakal mo sa mga butika sa inyong lugar. Dami kong ikaw magbisita sa aton nga store. Padayon na pag ano paghulog sa inyong mga entries para sa Santon and XFM Libo-libong Club Premier. Para sa weekly draw na ito, may chance ka magdog sa 3,000 pesos. Uy, sa grand draw, inangbantayan nyo mga katropa. Alright, 5:45. Katropa, kabaluman kita kung ano natabo dito sa may Nepal. Sa mudslide, siling nila, tungod ka sa glacier. Takudako nga bahin sa glacier, nga nagtaktak. Asa sa grabe yung puwersa, panahog mga katropa. No? Karoon, isa ka doktor, no, mga katropa. Nga pangalan si Juan, Dr. Juan Carlos Manalo, ang subong niya hindi pa missing, no? Missing ko, declared missing. Ang iyang pamilya actually mga katropa, no? Ang iyang siling Filipino doctor, ang nagkabalaka kay siya ang missing tungod sa naibaluan nga siya ang nagpanipal. Pagkatapos ang deadly, hindi nga deadly nga pagbaha mga katropa, no? Hindi na siya makontakt. That is why, worried na, nagkakabalaka ang iyang mga pamilya. Kagas na subong, wala sila sa may makuha nga update gikan sa gobyerno. Pero, nakaintindi sila kung ano kabudlay ang sitwasyon subong na binagid sa komunikasyon. No? Actually, ang utod, ang sister niya, nga si Shara mga katropa, nagambal nga, nagahulat sila sa gyapon sang update gikan sa Department of Foreign Affairs kag sa Philippine Embassy sa India. Kung sa tingin, concurrent jurisdiction, no? Ang may concurrent jurisdiction sa Nepal, katropa. No? Suno sa iyang utod, nasubuan sila, grabe yung pagkabalaka, kay wala update, hindi makontak ang ilang utod nga doktor, no? Pati ang iyang grupo. Ang iyang grupo. O galing, kumbaga, sa subong ginapa sa Diyos na nilang tanan mga katropa. Nagalaom sila sa Gyapon. Makabaton sila sa maayong balita sa masunod ng mga inadlaw. Hindi si Dr. Manalo mga katropa, no? Nakahimo siya actually sa iyong contact sa mga tao dito sa Nepal, no? May mga contact siya sa mga tao dito sa Nepal, sa China. Bilang sa iyong profesyon na isa ka sa doktor mga katropa. So, subog, ang pamilya ang nagkabalaka kag nagahulat sa Gyapon. Kung ano man ano ang latest ano sang ilang utod nga doktor nga si Juan Carlos Manalo. Ini ay mga katropa no, hindi nila makontak right after sa natabo nga grabe nga pagbaha dito sa Nepal. No, so far daw wala pa amo pa lang na siya no, dog na record nga Pinoy nga missing dito sa Nepal mga katropa. 5:47 ang oras naton. Patayin kita mag-obdanay. Kumusta sa mga katropa natin nga nag-biyahe? Nag-extra drive? Nag-biyahe pa? Set nga makapuhay na? Nag-biyahe pa? Kaya kinang kulang pa? Kinanglan pa para mapapanyama? Matagan panyapon, ano? Ang pamilya mga katropa. Para sa mga mapisan nga tatay nga mga driver da, maayong hapon sa inyo tanan. Bahay lang ang pagmaneho, bahay lang pagtutok sa aton extra drive. Upon si katropa nga James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Sample Plus Gold.
2: Kaya nga pala, si minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain.
9: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix nagbid ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting, bro.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News.
4: XFM time. Alas 6:04 sang gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpagunang balita. Nasa puwan nga wala na sa kabuyang isang lalaki sa subahan kinamtang sa Purok Talugtog Purtalugtog Barangay Dulao Siyudad sa Bago aga sa Agosto 30. Yan kilala ang nagtaliwan nga si Joel Rosal, isa ka tricycle driver kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Bago City PNP, gabi sang Biyernes, Agosto 28, nagdulong sang uling si Rosal sa Barangay Sumag, Siyudad sa Bacolod, kag naginom sang makahulubog ng limnon ang biktima sa iyang abalay. Apang sa kangayong gabi, ginaligar nga ini ang nagtabok sa suba. Apang wala ni nakapuli sa ila kabangdanan nga ginpangita sang iyang mga himata. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa mga otoridad sa natabong insidente kag kabangdanan sang kamatayon sang biktima. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nagugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM News. FM News.
2: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.

0: Extra Drive with James King on XFM.
1: That's right, mga katropa. Alas 6:17 sa gabi. Ayaw-ayaw gabi sa inyo tanan. Para sa aton gabalita espesyal sininga gabi, mga katropa. May aras ang isa ka babae, no, nga naglaom ko. No, bata pa siya, naghandom na siya. Gusto niya malibot ang bilog na kalibutan. Gusto niya makatuan ng tanan nga mga lugar sa bilog na kalibutan. Katropa, ang giningabahin sa katong programa ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ini ang aton nga supplement ka makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Katropa, ini ang himo sa maca kag clavuasca, mga natural herbs ka makabulig para ma-enhance ang libido. Para exciting, long-lasting, kag para pag-uon sa gyapon ang inyong pag-updanay nga mag-asawa o kung mag-partner mga katropa. Ay, para sa aton special nga balita sininga gabi, mga katropa, yari ay sugid ko sa inyo ang tawag siya naman, no? Ang gambal naton nga isa ka babae, no? Nga do to daya na libot na ubos na niya yan ang tanan nga mga tanan nga mga countries sa pungsod. Bilang countries sa sa pungsod sa bilog nga kalibutan, mga katropa. Actually isa siya ka Filipina American, no? Isugid ko sa inyo kung sino siya, ha? No. Well, ining Filipino-American nga si Odette Aquintana Ricasa. Oh, ang nalabot ang iyang hando, mga katropa, nga katuan ng tanan ng mga pungsod, no, sa edad nga 77. No. Well, makabig nga tumalagsahon ng ining bulato ang mabisita ang 195 tanan. Oh, 195 tanan ng mga pungsod sa kalibutan. Para sa ining Filipino-American nga si Odette Aquintana Ricasa, mga katropa, ini kano makabig nga dream come true niya. Nagsugod ang ining andom ni Ricasa sang bata pa siya bangod sa interest ni sa geography. 1971, mga katropa, sang ginbilin ni Ricasa ang iyang pamilya sa Quiapo. Wow, 1971 pa. No, dito ka Quiapo, Manila, ginbilin niya yung pamilya. Kag nagsulod siya bilang isa ka systems analyst kag real estate broker dito sa United States. Wow. Nagsugod ang iyang international travels, no, sa edad nga 40 anyos. Nalakip sa pagbisita ni Ricasa sa mga pungsod, no, ang pagkato sa mga remote ng mga isla nga halos pili lang ang makalabot, mga katropa. Magluwas sa world traveler na kagiman sulat si Ricasa sa kanam ka mga libro angot sa iyang trips, kag nag-display man sang masobra 120 ka mga painting sa iya gallery sa Southern California. Uy, adventurous, talented, no, artist. Inakabig si Ricasa, mga katropa, no, nga learning sang iya nga pag-travel, lakip na ang iya pag-embrace sa unknown kag pag-discover sa kayuhan sa mga tao sa kalibutan. Oh, 2022, saging bisita ni Ricasa ang pinakaulihi nga pungsod nga wala pa niya nakatuan. Amo na siya ang Kurdistan sa Iraq, ang pinakaulihi nga lugar niya nakatuan. Pinagadlan si Ricasa bilang labing una nga Pinay nga nakabisita sa tanan nga mga pungsod. Sa subong, padayon ang iyong pag-travel, no? Ining si Ricasa ka sa mga nagkalain-lain ng mga pungsod kag pag-share sa social media sa iyang mga experience. Ikaw ya, luya guman nga mag-travel sa bilugang kalibutan. I wanna be a billionaire so freaking bad. O, diba mo na ganing ano ni Bruno Mars? Mag-travel sa mga countries kag mabakalang mga bagay nga wala pa niya na yata, mga katropa. Pwede sa imo, basta may kwarta ka, masarangan mo ina, mga katropa. 6:21 ang aton oras. Katropa James King para sa aton nga Extra Drive sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaipiktibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO.

0: Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ama, ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Mga katupa.

0: Kata Ufa, exciting!
1: Oras mga katropa, alas 6:44 na sa gabi. Gabi na para kita. Tugay-tugay lang ko mag-goodbye mga katropa. No? Ano ko anay? May sugid ko anay sa inyo. Dalang kita. Antes ko sugid sa inyo. Sugid ko anay sa inyo mga katropa. Ining historic queen na mga katropa. No? Historic queen ni Miss USA. So kabalo ko. No, ang ibanda nakita nyo na da, pero ari ay sugid ko liwat sa inyo mga katropa. No, ang gini nga, si ang bagong United States for Miss USA. 75th Miss USA mga katropa. Nangin maragdason para sa United States actually of America. Inipagkuha ni Justus Kelly. Si Justus Kelly, mga katropa, sa corona bilang Miss USA 2026 nga ginhiwat para sa 75th Miss USA competition dito sa Miami, Florida. Well, naging significant kuno hindi mga katropa, no? Ang pagkakuha ni Kelly sa corona, bangod siya ang kumbaga labing una nga mother kag first married woman nga ginkoronahan bilang Miss USA. Ini pagkatapos nga ginbagos ang organisasyon ang rules sa 2023 nga nag-allow na sa mga married women nga mag-entra sa kompetisyon. First runner-up mga katropa, si Aileen Cerciara sa Florida. Second runner-up naman si Elizabeth Void sa Pennsylvania. Third runner-up si Madeline Erickson sa Iowa. Kag fourth runner-up ining si Elijah Christopher sa Utah. So, ining si Justus Kelly, mga katropa, makabaton sa premyo o kung price package nga mas sobra, 42.5 million pesos. In peso na na, i-convert natin into peso, katropa. 42.5 million pesos, no? Lakit na diri ang sweldo nga 9.3 million pesos. I-convert natin sa peso, ha? Range Rover ng salakyan, 1 year lease, a luxury Miami apartment, Westgate Vacation Home Club Membership, Miss Universe Wardrobe nga 1.9 million pesos kag madamo pa bilang Miss USA 2026. Grabe ba? First ha? Married and mother at the same time ka pa. Oh, grabe. Usually puro na sila mga single, di ba? Kaya santuya, hindi mo pwede ang married woman. Te karon niya ginbagos ang 2023 ginalaw ng mga married ng mga babae nga magentra. At the same time mother ining si ano si Justus Kelly mga katropa. I-represent ni Kelly ang USA sa Miss Universe 2026 pageant sa San Juan, Puerto Rico sa mabot ng Nobyembre. Sa din lakip sa mga entra ang tiglawas sa Pilipinas nga si Bea Milan Wendorski katropa. Hindi nga ba, sa ato nga programa, ginadulong sa inyo sa Clear Skin para sa mata home. Kag makinis ka kutis, mag-Clear Skin. Amo man sa ato nga Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap. Para makaligaw sa mga allergies, kag mga bahubaw sa lawas, mga katropa. Bahubaw, ganyan. Or body odor, no? Santon Plus Herbal Soap. So, hindi nga mga produkto, mga katropa, saran nyo mabakal sa mga butika. No? Online, pwede nyo mag-order. Of course, namiya kung ikaw makabisita sa atin nga Yes to Health. Well, I guess that's it for me now. Sinigang gabi. Sunday evening para sa atin next drive. Was Augusto 31. Uy! Holiday, mga katropa. Wala klase ang iban. Umulang sila. Wala man work ang iban. Pero ang iban niya, ma-work sa giyapo niya. Ma-double paid sila. Iyan katropa. Double pay. Salamat gid nga madamo sa inyo pag-upod sa atong programa Sining Kagabi Extra Drive. Ini si Katropang James King. Enjoy the rest of your evening.
0: Mga katropa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: May Linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Oh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: System Pain.
11: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko siya. Batyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
1: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kami sa mga buki ka.
2: Exciting! Wins!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X.
3: XFM.
2: FM.

0: XFM.
1: The Secrets of Hell.
2: Ang Perulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josiel posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josiel para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na
2: alkaline. Grabe naman sa nagainom sa aton sa ringa Ultimate Trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ug Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josiel.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josiel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josiel wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josiel.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josiel pamangkot yung numayo, suggest lang nato na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josiel, ang ibang Sir 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila Sir nga pamatsyag.
0: The Secrets of Health.
3: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa aton Sir nga blood sugar level, Doc Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josiel, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josiel para ma-improve ang aton sa ringa insulin sensitivity. Dugang pay kumbay na aton Sir Josiel ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sa ringa Premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ringa blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Sunthorn Vitamin C Sir Josiel, nagabulig sa samadasing pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa ato sa ringa cells sa ato sa ringa tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kung i-combine na ito na ring tatlo.
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iya sa mga joints, posible mabalda. Ang iya sa ringa panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
2: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sining hormonal imbalance.
2: Correct.
3: And imbalances.
2: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabuliga ito sining Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help!
3: subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init, breeding time ini and breeding period sang lamok.
2: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
1: The Secret of Health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain.
13: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Exciting, bro!
16: This is D-Ro. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Hala!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantsag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Magibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold.

0: Loud Sister Pinus. Tawan kay nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
5: Ako si Wayne. Pagkagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko, talagang napakasakit.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Minat lang kaso upon mo, perde ba?
1: Ha? Ano kay lawig ka buhi mo ya?
0: Dalhin lang. Daw may pula-pula ka naman subong sa guya.
1: Yes.
0: Amo na epekto nga nagaan ka gina TF nga 250?
1: Sincerely. This is courtesy of Cecilia Pedraja.
0: Ano na, gaan niya ka lipstick?
1: Oo.
0: Expire, hindi.
1: Hindi, hindi.
0: May ko expire. Ang lipstick may expire o kung ikaw may expire?
1: I think I am.
0: Domingo kita gali sa buong, no? Gabi isang?
1: Yes. Gabi isang August 30, 2026. Last Sunday of the month.
0: Last Sunday of the month. And may 31 pa?
1: May 31 pa gani.
0: Then, pagka Tuesday, pwede na ta kabirahan na ising Christmas song ni.
1: Yes.
0: Dahil lang, pasalamat ko, anay, gali sa mga taga, sa tanan nga, ano ah, sa tanan nga teachers, kag principal da sa Holy Family sa Barangay Paraiso.
1: Nga aman.
0: Guest ko nila.
1: Wow.
0: Sa ila induction ceremony sa ligad nga dilaw.
1: Wow.
0: Ti do sa ano bala? Private nang eskwelahan pero hindi ako yan nag-graduate sa private.
1: Sige lang, at least ikaw ang inducting officer.
0: Ara na akong bata ang eskwela sa Holy Family, si ni Kayla. Sige ah. Mayong gabi, welcome tanan naton nga mga XFM radio stations sa Negros Kagpanay Island. Mayong gabi, naka-hook up na ang mga taga Roja City Capiz. Mabatihan kita sa 106.5 XFM. Upunta si Katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Iloilo, XFM 100.7, upunta si Katropang
1: Alec
0: John Ray. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Paparodel.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: Supremo.
0: Are you sure?
1: Supremo.
0: Final answer.
1: Supremo.
0: Romel. Sa Sagay, umatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay kag Iskalante. Sa mga gusto mag-intra sa atong programa sa mga Domingo, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kag congratulations sa tanan nga nagdalaog sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is sila nakabaton sing 5,000 pesos kag sa Santon and XFM libu-libong pa premio, which is sila ang nakabaton sang 3,000 pesos nga cash. Ang imo na nga pormahan subong ano ka nga tribo subong tribo
1: to
0: tributo.
1: Hindi na pag tiga ha
0: tributo. Sige, mabalik pa kami. Dala ka mo, hindi ko magaling na. More music kami na. Stay tuned. Ining XFM katropa mo.
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal

0: Kilar ko gabi eh. Naun sa diay ka. Grabe si Unyok. Nagisapian. Kusgan kaayo. Unsay buot pasabot ni mo nga. Kusgan kaayo. Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo. Nalipong ko.
1: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari.
1: Turbo. Sulayin ninyo.
0: Para
1: wagas. Ang lakas.
2: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa mga kailan
4: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.

0: 9:47 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Anong pinasala mo?
0: Ang isa ka cellphone lang ako na-connect sa Bluetooth. Anong akro may manawag, be?
1: Gani.
0: Pero na, nakuha ko na kung bakit.
1: Alam ko kasala, susaya ko na.
0: Balik na sa phone, paano po dyan si Katropang Troy Tisoy?
1: Lang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol, sis kagtumor. Magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang premium D3 softgel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasako, pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Dara ka mo ha, dara ka mo tawag. Hindi yun na pagpadugaya kay ginahapog. Ikaw ba lang nagkuha sa cellphone?
1: Ipangabot na yan niya kita pala.
0: Dapat matawag ikaw mo sa buong gabi para magsinadya kita, no? So sige ha, open kami sa tanan-tanan. Baw grabe man, no? Sa Bakulod, may gintiro patay sa sagay mo man.
1: Gani.
0: Grabe, naging subong ang panimpo, no? So,
1: ito dapat, lang ko, no, ka, sa ano, sa may...
0: Sa may Poblacion 1.
1: Dili pa kito sa may Angels nga na magintiro.
0: Amo na da.
1: Oo. Oh, dala, Poblacion na da.
0: Oo, Poblacion 1 na da. Sa Bakulod, sa din to gani, nakita mo to sa posting sa XFM Bakulod?
1: Wala ko maano kay sa Bakulod. Pwede mga daan ang brownout to sa amo.
0: Ah, grabe man ang, yes, ano, ang rotational brownout. Ito kung brownout kay Jaya. Ha? Brown out gid
1: sa amon to.
0: Oo.
1: Pagalin ko to brown out.
0: Ah, may lang eh, nag-solar na ako sa balay. Bahala, kamo na yung brown out, kamo na yung.
1: Ako na matamata kami, liwat bakal Petromax. Nagsalag pa.
0: Malipay na ko ni, malipay na ko ni next month kay may ara gila changes sa kon bill. Ang bill ko sa balay, monthly 7,000. So, basi, matapyasan man bisan mga 1,000 na lang tani.
1: Oo, ano?
0: No? Oo. Mm-hmm. At least ang 6,000 mo pangyagangyang mo, pang gasolina-gasolina magang lagaw-lagaw,
1: yes,
0: no?
1: Correct. Diba?
0: Pero galing kay ti kapitalan mo gidya anaya eh.
1: Na, at least makasave ka after.
0: Oo, daw mo malang na. Nagkapital ka pagkatapos ulihin mo na lang na iya i-ano, i-appreciate ang nagtibawas nga bill sa imo nga pang bulan-bulan nga electric bill. Tagpila na sa buong residential sa aton, tag 15 pesos, right?
1: Imagine na, bala.
0: Nakon mo.
1: Kami ganyan, nagbalik naman kami sa ano?
0: Sa
1: magtigang kami, kahoy na.
0: Namit ganyan ng sabon
1: gani,
0: kong kahoy.
1: Correct.
0: Or uling, pwede
1: uling
0: man.
1: Yes.
0: Diba? Manamit pang sabor.
1: Kung may ginalaga.
0: Lain gidya ang sabor kung uling o kung kahoy.
1: Yes.
0: Ikumpara mo sa mga gasol na, mga stove na.
1: Teko, di naka-save pa kami.
0: Oh, sa dira ang part naka-save. Pero kung sa lalaki, huwag kayo dyan kailangan na i-save.
1: Lalaki na na.
0: Grabe. Ti, ano pa ni Malawig pa ni ang rotational brownout? Base siguro.
1: I think so.
0: Expectaro na ito sa September, guro ah.
1: Labi na kit kay Ti, gabi na ha, pangadaan sa buong sa Luzon.
0: Na. Pampanga.
1: Mm-mm.
0: Ang ano, ang natamaan kit sa bagat. Habagat lang na, hindi pa na bagyo ha, pero ang bahang hindi pa sa basta, no? Terrible na ginsubong ang ginatawag nga climate change.
1: Yes.
0: Maria Cristina Ribosio Neri, nakikinig po kami sa radyo, dito po kami sa Kalibo Aklan. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi.
0: Vic Istorco, good evening. Gretchen Pereira, magandang gabi din po. Bingbing Talidong, hi to you from Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, Jeremy Silva, Ricky Sensida, mayong gabi man kay Summer Willow, hello kay Clement sa Pinit, Barangay General Luna Sagay, good evening. Daw sapat na lang matsyag nila sang tao, gani man. Oo.
1: Kalain na gitsang panahon subong.
0: Pero di ba biskan may ara gani presensya sa mga kapulisan every town o kon every city. kung krimen niya magluntad, hindi nila iya mapunggan.
1: May araga ni Kisanga sa tubang, naging isang barangay hall.
0: Tapos, tawag sinigani, ang isa sa mga rason, nakainom sa makahulubog nga ilim nun, ang victim kagang suspect.
1: Agwa di pataran
0: na. Nan, nagalain nga daan ang imo nga isog kung nakatugong ka na alkohol.
1: Miara, iban balay ang hipuson, pero kung makainom gani.
0: Oh, warat-warat man. Dapat dubligid kita halong mga katropa kay siyempre sa subong nga panahon may malantani kung pagpatay naton may mabakal lang ta sa merkado sang kabuhi nga mabalik lang taliwat no.
1: Ate,
0: una isa lang na iya kasala kag matapat kada hindi ka nagidya malabutan sa November 1 ako November 2.
1: Ano sa mo isa lang kasala?
0: Isa lang kasala.
1: Ako niya sa akong sala.
0: Sa iyo na ako kasala. muna ako kaisa nga ang imo mainiton nga ulo bala Dolph, imo ginaya ikalma-kalma mo ginaya.
1: Ang temper mo, punggan mo ginaya permiya.
0: Kay ti hindi mo na yasunado ang tawo nga imo ginbira. Amo pa lang ka muna. Ay, most correct. Especially ang mga naga-drive sa salakyan. Gamay-gamay lang araw ba lang wala pag-intindihan na ito yung pinuisay. Kung kaisa wala ta nakapreparar, may ara gali, dala nga pusil, may panglampos, may pambuno.
1: So, dapat sa ano gani, di ba? Sa isa to ka news nga nabatian ko man nga sa ila pagin pa istar. Gin
0: taidor pa
1: sa pupo mo. Taidor siya pagali ang nagpatay man sa
0: ahay. Hello, ara ka na dagali. Manutani.
1: Sirado na kami to.
0: Mayong gabi.
1: Hello?
0: Le-commute sa radyo?
2: Hello,
1: po. Oo, nang painay, ibipaliyo kay mo radyo, kay nag-feedback kita.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute.
2: Hello?
0: Ang radyo, i-mute. Hindi ka na sagad ka, halo-halo daw. Halo ka na dugay-dugay mamalian.
1: Halo ka, gibid. Kinikwa, takaroon.
2: Mayong gabi sa inyo nga duha.
0: Mayong gabi. Sino palihog?
2: Troy and Dolphy.
1: O, sino ni? Sino ni Gani?
2: Mayong gabi.
0: Okay. Diyo ko bala mute sa imo radyo. Radyo i-mute, i-mute, i-mute ang radyo, i-mute, i-mute, i-mute.
2: Oh, si Troy basta ikaw, Troy.
0: Gina ka pag inambala na. Okay na?
2: Yes na, ara lang.
0: Oh, okay na, pangalan mo, pangalan.
2: Si Rene, Rene, Troy.
0: Taga din si Rene?
2: Dari lang sa Murcia, sa ako. San Miguel,
0: San Miguel, Murcia. Pila na edad mo rin eh?
2: 30 plus bro.
0: Status, balubuhi, balupatay, soltero.
2: Bro yun lang, soltero. Bro yan.
0: Soltero.
1: Wala pagi dyan katiro?
2: Nakatiro man, bro. Si medyo hindi ko din swerte sa iya.
0: Hindi man ikaw ang diferensya?
2: Hindi man yan kay kung sa nabatsagan ang nabatsagan naman ko ako ano ang nabatsagan niya nabatsagan ko nabatsagan niya man siguro.
0: Ano na nga nabatsagan mo nga nabatsagan niya?
1: Oo.
0: Para mabatsagan man namon.
1: Gani.
2: Siyempre, ako kanamiton ko yun po.
0: Amo lang nagaliya, kanamiton na lang yadayon. Lagi basi da iban pa.
1: Basi ubag lang to ya.
0: Gani man.
2: Magusto niya magasgasan, magasgasan to.
1: Ati hubagid to ya.
0: Hubagid siya. Hindi lang gid ya siling ano, kundi hubagid.
2: Gas lang, hindi lang ubag, gas lang.
0: Te, pila ka nakatuig single subong kay mahilig ka man mang gas-gas?
2: Magkwana, Troy. Bali, ano, duha na katuig.
0: Duha na katuig?
1: Duha na katuig?
0: Di wala ka pa na nasadyahan, nga katawai sa kabuhi mo.
2: Wala pagid man, Troy, kay wala pagid siya may naka
0: wala pa sa kinanglan niya gid gani may madalasa sa
1: amo na ka wala sa mga tinyo si wala sa mga tinyo si mo kay gid nagapangdalasa ka lang
0: mo man oh. Kaya ano na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang kinapangita ko ay nabalang magpauli siya o pwede man hindi.
0: Ha? Pwede na, pwede na.
2: Kung pwede nga mag-tagto siya sa kapitbahay, pwede ha? Man.
0: Oo, mag-chismis.
1: Pwede mag-chismis.
0: Oo, muna. Tsakto man na. Dason.
2: Okay, so simple kung mangita ka, subong troy siyang mambalon mo nga daw buot. Wala namang ibuot subong sa panahon na
0: rin. Wala ka matigit sa aton programa. Tsakto
1: wala,
0: na.
1: Wala, nagijay ang subong niya?
0: Oo. Pero...
2: So, wala na subong buot. Kaya, simple, basit makasila yung kakaroon niya buot ang pangitaon. Ba't wala naman subong niya buot?
0: Ah, depende ah. Basta kaya ka pamati ka sa amon, sakayan ka na lang namon kaya para manipay ka man.
2: Halos ang... Halos ang nag-umpisa ko, Troy, namati sa inyo. Daw amo naman lang ang ginasubaybayan ko. Kag daw, happy man ko sa inyo nga programa.
0: Tinga, may daw pa yahaw.
1: Ani man.
0: Hindi pwede nga i-happy na lang. Tinga, may daw pa.
2: Hindi lang daw, kundi ang happy-happy.
0: Kaya mo na yan.
2: Pero may magugasubay sa inyo nga. Sa umpisa nga, nakatukib ko sa inyo ang programa.
0: Hindi ka lang gin magpatama, basi maluyag ka sa amon, ha?
1: Ano gusto mo, lipayon ta ka?
2: Ha?
1: Ano gusto mo, lipayon ta ka?
2: Pwede man pwede siyempre. Kung kalipay man lang yung mga gusto, lipayay ta nga duwa eh.
1: At ako paya, wala ko yung kapangindi iya.
0: Basta lipayay, no?
1: Ano gusto mo nga gamiton ko? Ang kamot o kondila?
0: Na, piliin lang.
2: Pwede man dila.
0: Bo! Hindi man magpapatam, eh, galipot na nga daan niya dila.
1: Gapinitla na ko gani mo.
2: pwede man dila. Ang nga may upod na ano? Lips. Kaya siyempre sa lips. Eh, siyempre sa lips mo nabigaan,
1: hindi
2: mo?
1: Ate, sige ah, kailan, saan, hindi kita uurungan?
0: Baba?
2: Ay, kung gusto mo, boss.
1: Kato ka de?
2: Tira, kaso, doon wala ako sa ano, wala ko bis. Siyempre, piladan pa mas sa iba kulog sa sagay.
1: Kwan man lang, 150?
0: No, te. Hindi mo ginapagpangitaan sing pamaagi na.
2: Kaya ang pamangko, no? Sila ako matulog sa ano.
1: Pwede ah, may payapayag kami ito.
0: May board and lodging na din. Dala ka na lang isang tululugan mo.
1: Irifan ko lang imo nga plate.
2: Lumaay bisigol siya.
1: Oo, ito mo
2: eh. Kung sa mga...
1: Kung sa mga sinya...
2: Kung sa mga...
1: Ano?
2: Kasi na nga ako mamati ko sa inyo programa, dumalipay mo ko pirmi mo.
0: May daw naman, may daw naman. Daw.
1: Dapat ko ako muna ang daw.
2: Sige. Ako muna nga, pirmi ko nga sa bye-bye. Kay, dumaduga lang ako ang ganyang problema man kung magpapamati ko sa inyo.
1: At kung magulid ka sa akong tula, pag inakalimutaw mo. Kaya gusto mo?
2: Ay, ang inapangita mo, kalipay. Hindi ako inapangita, kalipay mo ba?
1: Ate, sige, alipay yun tang isa kag isa.
0: Aba, dumagdayon na yung nagigamunin ka ng mga muni.
1: Oo. Sana siling ko na i-refund na ganun imo nga pliti.
0: Deal or no deal?
1: Oo, kapangayo. Dapalis ba sa sinihan, sa ngunab lang ang ginapangayo, alam pases, pwede ka na kasulod.
0: Aba.
1: Te?
0: May diyahan ng galino ba sa pinakamay na no?
1: Papangayuan na kapasa sa series, ah?
0: May kontak ka sa series?
1: Oo eh!
0: Abo! Te, pasugot? Hindi.
2: Siyempre, kay ang series, ang sagay to ano, bilang mo lang ang kauras, sagay to bakulot mo.
1: Isa kauras?
0: Isa kauras.
2: Isa kauras?
0: Sa'yo doon ka pang doduwa ka na yahaw?
2: Nagtawon ko ba kung...
0: Natuturo niya?
2: Ay, nagtawon ko ang pitata ko ba sa?
0: Eh, ano gani, i-refund mo? I-refund mo?
1: Oh, i-refund ko na.
0: Oh, ibutang tabi mga 500 ka. Kakanto naman din sa ato, no?
1: Oo, ah.
0: Oh, te, may 500 ka. May 500 ka.
1: May back and forth pa siya.
0: Para matauan naman to ang payag to sa piyak.
1: Kita tumabunyag sa payag. Pao yugon taman to one time bala. Ano?
2: Dugakalam-kalam man ang akong sibong ba?
0: Oo, siyempre. Ano gamiton mo sa iya gani?
1: Turbo.
0: Oh, turbo. Wala labot.
2: Turbo, ha?
0: Anong gamiton mo sa iya gani?
1: Kwan.
0: Dila. Dila kag?
1: Dila kag kamot. Mintas ka. Mintas ka.
2: Kaso, hindi.
1: Ano?
2: Tigaw mo na ang kamot.
1: Kaya amo na gani nga dila ang kamot ang gamiton ko si imo. Mientras ang ginadilap-dilapan ko, siyempre uyug-uyugon ko man eh.
0: Bisan may buslot ang payag.
1: Ah, kurya. At least may nagalantaw sa Pabay, ito sila kay...
0: Okay lang bisan may galantaw.
1: Bisan biduhan pa. Tal, mag-trending na. Bayran man sa meta.
2: Why ka? So kay... So, si Oman ko, siya ay...
0: Dalaga man siya.
1: Oo, dalaga, kuya.
2: Kasi wala man na, wala man na yung problema. Kahit si, wala man siya may maglagas sa inyo, wala man.
1: Kure! Dalaga, kuya. Dalaga atas.
2: Wala siya may mag-away sa inyo, wala man siya may mag-away sa akin.
0: Correct.
2: Ah.
0: Eh, deal na ni.
1: Sige na.
2: Pwede ah.
0: Oo, sige ah. Okay ka
1: mga
0: na.
1: Mga noras ka, di makadto.
2: Eh, ano ko lang, boss, basta, na nakasave man ang imo number, isave mo lang number ko da.
1: Oo, oh, hindi ah.
0: Oh. Anong number, anong number niya gani ni man? 09?
2: Pwede mo na i-plug, gani, subong gani.
0: Wah, mangita ka pa, anay, antes kay Dulpi ka mag-abot, amo na.
1: Patilawan siya, di si Ipa.
0: Patilawan ta sa anay una. Patilawan ta sa anay una.
1: Patilawan ta ka anay una sa mga... Ano eh?
0: Sa matek sa iya.
2: Pero
0: kung hindi sa kauyon...
1: Kay kung ano, pamangkuton ko man kung anong sabor mo.
2: Okay, pwede
0: ah. Ote, di ba? Di sa silosa, no?
1: Oo eh.
0: Ano sa iya? Di siya dalok ya. Gina-share niya ya. Iya nga, ano?
1: Oo.
0: Iya nga blessing. Te?
1: Ano sa imo? Te, ma-plug ka pa?
2: Pwede ah.
1: Ote, sige, plug na da.
2: Ma-plug. Arada 09.
1: Ikaw gani plug
2: 70. Oh sige 09. 70. 481 8091.
1: Only what?
2: 09 70 481 8091.
0: Nakuha mo na Dolph?
1: Ara na ah.
0: Oh. Ano to gani? Refundable yung ano, expenses?
1: Oo, expenses.
0: Oh, sige. Te, okay ka na na, Arine?
2: Okay ah.
0: Kung sa artista, okay, no kung sa artista ka, Arine, daw sino yung mga look-alike gani? Daw si?
1: Rene, ano?
0: Regastas?
2: Daw si, ano? Hindi, daw si Kona, daw si Coco Martin.
1: Oh, yeah.
2: Sure.
1: Toon.
0: Dito si Angelina Jolie, mali si Dolpe ah. Hindi mali siya mabilin.
2: Sure, man.
1: Angelina Jolie Cor.
2: May
0: ano taon na taon na taon ng FB?
1: Lain
0: na
1: taon. Ano may FB ka?
0: Sige, anong alam? Anong alam
1: mo? Anong alam mo?
2: Ang alam si FB ko ay Romel.
1: Romel ano? Ano mag-spell ang Romel mo? Double M?
2: Single.
0: EL na yun.
2: Romel. Oo.
1: Romel ano?
2: R-O-N-E-L.
0: Oh, apelido?
1: Apelido?
2: E-S-P-I-M-O-S-O.
0: Estimoso?
2: Oo.
0: Sige, Bel, ang taon tabi.
2: Nakapo.
0: Nakapula?
2: Ano na siya talaga naka-black. Naka-black.
0: Ah,
1: naka-ako, no?
2: Naka-black na nakatindog.
0: Ah, ang imo background sa imo cover photo mo ning mga kahoy kag poste.
2: Do may pader sa naging tindogan.
0: Oh, nakamask, oh, nakamask.
2: Oh, nakamask.
1: Eh, nakamask ka man da. Ano ka nga wielding?
2: Hindi man kay ano sabay, kung ano. Kung ano pa na troll.
1: Pandemic pa na.
0: Ah, pandemic.
1: Di wala ka sa picture nga wala ka gamas?
0: Muman?
2: Ang mga nakapula mo na siya.
1: Nakapula?
2: No, wala nakapula, na. May naka... Hindi, sa iba niya mga ano ko kayo, dago account ko kayo.
0: Ah! Nakapula. So meaning ang nakapula na di o, imo man ni Japan account gali?
2: No, kaso lang ang siling mo ang account nga, ano na doon nasunog na sa kay...
0: Ari siya doon po?
1: Ambe.
2: Naging gamitan ko doon nga habon niya. Doon nasunog ang ako.
0: Eh, ambalan ka naging. Wala ka nagamit sing Santon plus herbal soap mo.
1: Sa liwat ka ni Santon ang ito nga. Ano nga gamiton?
0: Tinga gapiyong ka din sa imo. Picture how? Makakita. Agin man ba hindi ka makakita?
2: Medyo ano lang siya. Pero medyo blood.
0: Ano?
2: Medyo blandi.
0: Ah.
2: Blandi ang mata.
0: Aring nakapula nga nakabayo nga ano ni man Roseco, Roseo. Ikaw man eh.
2: Yo basta may nakapula daw sa nga ang nga pangliog daw yellow pula.
0: Ate amo ni.
1: Amo na sa amo na sa.
0: Amo na ning Coco Martin sa imo. Do si Bintong mali.
2: Hindi na sa try ka so lakay na sunog na ako niya no.
0: Ah, pero guwapo siya.
1: Oo.
0: Kamukamo guro taas na sa gamay sa imo kun kamukamo na. Pilahit mo gani, Rene?
2: Yung mga ano siguro ay 5 siguro na eh.
0: Ikaw yun, Dol?
2: 5, 4.
1: Flat lang ito yung 5.
0: Ah, taas na sa imo gamay. Guwapo na ni Dol, pwede na niya. Gasuhan mo 500, okay na?
1: Ah, oo, ah.
0: Oo.
2: Wala ka kabalo. Pero ay pag wala na masunog ang akong niya itsura.
0: Oo.
2: Kaso na ano lang sa akin, naging gamit ko abing ahapon niya nagpainit. O tingnan mo na ang akong niya na nag-itom-itom.
0: Na, te, ambalan ka na gid mo.
1: Sa dasun gani, pili ka lang kung santo, kung clear, oo.
0: Oo, muna.
1: Te?
2: Pero kung makita ko ni Troy, ni Dolphy, sa personal, nasa personal masiling siya, ay hindi niya sa amugali ang sa, no,
0: hindi niya magliwat ang ito. Amugali niya Japon niya eh.
1: Amugali niya Japon.
0: Hindi na niya magliwat niya, bisan iPhone pa ni gamiton niya.
2: Hindi siyempre, Troy, kaya may gamit niya, subong nga medyo pang padura ito sa pikas-pikas.
0: Ah. Sige ah.
1: Oo ah, pinagin na mabakas ang maskara nga, Spider-Man.
0: Te, okay na ka mo? May nag-text na gali sa imo, kaya nag-plug na number mo, may nag-text na? May
1: nag-text na da?
2: Wala pa ko kalantaw kasi simple gestorya, pamanta mo.
0: Ah, pwede mo masilip kay may notification man na makita mo, may nag-text akong wala.
2: Ah, sige be.
0: Ikaw, be? Be?
1: Timiara na?
2: Ay, nalang, nagtaw ko lang, wala pa kay gano'n mo.
1: Ate, ano na?
0: Ara na? Dokadugay. Dokadugay maglantaw ha. Pila may na maliili kung may ara nga inbox o kon ano o kon mailbox nga naga-display nga blink-blink.
1: Human.
2: Wala.
0: Oh, sige. Suliton ko ha. 0970-481-8091. Liwat. 0970-481-8091. Pila to edad ganit ka babae na pangita mo?
2: Ha?
0: Pilang edad ka babae na pangita mo?
2: Mga 30 ka...
1: Pataas?
2: Work pataas.
0: Okay.
1: Ah.
0: Tapos, ano ganit work mo rin eh?
2: Pero lang yun, work pang
0: hindi ko mapati, anak ka polo, kapanguma. Doon si Skwila, daw ka-teach ka man, guro. Hindi ka man teacher, kay si Dolphy. Teacher na siya bala.
2: Yan ang nasa tray, gano'n ako na, nakapulo ko na siyempre. Sa limang pamugas, may time and peace na nagkasulat-sulat na sabi sa simbahan.
0: Ay, oh, okay. Panimbahon galing nila. Sige. Sige sir, good luck sa imong maka-textmate da dugay-dugay kag CEO kung magitanay ka mo ni Dolpo.
1: Gani man.
0: Ano gani gamiton mo, Dol?
1: Ha?
0: Ano gamiton mo sa iya?
1: Ang akon kamot kag ang akon dila.
0: Eh, eh, Rene, salamat, Gid.
2: Okay, sir. Maraming salamat.
0: Bye-bye, Rene. Good night.
1: Ang una da nga mag-text mo si Minerva.
0: Minerva?
1: Uy.
0: Minerva ko eh. Salamat rin eh. Good night. Ang oras, 12 minutes after 10. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Oh.

0: yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Xanthan Plus Herbal Oil. Xanthan Plus.

bibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Ang pound pa lang programa ginadalong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione collagen sa magusto magwapa-gwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadalong man sa aton sa Santon Plus Herbal Oil. Balanyo siya makapadula sa panuhot kag panalakit sa kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka-dial, XFM call and text line.
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Like nyo lang follow Troy Tisoy XFM kag Troy Tisoy Official sa YouTube. Dan Lucy Bar mayong gabi kag Ayorn Porzuelo, good evening to you. And we've got a caller on line number 2. Good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Hi, good evening. Sino ni?
2: Si Wako Wako, Troy.
0: Buhi ka pa. Dagaluya ka sa buong Wako. Ito kaso ka?
2: Ito, tingulan din. Nagsulay lang ko ginanag-arado sa bakante kay Tamnan Mais.
0: Oh, tingin na itong kaso ka sa buong?
2: Kuhan mo na ako nulo, gainit.
0: Gainit ulo mo, wala galain.
2: Galain. Kaon ko tapos gimnan ko lang dayon pa yung

0: Bayo Jesus.
1: Pag nag-inom ko daw yun sang Santon Plus Planao.
0: Ba? Ah? Dumayo ko mapasipsip sa buong gabi. Santon, yung nainom mo?
1: Oo.
0: Ano ba yung color? Bising Santon Herbal Capsule, be?
1: Dark color brown na sa.
0: Abaga, inom yun siya galing. Sige, ah, sulit man ang ginatag na mga Gcash sa 300, ah.
2: Man.
0: Mapadugang ka pa? Katawawan. Tuntok ni si Wako, wala mo? Basta dugang ka nga tawa man sa pro, no?
2: Oo, eh.
0: Galing kita, hindi man tugali mo, Gcash account. Hindi man tugali ka Changi nga nag-cash in, cash out.
1: Yan, pag-ing, kung ko na sa Changi, kay... Pwede signal mayo.
0: Ah, di ko naman hatag doon. Pinakahatag na ko 300.
2: Sige, ah.
0: Saan ako padala sa iya?
2: Ha?
0: Saan ako mapadala?
2: Saan o iya gusto wow?
0: Oh, saan mo ano gusto ako?
1: Nadipindi sa iya kung saan o.
2: Oo, ah, pakita lang bala.
0: May messenger ka ko, no? May Facebook ka?
1: May Facebook ko. Ang alam ko da, Waku Waku TV Española.
0: Waku
2: Waku?
0: Waku? Wako Wako
1: TBS Española.
0: TBS Española.
1: Yang naka orange ba yung naka di 4?
0: Ba, dahil lang kita. Wala man yung may gagawa. Dahil lang, may tao namon. Wako Wako. Duway gidya.
2: Naka orange ko no.
0: Dahil lang git bala. Wala man eh. Wala may nakabutang di Wako Wako. Wako lang wako, puro.
1: Wako Wako TBS Española.
0: Tiyan mo na naging type ko, wala na iba na pangalan. Steven guro.
1: Wala mo lang ginagawa account.
0: Steven o kung TBS?
2: Anong wako mo? K kung C?
1: W. Tapos ang Apple. Tapos K.
2: K.
1: Anong K? Anong kablang?
2: Gani.
0: K. Tapos
1: O.
0: Okay. One word lang na, one word lang na. O kung mas space pa kami sa isa ka wako. One okay, word lang.
2: Mas space?
1: Oo.
2: Wako Wako.
0: Doggy na pakabula yan.
2: Teves?
1: Teves.
2: Ano, ano, ano?
1: Teves.
2: Teves gani. Espanyola.
0: Ikaw ko nang kita, Dol, hindi ko kita siya. Di.
2: Ang Espanyola mo, Enie?
1: Opo, pwede man nga may inye, pwede man nga wala inye ng kwa. Kaya magwa mo lang na Japon.
0: Maglaway na, di ka rin makita na mo, numanda sa mo na.
1: Gwapo-gwapo, wala galawa na si Dulce.
0: Ba.
2: Yeah. Wala man na di sa may nagagwa.
0: Wala gani may gagwa. Wala may gagwa, wako.
2: Wala bala. Wala it. Di wala mo, anong talagang di wala?
0: Lain guro ngalan, butang
1: gani?
0: Niya.
1: Line. Wako Wako kami, friends kami na ni 336 yang ako no.
2: Wako.
0: Eh, comment ko no, di bisa akon bi, FB Live bi ko no, subong bi.
1: Masige din lang.
0: Harara makomment sa Dol. Paduka yun. Manda ka kung hindi ni Guapo, ha?
2: Wako Wako, Mountain Resort, muna di ka gwa. Kaso nang itsura, do ido.
1: Yes, masyagan mo sa akong kag ito.
2: Ate kayo, ano, hola to abla, oh?
0: Hindi na mo.
2: Gani?
0: Ah, makomment siya. Makomment siya sa Troy Tisoy XFM. Mayang gabi, anay sa kay Dale Rain sa Barangay Payao, Binalbagan.
2: Kag mayong gab iman sa kay Lino Sandaka.
0: Net Salazar sang Purok San Juan, Barangay Makiling. Good evening.
2: Sankada, I mean, sorry. Gary Quesang, when will I see you again?
0: Dennis Dupla sang Barangay Poblacion 2, St. Michael. Good evening. Solid followers kay listeners ng XFM. Yahoo! Na naka-comment ka na wako? Dugayaw?
2: Gani?
1: Wala na Troy.
0: Be?
2: Sa di mo gipagi.
0: Dari sa ako.
1: Sa Troy, tisoy ko na
0: eh. XFM. Be?
1: Oo, naku na balos na sa gani nga.
0: Kaya nag-message kagali sa inbox kagali yan. Mm. Kaya nagbalos na. Dahil lang, ang tawa na mo na. Dahil lang, git. Kaya daw decidido ni si Dolpo magpadala sang ano eh.
2: Oo ah. May nga bilang ganyan sa kaya ano
0: arin ah. Arina, kita na namon.
2: Karon vibes.
0: Karon vibes ara.
2: Oo.
0: Hindi man ni namon makita kay naka ano man eh. Naka lock profile. I-send na lang the picture be. I-attach na lang.
2: Amo na gulo nga hindi ka namon makita kay lock ang mga profile.
0: Oh, send na lang. Attach na lang picture ah.
2: Oo.
1: Kuwari yung picture ako kay para malaway si Dolpig lang.
0: Be.
2: Basit ba picture na ni Kwan Hao? Ni...
1: Amo na ni...
0: Amo ay kagwapo siya Dolp. Idoga ako monitor. Arang ito bang. Inaya lang. Inaya lang. Sige buto nga.
1: Inaya lang kayo magkala ka ron.
0: Oo, oh, natamu na.
1: Lako na churaya.
0: Hara sa utasin sa gabi.
2: Okay.
0: Oh, sang 19 ano ni nga picture, hindi ni 2025, di ba?
1: So, kuhan ko lang na yung picture ya, pag-ubura ko na sa Manila, sang 2023.
0: Tiambal ko gid daw.
2: 2023 pa na gali.
0: 2026 sa tasubong, lahin na ni mo churaya, hindi na ni amo.
1: Oo, oh, siya rin bago ko nga picture, oh. Ari pa bago ko nga picture nga guys ako.
0: Ah, ang subong nga nagapanawag ka sa amo na selfie na lang da.
2: Gani man.
1: Sige ah, hari ako. Hari ako eh, para malaway pag ito dulto.
0: Ra.
2: Pasi, Blay, hindi mo na ikaw?
1: Ako na, bisan hindi mo ko pangitaon, Blay. Para na ako na ako kayo.
0: De. Ah, nagtigulang ka na, no?
2: Ah, okay. Dito si Palito man, ha?
1: Ano na?
2: Dito si Palito. Dito si Palito man, ha? Anong taka, tutpikon?
1: Ha?
0: Aman? Eh, pakita to sa ato netizen na galanto sa mon FB Live. Oh, pakita okay, namon guys
2: sa... Pakita namon sa iba na. Malanto pa kami sa comment nila.
0: Comment, guwapo ha. Kung guwapuhan ka mo ha. Kung lauay, butang lang lauay, okay? Mm-hmm. Oh. Ambal ko gid naglay na iya itsura, Dolp, no?
2: Ani?
0: Kay kagwapo to sa una-una. 2000, ano to ambal mo? 2023?
1: Teke, subong sa kampo naman ko gobra kundi itong kagidya kainit.
2: Ah, kung sa bagay.
0: Bebe. Hari o. Makita yun na ta, guys. Hari o. Pakita na mo na. Ora. Kina na.
2: Tingnan to kadulom na dahaw. Wako.
1: Wala gano'y suga, kaya nga ganyan yung
2: suga,
1: tular lang.
2: Titani, kung hindi mo tahan mo flash ang imo kamera.
1: Kung hari, mapicture ko liwa.
0: Ara, mapicture ko.
2: Butangin flash.
1: Ara.
2: Kasi nindo, kitsa iya.
1: Ara na, tol.
0: Hindi, liwat, be. De lang, ha? De?
2: Amo mo Japon!
0: Wala man yung naglain, amo man lang Japon.
1: Amo lang Japon, picture eh. Hindi
2: ko pagkakaroon. Wow! Puti-puti ka to, oh!
0: Ah, puti sa gali, no?
2: Daw si Redford White ka na. Kagin, ayun si Palito. Tumagyan daw si Redford White.
0: Alin sa kay Palito, ano lang Redford
2: White? Papatik, naglawgan ka lang.
0: Pero idol ko gini yung brush, ay mulikod ka gano'ng ano, abunera. Kitao ding abunera. Oh, guwapo siya gali ka.
2: Dahil lang gid bala. Doon ako ka pa black cleavage sa ako.
0: Sino agi sa inyo duha man? Ikaw ako si Dolpo.
2: Oo, bala.
1: Ano?
2: Mayo ka pagayon ka may cleavage ka pa.
0: Sino gi man agi sa inyo duha si Dolpo ako ni ikaw?
1: Si Dolpo eh.
0: Pero kagwapo siya, ano?
2: In fairness lang.
1: Nakita yan na ako yung picture.
0: Ara na, oh.
1: Nambalgin na sa dayan nga makita na ito guru ay.
0: Na.
2: In fairness lang, may itsura agad sa...
0: Oh, gwapo siya, pero nag-opisina-opisina lang ni Okon. Mm-hmm. Ga-security guard. Di damo-damo ni Uyab madali
2: correct
0: ni.
2: Correct eh, oo.
0: Oo, kagwapo siya.
2: May itsura sa...
0: Ari, basi babae ni guru nga, ano ay, nga willing sa'yo magpag-istorya.
2: Abe.
0: Good evening, line number one.
2: Hello? Hello?
0: Ara na.
2: Babayigid.
0: Mayang gabi, Miga, pangalan.
3: Wala ko yung plan.
0: Ay, hindi ka na yung taken ka naman galing.
2: Sino ni?
0: Sinin niya.
2: At di may nabiyo pa naman niya.
0: Ano na ambal mo?
3: Mag-guess lang ako, please.
2: Mag-guess lang siya ako, no?
0: Ah, mag-guess. Sige. Pesorya ko sa iyo mo si Wako Wako. Kita mo ang picture ni Wako?
3: Ano, try?
0: Nakita mo ang picture ni Wako?
3: Wait lang daw, please. Wait lang, open ko ako ng ito, ha? Ano, try?
0: Oh, i-open ako nga FB, Troy Tisoy XFM. Ari, dobulagan mo gini mo nubyo para kay Wako. Wala. Chakto man, Wako.
1: Ate, kung bulagan niya, tiya na lang na yan, eh.
0: Hindi na ni siya maginulusan sa'yo mo, Wako. Mapisan ka man. Guwapo, taas. Ari, gadilap man ni siya, guro. Gadilap na mo ni Chura doon. Gadilap na wala.
2: Gadilap na.
0: Gadilap na. Teka, guwapo siya, di ba?
2: Teka, kita mo niya.
0: Oh, di ba? Na, anong medyo man, wapo sila.
2: Di ano, mapasungsong ka?
0: Ngaw! Ay, pa'y sorry, tanay si Wako at si Ninya. Sige, sorry, anay ka manay duwa. Ginawa ko, ikaw una.
1: Hello, may gabi. Pwede mo, may chindi, anay mo tingo, may tao, anay mo tao, suwara ka nalang dito.
0: Nabalbalan sa mo.
2: Isuriya ka lang bala. Gani.
1: Hello.
0: Ninya, yung mga radyo, liyo ko na mute be.
1: Hindi ka naman ba't yun?
0: Oo. Sige, pamati lang sa mga radyo. Sige, liwat.
2: Oh, liwat, liwat.
1: Hello.
3: Hello. Nagbibi ako.
1: Saan kayo? Tagalim ka malinig, ha?
3: Ika ka ng bulan,
1: ha?
3: Ika ka ng bulan. Taga, nga taga, ano ka, taga mamaylan?
1: Oo, sa doon ka ng pisa ka ng bulan?
3: Kasi taga ka doon pala na ayun yung sabi ko, hindi ko na ako, ano, taga ka doon ka lang lang ko.
1: Ang Kabangkalan pala, ang tamo sa akap na barangay ang Kabangkalan, 36 ka barangay.
3: Oo.
1: Kakadun sa tapi. Kakadun sa barangay.
3: Kakadun sa tapi.
1: Ah, kakadun sa tapi. Ikaw na mo, sa salang ka?
3: Oo.
1: Ah, salang ko pala, no?
2: Tinapit lang na.
1: Tinapit-lapit lang.
2: Uy, hindi ka lang yung Kabangkalan.
0: Mamaylan?
2: Ay, Mamaylan?
3: Makakabot ka na lang?
1: Ano na?
3: Makakabot ka na lang?
1: Uy, pero mo ko nagkakato. Garap ako ganit ang una na garado sa kay...
0: Ninya?
1: Ay, sa kay ano na yun.
0: Ninya? Ninya wala... ka man na aral.

0: Pinsan ko tayo noon, wala nang sakit ang hapon ko.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga butika.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oo, oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga taong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 14 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Darcy Mercado Kalunsod. Ay, salamat. Nakita, naging manaman ang page nyo, Troy. Nagpamati kami diri sa Mohon, San Jose Antique. Alin kay Darcy or Darcy Mercado Kalunsod. Ang phone pala programa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, Cotis Porcelana na Cotis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, good evening. Pangalan? Ngalan?
2: Lucretia.
0: Dahil lang yun, i-mute ang radyo pali, oh, ma'am.
1: Home.
0: Ngalan ni what, ma'am?
2: Lucretia.
0: Mamang imo radyo, i-mute anay, palihog. Salamat, gid. I-mute anay ang radyo. I-check ko anay sa line number 2. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Sino ni? Ngalan mo.
3: Si Remy ni Troy.
0: Si?
3: Remy.
0: Taga diin si Remy.
3: Taga Iloilo, Troy.
0: Kalapad sang Iloilo, Remy.
1: Oo.
0: Sa diin ba?
3: Panati.
0: Hello, ma'am? Ma'am, okay ka na, ma'am?
2: Okay.
0: Oh, pangalan mo gani, ma'am? Sino?
2: Si Lucretia.
0: Lucretia. Lucret ka, hindi. Taka din si Lucretia?
2: Sa Cadiz.
0: Din sa Cadiz?
2: Dari din siya sa San Andres.
0: San Andres. Pilan na edad ni Lucretia?
2: May ano lang ako, mag-request lang ako.
0: Namangkot pa kung pila edad mo antes sa request. Pila na edad mo?
2: 71
0: years old. Mayo kay naka panawag ka man sa amon nga waragwagan. Anong nanamian ka sa amon o kung nabwisit ka lang?
2: Siyempre, nasadyahan ako.
0: Ay, salamat.
1: Wow, thank you so much.
0: So, may bana ka pa subong, Nanay Lucretia?
2: Ay, wala na.
0: So, kapangita ka.
2: Nagapangita pa kung may araw.
0: O, karoon lang pag-request ka, may paistorya ko sa imo dahil lang yun. Remy! Remy?
3: Troy.
0: Daw ang forever mo, aragid guro sa 71 years old.
1: Oo. Ay, nakadlaw sa yahoo.
0: Nakadlaw siya, oh. Ano sa'yo mo, Remy? Patulan, hindi.
3: Hindi ko true pa lang, Kuya Troy.
0: Ati, anong labot na po? Wala man na yan sa paedadida. Di wala na na, Remy? Ah, Remy? Lucretia?
2: Oh.
0: Na.
2: Kasi
0: matanda
2: na, may butas naman.
0: Oh, di ba?
1: Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin ng Lucretia? Lukita siya.
0: Lucretia. So, handang-handang mapalukit si Lucretia? Dali, may tatanong lang kami. Ano pa ba, hindi pa ba na-cut off yung pension mo, Lucretia?
2: Ay, wala naman akong pension.
0: Meron tayong negosyo.
2: Wala rin.
0: Ano yung bumubuhay sa'yo?
2: Mga anak ko lang.
0: O, sige. Dagdag natin to si Remy.
1: Oo.
0: Nabuhayin din ang mga anak mo.
2: Dagdag sa papakainin.
0: Opo. Remy, ayaw mo maghanap kami ng iba?
1: Remy?
2: Ayaw yung
0: nasa matanda. Matawag lang kami sa iyo muluwat, Remy, ha? Kaya daw lang alam, pag ibang todan 24, kaya daw ka-awkward man.
1: Kung sa bagay.
0: Ma-call back lang kami, Remy, ha?
3: Okay.
0: Ibakante lang na namun linya sa Globe. Dahil lang gid, dali lang gid, Nanay Lucretia, kay manawagan kami di sa Globe. Ano na? Ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki, Nanay Lucretia?
2: Marunong magmahal.
0: Lumalandi din si Iyay. Marunong magmahal at Bengbang?
2: Ano bang ginagawa sa mag-asawa?
1: Siyempre, tinatakpan ang ang butas, di ba?
0: Hindi, sinisidlan ang butas. Masama yung pagtakpan eh. Hindi ba kakahinga?
1: Ako sa bagay.
0: Kung masusupukit yun.
1: Correct.
0: Dapat sidlan ang butas.
1: Sige.
0: Ah, manawagan kami sa mga lalaking sisilid ng butas. I-dial nyo yung 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ilang taon ka na ba, ma'am, na hindi napasukan?
2: Matagal na.
0: Mga ilang taon?
2: Mahigit na 30 years.
0: Uy!
1: Matagal na palang. Hindi na pasok.
0: Tatlong dekada, hindi na napasukan.
1: Napasok ang sinulid sa karayom.
0: Hindi ka na pala nabordahan eh.
1: Correct.
0: Wala na. Pero may asim pa ba si Nanay Lucretia?
2: Mayroon pa lalim na.
1: Siyempre, maghahanap ba yan kung walang asim?
0: Malalim pa ba yan?
2: Malalim na, naaabutin din. Masakas lang.
0: Pero ano yan, matutungkad pa rin yan pag mapasukan?
1: Oo.
2: Matutungkad pa rin yun.
1: Pwede pa ba yan sa sandukan?
0: Pero, di ba? Dati, Ma'am Lucretia, ano yung trabaho mo?
2: Ay, namasukan lang ako sa Manila.
0: Ah, sa Manila? Sa San Andres? Saan nga yung banda yung San Andres? Sa proper lang yan ang Cadiz, tama?
2: Oo.
0: Ah, matagal ka na nakikinig sa amin?
2: Ay, matagal na. Ay,
0: matagal na pala. So, kilala mo na to yung kasama ko?
2: Oo. Hindi ba, nakatawag na ang anak ko sa'yo ah.
0: Ah, yung anak mo. Babae yung anak mo?
2: Si Christina. Si Christina nga doon sa, ano, sa busak-busak na nakatira.
0: Ah, tumawag na pala sa atin. Pagkatapos, talagang mag-ina talaga yung sasali sa program namin.
2: Oo.
0: Sige, ganito na lang. Para makip natin yung mga tatawag sa'yo, ako na lang bahala mag-plug ng number mo at ikaw na lang bahala dyan pumili kung sino yung nagustuhan mo, okay?
2: Sige.
0: Ito yung number ni Nanay Lucretia, 0948-930-3228. Again, 0948-930-3228. Pag meron kang makausap dyan at mangilala sa'yo, huwag mong kaligtaan yung komisyon namin ni Dulpo, ha?
2: Okay.
0: Ilang percent pa yung kukunin natin komisyon sa kanya?
1: Ako, 10.
0: 10? Walang O sa una?
1: Wala.
0: 10 talaga.
1: 10 lang.
0: Sige. Kaya mo ba yan, yung komisyon naming 10%?
2: Okay,
0: sige po. Ayan, hintayin mo ha, may magte-text sa'yo ha.
2: Sige.
0: Ano yung request mo?
2: Yung kanta ni Bilma. Kahit anong kanta ni Bilma.
0: Uy.
2: Basta Bilma. Bilma Santos.
1: Palong-palo?
2: Sige, okay.
0: Diba yan? Luma naman yan.
1: Luma naman yan.
0: Iba lang yung pang ano ba, yung panggabihan talaga ng mga music.
2: Sige, kayo na lang, basta ka din ma.
0: Wala na eh. Diana Ross siguro, if we hold on together.
1: Kasi yung Vilma, kasi
0: panglinggo,
1: pang jukebox lang yan.
0: Hindi siya standard Ano ba yung sa'yo?
2: Ito ang
0: I Only Live to Love You, Dorp. Okay to?
1: I only live to love.
0: Pwede na yan? Susundan natin ang I Always Love You.
1: Pwede.
0: Sige, ito na. Ah, hindi pala si Vilma Valera pala ito
1: Valera.
0: Yung
1: ibang Vilma naman 'yan. Okay lang sa iyo.
0: Ano ta yung ano? Yung mga kanta niya dito is ano eh, yung Palumpalo 16,
1: isipin mong basta't mahal kita.
0: Jukebox na ito?
1: Oh, jukebox na 'yan.
0: When the when clock the strikes
1: one.
0: Parang disco ito eh, no?
1: Something.
0: Oh, sige, kami na lang bahala kung anong patutog namin, ha?
2: Sige.
0: Salamat po. Regards sa mga taga-Cadiz. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: 11:24, balik pang phone pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Ning XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: damong salamat sa mga nag-intra sa phone pal. Kag sa ma-intra pagit buwas. See tomorrow same time 9 to 12 midnight. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa Tanang XFM Radio Station sa Negros ng Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oyen, Madam Olivine Oy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See tomorrow, good night, adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabosh.

0: testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: food supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement ferment. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibili sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante, kadagabi.

Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano na mamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa
9: mga butika. Mga katupa, exciting!

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Blan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake mo akong dalisa. Sister Pain para dire-direpso ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
3: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga
3: mga katupa, excited!

0: dalawang kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaas.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Hala, ka-exciting!

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita nga mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lala ka.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na
0: wound. Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isang teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel, isa ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Coffee Bean.

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilal ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo.
6: Para, wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Strong pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton ng tulaan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty Sum.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Lunes na kita, mga katropa, August 31, 2026. Last day of August. Hala, kadasi eh. And of course, sa buwas, Setyembre na, mga katropa. Setyembre, Setyembre. Magakanta na, may magakanta na. And of course, syempre, subong yung adlaw. August 31, 2026, Lunes, mga katropa, wala sang klase. And wala sang obra holiday because today is National Heroes Day. Diba? Ating isigaw. Bigyang pagpupugay ang ating mga pambansang bayani. Nakakadlaw. Oras sa tanong mga katropa, alas 4.54 na sa aga. Kamusta, kamusta ka mo dyan? Kamusta ang inyong mga aga this Heroes Day? Kita kong iba nagbakasyon, no, from Saturday, Sunday, up to now, Monday. Nagbakasyon yung iba. Iba na kita ko nagpabagyo. Bagyo City, ha? Hindi bagyo as in nga tropical storm. Bagyo as in bagyo nga lugar. Nakita ko to sila doon ka. Very good, ha? And of course, mga katropati, tutok na rin sa programa natin sa Exciting Pilipinas. So, mga aga, kaupo, at si katropang Wendell Palinario. Good morning! Of course, live na live na kita ha, sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na live na kita! Komento na mga katropa sa ato niya nga live stream. Sa inyong mga pa-shoutout and greetings, subong niya nga adlaw sa Lunes. Good morning, Drewa. Sa kay Nong Melvin Tortola. Good morning. And of course, sa mga katropa, pips natin all over Negros sa Occidental. Good morning sa inyo nga tanan. And syempre, nakatutok na balakaw mo diyan sa programa naton. Amat-amat na pa-shoutout. Amat-amat naman abugtaw sa mga need magbugtaw ng mga ubra like me and like you. Sa mga pamati sa bang sa aton, di ba la? Amat-amat na. Nakatigang na. Biskang wala sang klase, pero make sure nga may unod karon na nga itong channel. Sini nga aga. Dapat makapamahaw gid. Amat-amat na diga mo ah. Sa mga mother dear naton, sa mga nanay, tatay, good morning sa inyo. Sa itong mga lolo and lola, dira good morning. And good morning man sa ilan ni Ma'am Mayna, si Leodora Dumipig. Sila kuro subong dira sa may ano daan. Punta taytay ni sila ni Ma'am Mayna mo. Good morning sa inyo dira ma'am. Sa ilan ni Ma'am Wilna, ay Wilma de la Peña. Good morning. Galang tao sila subong sa may Barangay Singkang Airport. Good morning. Yes na yes, kid ko na ang bali Ma'am Wilma. Yes na yes, kid. Sa kay Sir Randy Santisas, good morning man. Sa kay Mama Mirna Hambre Hambre, good morning. Sa kay Sir Arnice Erida, good morning man. Ayong aga sa inyong atanaan kag amat-amat na diga mo. No? Para may unod na itong tiyan, doon gay, doon mga amuling kaagakon, doon ka namit kinakaon. Sa mga manamit nga maniluto, especially sa aton nga mga mother dear, di ba? Eh, syempre mga katropa, when we say breakfast, di mga katropa, mugi ni siya mag-supply sa aton energy all throughout the day. So, dapat mabalilagani, okay lang hindi ka manyaga kag manyapon. Pero dapat manyaga kag manyapon kung magutom kaya, di ba lang? To supply also the needs of your body nutrients. Pero, mas okay na lang gani kunong, hindi ka manyaga kag manyapon. Basta importante na ka pamahaw ikaw, di ba lang? So, pamahaw gida, amat-amat na dira. Kaya sa mga katropa ko na sa atin, alas 4.58 na. So sa liwata, padayon lang sa pagkomento sa programa na to, Adria sa Exciting Pilipinas. So may mga birthday dira subong. Happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you!
Yes, sa may mga birthday dira subong at happy birthday mga handa ta dyan. Handa ng ano? Ng isang bayani. Siyempre kay kadunga niya birthday ang mga pambansang bayani naton, di ba? And syempre mga katropa, samtang nagahimos na kamo dira sa inyong mga tagsa kapanimalay, iti amat-amat na, amat-amat na, bugtaw. And sa aton man nga mga katropa pips nga nagatutok sa aton subong, sa ilang mga salakyan nga nagamaneho, nagali sa may mga flight dira abi, no? Sa may mga nagahulat dira sa ilayang mga salakyan, nagahulat sa ilang mga ginadulong ko na ginasugat man. Good morning sa inyo sa mga nag-tune in bala sa ato susulod sa mga salakyan subong yung aga. Good morning! Kagati mga katropa subong. Makita nato mga katropa nga tigda kadamo gida ano sang naging apekto sang habagat mga katropa, especially sa bahin sa Luzon, ano, damo ito nga pagbaha sa Pampanga, sa Bulacan, Laguna. Kagtiya mga katropa, dapat kita manginhanda, man kita dariya sa Negros Occidental, tungod gado, wala untat ang bagyo, no? Nga sige lang sulod nga sulod. Dariyo mga katropa, sub 2A, akon, pag-abi, panigaling mga katropa, through DOST Pag-asa, sa pinaka-latest na rin nila, nga update 6 hours ago, nating mga katropa, ining bagyong pilandok mga katropa, oh. Balantayan mga katropa, ngati ara na sa sulugyas ang Philippine Area of Responsibility. Pero ari siya sa babaw sa bahin sa Luzon siya mga katropa sa gihapon. Pero ti maghalong lang kita. Especially ngati grabe da Japon ang dala nga ulan sa nga bagat mga katropa. Muni subong ano, ito may aring bagyo, tropical depression, pilandok mga katropa. So, ingat ha, sa itong mga katropa peeps all over Luzon, Visayas, Negros, Honda, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Birog Pilipinas mga katropa. So, ingat, ingat kayo dyan. Ingat ha, ingat sa baha ha. And araw sa ito, 5:01 na mga katropa, alas 5:01 na sa aga. Mata-mata kita sa itong mga olobrahon. Pero ay, sulod nyo na sa inyong mga bags, sa inyong mga payong, and kalo, mga katropa. Para nga, in case mag-ulan, anytime, everywhere you go. Meron ka siyang kwaon dira kahit ito ang atong kalangitan. Anytime, nagaluha siya. Saka yan, ng Melvin Tortola, maliyan sa Davao, yun, baha, sabi ni Auntie Claire Castro. Oo, sa Davao, baha man. Muna gani, Luzon, Mindanao, pati Visayas, binaha, kita tanan, ahay. So mga katrapari, wa mga musikahan naton sa mga aga. Siyempre, pampagana sa inyong mga aga. Dari sa Exciting Pilipinas. Yari na ato mga musikahan by Willie Revellamen. Ang isi pala mag-yug-yugan. Aria, du-du-du. Ah, da, da, da. Ah, ha, ha.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

pinagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning! Yeah, good morning, good morning, good morning mga katropa sa mga katropa pips natin rewa nga nagatutok na sa aton. Good morning sa inyo, katanaan! Sa rin ni Sir Jelwin. Bali, daan ako na share kag Happy National Heroes Day. Bali, wala sang klase, wala man sang dulong sa eskwelahan. Maliaangan nami nga hero kuno amo si Martin Delgado alias Tan Martin sang Banwa sang Santa Barbara Iloilo. Oy, ang iyang bet nga hero ya kuno si Martin Delgado. Ako sino akong favorite nga hero. wala bias. Sige lang, sa susunod na natin 'yan, sasagutin. Uy, last day man sa bulan. Oh, grabe naghuy. Ulihin man nga adlaw sang bulan sang Agosto, mga katropa. And of course, dati, ginaselebrar man natin subong, di ba? Ang buwan ng wika, kada buwan ng Agosto. Ote, kamusta? Kamuda? Kabalo na kamo mag dumdum sa aton ng mga lingwahe, sa aton ng mga tawo pa mga ninuno dra behind akong behind sang ini nga nasambit ya nga mga wika aton sa karon sa mga ini nga mga palatandaan nga kita ang Pilipino. Te, are you ready for the September era, di ba la? And syempre mga katropa, wala klase, gani ha, ginasulit-sulit, tapos ibalayang duwala ka na simo, animo pa, tapos naghimos ka na, tapos paglambot mo sa eskulahan, wala tawo. Puros wala, no? Wala tawo. So, amat-amat na diraya, hi, pamahaw. Pamahaw na lang para yung all goods. Kag sa mga naglagaw-lagaw, ti mayo man na, pag ano, dira sa inyo, nga pag get together with your family. Ingat and wala kita da sa mga inyong souvenir. Charot lang. Anyway, sa ingat and of course, muna ganing nga mga may mga long weekend. Amo ni mga katrapang time nga kita gani makamit sa aton family, sa aton maka-get together kita. So, i-seize na ang moments nga mga pareho sinin with our family. Enjoy! And syempre, no, masubo man sa pila man natin niya ka mga katropa. Ngati especially no sa mga ginabaha subong sa pila ka parte yan sang Pilipinas ngati lubog sila sa baha no hopefully ngati mag subside na and mangin okay na sa liwat ang sitwasyon ngati mao kabudlay no minabla nga hindi man kita manggaranon tanan tapos ginabaha ka pa tapos ginaulan pa di ba akalain pero hopefully nga mangin okay ang aton nga mga tagsa kababayang Pilipino. And of course, don't forget man, isa puso ang ato pagselebrar sa mga adlaw sa National Heroes Day. Dumdumo na ito na ako nga ang tiara kita dari sa buong. We have freedom because of them. No, may kalayaan tayo dahil sa kanila. Kaya naman, atin silang alalahanin today. Ngayong araw ng mga bayan. 5:18 na alas 5:18 sa aga. And amat-amat na dira, amat-amat na tutok sa aton nga Facebook Live. Sa Facebook Live na ito, amat-amat na tutok kay mga katrapayari na ang aton yung chika-chika na video. Trending ini sa TikTok, ano ang gagawin mo para manalo sa palaro ni auntie mo? Kita mo na mga mag-abot, for example, mag-abot ang tita, bala ka medyo nakadawa-dawa na sa buhay, nakaangat-angat sa buhay, tapos kung may pa-birthday, may pa-games na si tita. Mga pa-games lang ang mga pambata, mga pangkabataan, ano, mga premyo-premyo. Ano ang gagawin mo? Ano, ano ang ibibigay mong effort para nga magdaugaw, ikaw manalo ng jackpot prize ni auntie mo? Mga katropare, kayo may nakita kita sa TikTok nga trending nga video. Mga katropare, makita ang isa ka bata nga nag-fight, fight, fight, good siya, good nga magdaog, ano? Kaya yung nabalang game, kita mo na nga,
Isang una, nag-uso na tikoy na mo. Tikoy, kinabutang sa agtang. Tapos pag yugiyoon na yung mga muscles sa face para magkanto sa mga bibig, kag makaon mo siya. Pero naglambot sa cookies and biscuits na nag-amo na na. So lihi, pati dulce, pwede naman. Pero aring bata, balolang tawa niyo bala kay grabe yung effort. Pero maduwala, gagiho ang biskwit! Mga Katripa Lives, ubong, sa itong niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Tik-tik ka na!

diba? Kay bibig yung giho, hindi yung guya. That's why hindi mataktak. Kalo, oy, kay Tuto. Ano, yawa na siya pag giho. Kay ba yung ginagiho ya? Ti abi yung guro. Magiho bala kung magiho yaba bati ma automatic ka magnaog ang biscuit pero like wala ang bibig yun lang gagiho so ang guya wala gagiho so wala nagdagdag ang biscuit second day na himo si Toto nga ano kay ginvideohan siya so like hinaglambot manaas na sa ilong ah kaso wala gid naglambot sa baba. Mga bata pala no sa jagi di ba sa mga bata maghinampang kita mo na nga like kung kita yung ating gulang may tactics sa taa giyoon ko din ilong kag kilay bila para madagdag ang biscuits la oh biscuit ang gamit nila no biscuit eh yaya ka bata nga ni wala ginahulo. Grabe mataning effort yeah I see the effort A for the effort. Pero wala, ganyan na hulog. Yato, sige lang, magdako-dako ka, makita mo ni makadlaw ka gano'n. Eh, ano ganing gagawin mo para na manalo sa pahampang ni auntie mo? Mahambal din ni Katrapang Chris di sa tekta di oh. Ginpukaw lang na siya, guro ni mama. Yang atuyo pa sa kaginhaga sa ni Arvel. Lagaw kaghampang muna daw, wala pa siya sa animo yan samtang. Nga naghahampang ni siya sa ano ganito wag ni. Sabi lang ang yugyuan may maguya para mag naog ang cookies. Muna siya, te. Sige lang nga, bawi ka na lang next birthday o kon next fiesta. Agara, bala si Arvel, bala si Imo lang ko kay. Isa lang na ikagiyos ang kilay ni Arvel at tak-tak na nasa sa bibig yan. Sagad-sagad na siya. Balder na nga pang Chris ko na si Arvel. Sagad-sagad na gina. Patudlo ka mo saya. Pasti menar ka mo sa mga amuning mga hampang. Kung sa mga games, sa mga birthdays. Oo. Mga katrapa, alas 5:22 na. And good morning sa mga nagtutok sa atin sa liwat ha. Sa ilaya ni Anis Meres Gamez. Good morning sa kay tatay. Soy, good morning. Sa kay nanay, tira, good morning. Mananay, tutok sa aton. And, alas 5:22 na ariwa, mapamusic ito sa liwat sa mga katrapa pips. Tata, tira! Yan, nagkatutok sa aton subong Lunes. Good morning, good morning, good morning. Ariwa, para pampapukaw sa inyong mga aga. Ano pala, ma-feel the feel you get, bada? Alehelu, aleheluya. Bye. Bye, mga katrapa. Hallelujah. Bye, Bamboo.

mapapasigaw ko na lang. Oh, Pinoy ako. Literal na Pinoy ako, buo aking loob. Kaya tibis ka may baha, tanawa niyo ba na? No? Bako Japan ang Pinoy app. Pero tani, hindi masanay, di ba? And yes, Pinoy ako kay mga katropa. The National Heroes Day, Sibong. We should be proud of being Pinoy, being Pilipino. Oras natin na 5.32 na. And mga katropa, wala kita sang oras. But before that, tatamyawon ta, mga katropa pips na ito ka nagupod sa aton niya. Nga programa, subong aga, subong alunes, dari sa exciting Pilipinas. So good morning sa ilan ni Ma'am, ano ha, Mirna Hambre-Hambre, ni Ma'am Wilma de la Peña. May na, Sir Ledora Dumipi, good morning. Kay Sir Randy Santisas, kay Sir Arnaiz Irida. Sa kay Sir Jillwin, good morning sa inyo. Sa mga nagatutok sa aton, sa ilan ni Nung Jo dira, may aga. Sila ni Ma'am Mary Ann Lidesma, good morning. Itita Daisy dyan, good morning. Sa mga listeners natin dyan, all over Negros Island region, sa family Diaz and Balinaria dyan sa Baguio City, good morning. Sa listeners mo natin dyan, sa may Talokta, good morning sa inyo dyan. Sa may Talisay City, Zone 15, good morning dyan sa inyo kay Sir Alberto Norbing Lorino, good morning. Sa mga katropa pips natin sa may La Castellana, good morning man. Sa mga Moms Chapter natin, all over Negros Island region, good morning. Dyan sa may Maylan, sa may Kabangkalan, ano? Sa may Sagay, good morning sa inyo. And of course, sa mga Moms Chapter natin dari sa siyudad sa Bacolod, Gili. Good morning, good morning, good morning! Thank you so much sa liwat.

0: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: XFM.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam. Mayarap ka sa mga balita, blam. Ang amin, mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9.
5: Yes to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sininga pagparaga, agud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun naga batyag na kita sa masakit madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sininga pagparagan sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun naga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sininga pagparagan. We would like to welcome sa ato sininga Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
8: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpanganakan.
7: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan. Pero hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
8: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
6: The Secrets of Health.
7: Inatawag nato nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
8: Arabo.
7: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
8: Yes.
7: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
8: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara, naman ginaabot naman sa.
6: The Secrets of Health.
7: Anong kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
8: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sa ginatuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, ah, mayara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may araman, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters, like sa aton sini nga serotonin, sa aton sini nga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
7: Oh.
8: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kag dito kutkuton mo, nang hambalbalas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: The Secrets of Health.
7: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
8: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
7: Oo.
8: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
7: Mm.
8: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
7: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. So why man lang? Pati kasi na. Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Yan ang tulok mo?
8: Yes.
7: Kay kasakon?
8: Yes.
7: lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
8: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
7: Okay.
8: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
6: Southern Plus Gold, the secrets of health.
7: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa Santon Plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa Santon Plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihon pero gatubod.
8: Ang iban sina, gani sini siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pa gali.
7: Gatubod pa gin.
8: Oh, pero may ara man niya na abi niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
6: Southern Plus Gold.
7: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gid sa mga babae.
8: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
7: Oo.
8: May mga times man nga malipayon siya. Hindi ka lang magkumpiyansa.
7: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
8: Yes.
7: Ang ila reaction.
8: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
6: Southern Plus Gold, the secrets of health.
8: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sining pag panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
7: Do muning klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
8: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini asta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
7: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo.
8: Yes.
7: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo mention yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
8: Pero kung di ka man pagsapakon, makig ka man.
7: Matyagan news niya sa tao di sa balay sa linya, tao-tao lang away ka makakita ba?
8: Ano ay kapakaduan. Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Isang diin lang, maging toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagad, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
7: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
8: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amon yung mga pamaagi nila sang una bala daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila ya sang una nga tiyempo like for example pasimhuton ka sang higo sang kanding anong ila sining rason doon na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo nga kun masimhutan mo na buti maginawala Sir Josil pati ang evil spirit magwa.
6: The secret of hell.
8: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita nga mapahaganhaga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig mahulig ni sa para sa aton sininga modo. Magnami ang aton sininga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagwa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya sa imo sininga pamatyag.
6: The secrets of health.
8: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon, Sir Josil, ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ini sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa ko nagataas imo gani pressure.
7: Relaxant ang magnesium.
8: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
6: The secret of health.
8: Malunggay, mayara sa sang B-complex vitamins nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize sa aton sininga brain.
7: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
8: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo paminsar tanay makarelax ta.
6: The secrets of
8: health. Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
7: Short-tempered ikaw.
8: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga, vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
6: Santhon Plus Gold.
8: Kag ari pa gyud Sir Josil, ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: The secrets of health.
7: If mag-inom ikaw premium D3,
8: makabulig yun Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
6: Gusto mo ba ng pinaka-

0: Secrets of Health.
1: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya, yes. Dokleyo. Pero without vitamin C, mabudlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun ang ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niyo nagkakatingala. Hanggang tumaraman sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero, para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga, magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang aton tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos, ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So, butong balon, ara siya, ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secret of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una siya do ka irritable, siya do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secret of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang kamo sa Yes to Health Store, available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel, may libre pa nga konsultasyon diri sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga naga-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kadto lang kamo dira ha. May mga ano pa program of supplementation, gusto niyo magtambok, gusto niyo magniwang, something is strong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ang aton sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secret of health.

0: Sa mga kautoran, tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
1: Kag-ara ya, ti may pang buffer kasi na, dira, although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
0: Oo.
1: More kasi gina to benefit.
0: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon balas ang Santon Gold Capsule.
1: Mm-hmm.
0: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
1: Mm-hmm.
0: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo, yung gina-detox yung aton lawas sa nakulayo, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
0: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang, ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Nabinagin sa mga kabataan nga naga-eskwela, naga-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatsyagan. Kay di kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Gabi mo kun anong isa maka trigger pagid sina? Nga mga irritable nga sa katawo. Kun may ginahimutaran siya pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikaw na laki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigote. Kaya hindi nagalisa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: The Secret of Health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare ini kon pangitaon mo mga minerals Doc Leo no
2: antioxidant sources may mga mabakal makita sa ni pero ang iban sa ni mga malahalon kag ang iban sa ni frozen na mag-abot dere kumpara mo sa freska malayo gid iya.
6: Yes to help.
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-VisionX Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-VisionX Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Lee, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan kag may pa eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sang bata, datagal lang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: Sa una, Sir Josil, magbatsyag nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinikadamol na sang ila sininga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-VisionX Plus kita kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight gini niya Dr. Leo.
3: The Secret of Health.
1: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar kag sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The Secret of Health.
2: Sa garipagin, Sir Josil, sabahan natin nga lang, magpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
3: The Secret of Health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like, kulang sa sexual activity, hindi mangin sa kausas, ang ginatawag hormonal imbalances, ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation, kag enlargement of the prostate gland, from testosterone to dehydrotestosterone, na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kag mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
3: The Secret of Health.
2: Mangin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga doon medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas magahano o tang inyo sa nga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
7: Para sa mga lalaki.

0: 100% efektif turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
3: Nagkunol?
2: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
3: pero may experience siya man Sir Josie, lang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sang problema.
2: Bala na
3: kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nukon hining.
1: The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap, kay ini may Glowta Kojic. And then, sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gin na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo, kinututan sa lamok, kaluton tang kaluton, hala, nagalapad niya nagalapad, kag kung kaysa nagaka-infect pa, nagabanog. So, magamit kita sang Santon Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
3: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muni isa ka problema mo itong hambal o balahagina. Huwag palabot sa physical mo. Mm. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oh.
3: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan mo lang. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yes!

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga bukika.
1: Isa pagit, Sir Josel, manotis man aton. Bisan na nung takapilit nga mangin maayong aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ga pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan na nung kung kanamit, dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog, kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritar sina? So pinakamanami, sani, dulao na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle, kagundo, hindi ka magwantang sakit, tumari, balas ang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinanglano na ton ni na, bangod man kay, ang pain kon kay isang dalas ang overb lang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinanglan mo ginat tiyempo. Aside nga, imnani mo sang cess the pain, hatagigit tiyempo nga makarecover. Ang imo sining unod.
3: The secrets of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga pala nakit man sa lawas, Sir Josiel. Nga, not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibaga pala nakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamite pala sa Santhon Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cis the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
1: Always, ganyan ito ganyan encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold Premium D3 and the Santon Vitamin C, amo ang aton tumaron. Ini, ang inyo, Sir, certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josiel Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes to Health!
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: SFM Exciting!
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: XFM Network Philippines.
16: Mga katropa.

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita Labas. Kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM tayo mala sa STC Otso na may nga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinin ka man sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong nga pala tuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Lunes, Agosto 31, 2026. National Heroes Day, regular holiday. Mawala klase, wala opisina. Subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinar.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Sige, dulo na mong sinyo mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagibapa. Sa mga nagamonitor, dra subong sa aton, mga katropang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Kag sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency nga 87.5. XFM Cabancalan City, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, malantaw magkita sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre ang aton nga official streaming app sang XFM Philippines sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install o kung ma-download nga libre, kag mga katropa, ma-access na rin yung 53 on-air stations sang XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara man kita sang aton yung text line na dali sa itong estasyon, ang aton yung numero 0915-628-7926.
0: Alas 6, biyente na mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa. Dila sa Express Balita.
1: Express Balita.
0: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
0: Police Provincial Director, kaganom ka mga hepe sa kapulisan sa Negros Oriental ang ginilisan bangon sa presensya sang illegal gambling sa lugar.
2: Mananagat, taga-taga Victoria City ang ginapatihan na tripan kaginbuno patay Domingo sang kaagahon sa Barangay Size, Bacolod City.
0: Sineko nagkakonsulta sa miyembro bahin sang dibidindo nga inog panagtag. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa national.
1: Express Balita, national news.
0: Senator Ping Lacson nagbuyagyag sa ginaligar questionable ng mga titulo sa duta sa Taguig Reclamation Projects.
2: House Ethics Panel nagaduso sang pagkilala sa 98 ka mga kongresista nga may perfect attendance sa session.
0: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
1: Express Balita, international news.
0: Naglabot sa 3,000 ang gineklarar nga missing sa flash flood sa Nepal. May masobra na 7 kagatos ang nakitaan nga mga bangkay.
2: Israel nagpaandam nga atakihon ang Iran kung buhion sini ang iyan nuklear nga programa.
0: Sa aton nga balita sa sports, sa Cebu Base nga Dragon Boat Team magapasakop sa World Championship sa Taiwan.
2: Ito naman balita sa showbiz, isang fake gala mga katropa ang nagalapta sa social media, GMA. Ginkompirmar nga ini sa kapeke.
0: Kaya sa itong mga balita, kung sa itong balita espesyal, kapag si katropa James King. Mga katropa, kilala akong tako sino ni kung mga pinakatigulang ang mag-asawas kalibutan. Alas 6:22 na, inyong nabatihan mga katropa ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa, kaginiginadulong sa inyo mga katropas ng Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga balita na sa lokal.
1: Express Balita, local news.
0: Gin-relieve ang provincial director kaganom ka mga hepe nga napaidalam sa Negros Oriental Police Provincial Office bangod sa one-strike policy batok sa illegal gambling. Ang mga na-relieve nga kapulisan ang chief of police sa syudad sang Bayawan kagihulngan. Kalakip na ang Sibulan PMP, Pamplona PMP, Tayasan PMP, Cagayon PMP, kag si Police Colonel Timar Alam ang provincial director sang Norpo. gin pangunahan sang direct o sang Regional Special Operations Group o kunari SOGI sang Police Regional Office Negros Island Region o Pro NRR kaginusar sa Agosto 28 Bernes nga adlaw ang anti-illegal gambling operations sa nasabit nga mga lugar sa Negros Oriental. Nagresulta ang operasyon sa pag-aresto sang anim ka mga individual kag nailegal nagapang solicit kag nagakolekta sang pusta sa illegal nga pasugal kag nakuha man ang pila ka mga kagamitan nga may kang tanan sa nasabit nga mga operasyon. Nagagawa sa imbestigasyon nga bangod positibong operasyon kag may ara sa presensya sa illegal nga pasugal sa lugar nga sakop sa mga police stations sa kabangdanan sa pag-relieve sa mga hepe kag mismo ang provincial director.
2: Ginaklaro ni Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore nga ang masaming brownout sa Negros hindi bangod sa operasyon sang Negros Power kundi bangod sa kakulang sang available nga power supply sa grid. Suno sa iya sa distribution na ang problema kag masaming brownout hindi tungod sa power kundi tungod sa power generation. Suno kay Lapore, nagapatuman na National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP sa manual load dropping o kon MLD kung kulang ang supply sang kuryente, labi na kon may yellow o kon red alert. Dugang niya, hindi lamang Negros Power ang apektado sa naibangod pati iban nga electric cooperatives kag distribution utilities nagaka-experience sa brownout kung kulang ang generation capacity. Suno kay Lapore, isa na inika national issue nga nagakinahanglan sa aksyon sa gobyerno ilabi na sa power generation kag transmission. Ginpahayag man niya nga yara sa 97% ang pagdubo sang burnout sa panahon sa nagsugod sa Negros Power kag wala labot ang interruption nga bangod sa MLD. Ginatukod naman ang sang Negros Power ang operasyon rehabilitation kag modernization sang power distribution system samtang nagapabili naman sa 30% ang equity stake sang Seneco sa bagong joint venture samtang 70% ang sang distribution asset naman ang nakuha sa prelimetric holdings sa transaksyon nga naglabot sa masubra 2 billion pesos. Ginkonsulta man sang Seneco ang pila ka mga stakeholders angot sa plano sa ninga pagpanagtag sang dividend sa mga members consumers halin sa porsyento ng equity stake sa sa Negros Electric and Power Corporation. Siniaman o kung gintalakay ang nasambit nga consultative assembly sa gipatagayon sa siyudad sa Bacolod tinalikdan nga Biyernes Agosto 28 nga gitambungan sa mga local officials, representante sang civil society groups, business sectors kag iban pa nga mga stakeholders.
0: PhilHealth Bacolod magalaga sa mga fixers bangod sang risgo sang picking nga dokumento kag makawatan sang identity data ang isa ka miyembro. Ini ang nga pahayag ni Johnny Sabusap pang PhilHealth Region 6. Mapos magpamiyembro sa PhilHealth, agod nga sila ang makaambit sa benepisyo. Kalabanan na abis sa mga pumuluyong nagakadto na lang sa PhilHealth kung kinanglano nila sa ospital o kung pagpakonsulta. Masobra sa 3 million ang target registration sa Negros Occidental pero subong manubo pa katama ang narehistro. Ganin nga panawagan ng mga ahensyang makigangon sa ila lokal ng gobyerno o kung sa barangay kung paano makakuha sa PhilHealth number kag PhilHealth card. Nagapanugyan ang PhilHealth hindi magsalig sa mga fixers nga nagapatigayan kay base pike ang dokumento nga ilang ma-fill upan kag makawat pang ilang mga personal datas.
2: Budget para maging solar powered na ang Silay Provincial Hospital ang na-download na sa probinsya. Suno sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga na-download na sa National Treasury ang 412 million pesos nga budget. Ini ang sabulig man sa Department of Health para nga makapainstall sa solar panel kag maka-operate ang hospital gamit ang kuryente nga halin sa renewable energy. Halin ang pondo sa Local Government Support Fund bagay nga gipasalamatan sa provincial government agod masuguran gilayon ang proyekto. Dako naman ini nga bulig sa budget sa probinsya sa bulanan nga ginabayaran sa kuryente sa mga government managed medical facilities.
0: Matay ang isang kalalaki matapos ini nga gibunong sa isang kapersona sa Porok Pilit 2 barangay sa isyudad sa Bacolod kagawa sa Agosto 30. Ang biktima aging kilala sa kay Delmar Tolosa mananagat legal ang edad kag residente sa barangay 6A isyudad sa Victoria. Samtang ang suspect ang kilala sa kay alias Joshua Ligalangidal kag residente sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Conan Gadayan, ang officer in charge sa Bacolod City Police Station 2, gikan sa Barangay Sumag ang biktima kag nagkato sa lugar apang nasugata sini suspect kag ginalit na lang ini nga ginbuno sa wala Mahibaluan, Carson. Dugang panigadaya na kagam sa pila sa lawas ng biktima ang nagresulta sa iyang kamatayon. Kagilunsar sa karoon ng hot pursuit operation batok sa suspect ka ginapatiga o ginatipo na sa karoon ng mga nagkakaigong ang mga detalye angot sa motivo. Nagagawa sa investigasyon ng suspect may aranas ang kaso sa Bacolod City Police Station 3 angot sa kaso ng robbery with homicide. Apang ining nahilway kag sa karoon ginalantong ang posible na sasakuan lang ang isang suspect ang biktima.
2: Nasapuan nga wala nasang kabuhi ang isa kalalaki sa suba nga nahamtang sa Porok Talutog, Barangay Dulao, siyudad sang Bago Aga sang Agosto 30. Ginkilala ang nagtaliwan niya si Joel Rosal, isa ka tricycle driver kag residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP gab isang Biyernes, Agosto 28, nagdulong sang uling si Rosal sa Barangay Sumang, siyudad sang Bacolod kag naginom sa makahululubog kay limnon ang biktima sa iyang nga balay. Apang sa kaangay nga gabi ginaligar nga ini ang nagtabok sa suba apang wala na ini makapauli sa ilang kabandi danan nga ginpangita sang iyang mga himata. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sa mga awtoridad sa natabo nga insidente kang kabangdanan sa kamatayon sang biktima.
0: Maga pangatubang sang kaso nga murder kag frustrated murder ang suspect nga sa likod sang pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sang isa samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang isa ka biktima sa Dalang Rojas, Barangay Poblacion 1, siyudad sang Sagay kagahapon sang Agosto 29. Ang nagtaliwang gikilala sa kay Joel Ray Seriaco, legal ang edad, samtang pilasong kikilala sa kay Roy Bulahan, isa ka manunudlo, 48 years old, gaglo sa mga residente sa Barangay Poblasyon 1. Ginkilala ang suspect sa kay Ian Francis Gillian, legal ang edad, isa ka driver, kay residente sa Barangay Poblasyon 2, siyudad sang Sagay. So na kay Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang Chief of Police sa Sagay City PNP, naglunta ng insidente ilas 2 ang kagaon, kag konserin papuli na ang biktima kagapat ka mga upod sini. Apang ginaligari sa kapersona ng upod sa suspect ang hubog kag nagapang istorbo sa mga nag-istambay sa lugar. Dugang pa ni Flores naglunta na komisyon sa tungas ng duwa ka grupo matapos kaging palapitan sa upod sa suspect si Bulahan kaging sumbaga. Apang nagbalos man ang biktima kagilapusan sa ginlabusan ng hubog ng upod sa suspect. Gimpayag isang hepe nga samtang nagapatay ng inaway sa tunga sa mga biktima kagupo di Gillian. Hinali na lang nga nagkuha sang ang suspects ang wala matubod nga kalibre sa armas lutang kagilayin ini nga ginpang tiro ang mga biktima. Nakaagom si Seriaco sa madamo nga pilas tugas ang paglutang samtang sibulahan ang pilason man matapos mahigo sa natuong at iil kagin pang dala sa ospital apang gineklarar nga dedo na rivals ng doktor si Seriaco. Pagkatapos ang insidente, ginlunsar sa kapulisan ng hot pursuit operation kag natigayan nga madakpan ang suspect kag sa karon nakaunang sa kustodiya sa kapulisan kag nakuha man sa suspect ang armas tutang nga ginggamit sini sa nagluntad nga krimen. Nagagawa sa investigasyon nga hindi pagintindihan ay ang motibo sa krimen.
2: Wala gihapon magamit ang 21 ka mga garbage collection tricycle tubtub subong naging turnover sang IPM Construction and Development Corporation sa Bacolod City Government para sa pagkolekta sang basura sa mga barangay. Madumdumahan naging turnover ang mga vehicles sang Desyembre 2025. Bisan pa nga dapat una na ininahatag sa quarter pa lang sa mga tuig kag nag-abot ako nag-abot inilate na sa syudad. Suno sa kay City Councilor Homer Baez, Chairperson sa Committee on Environment, kinahanglan pa nga i-modify ang mga tricycle antes ini ang magamit sa garbage collection. Kinahanglan man inibutangan sang sagang pakon akumutangan sang sagang agod nga hindi mahulog ang mga basura samtang ginagkarga sa pag-transport. Ginahulat naman ang pahayag sa city government na hanungod sa kahimtangan sang status sa mga garbage collection at tricycle kag kung saan iniaktual nga magaservisyo sa mga barangay. Samtang padayon naman ang reklamo sa mga pumuluyo na hanungod sa wala makolekta nga basura sa pila ka mga barangay sa syudad sang Bacolod.
0: Kinpatigayan sa Consultative Assembly as ang Central Negros Electric Cooperative agutala kayo ng plano nga pagpanagtag sang dividend sa mga member consumers halid sa 30% nga equity stake sini sa Negros Electric and Power Corporation o KNEPC. So na kayo sineko acting general manager Attorney Arnel Lapore na makabato ng kooperatiba sang cash dividend halid sa net income sang KNEPC kag plano ini nga ipanagtag sa mga miyembro sa pinaka equitable nga pamaagi. Ginpayag sina 30% ng equity stake ang nabilin sa Sineco matapos nakuha sa NEPSI ang distribution assets sinipagi sa joint venture agreement. Gintalakay man ang proposed business model kag amendments sa constitution and bylaws ng Sineco na kinanglan pa sang approval sa National Electrification Administration o KONEA kag ratification sa General Assembly. Posibleng makabaton sang dividend sa mga member consumers sa masunod ng duha ka tuig depende sa pag-aprobar kag pagpatuman sang mga proposal.
2: Nag-viral sa social media ang verbal altercation o kon pagbinaisay sa tunga sang isa ka PWD fish vendor kag mga miyembro sa City Legal Office kon CLO Enforcement Team sa clearing operation sa Amelia Street malapit sa Libertad Public Market sa Bacolod. Suno sa kay CLO o kon City Legal Officer Enforcement Team Leader Leve Pange, wala ginadumilian ang mga vendors sa pagbaligya apang ginapangabay nga himuon ini sa gintala ng lugar kag hindi sa kilid sang dalan agud hindi mag traffic ang walkway. Ginpahayag man ni Pange nga nagkadto ang vendor o pod ang asawa sa City Legal Office ang tinalikdan ng Agosto 28 agud magpangayo sang pasaylo samtang ginreorient naman ang mga miyembro sang enforcement team sang City Legal Office nga ipatuman ang market rules nga maximum tolerance sa pagserbisyo sa publiko.
0: Alas 6.33 na mga katropa nyo, nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal kagining inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye sa balita sa national.
1: Express Balita, national news.
0: Hindi magnubo sa apat ka parcel sang reclaimed land sa siyudad sa Taguig ang na-identify nga ginaligar fraudulent. Kag ako nag-issue sang titulo suno kay Senator Pan-Philippine Lacson. Ginbuyagag ni Lacson ang mga detalye matapos ginpahayag makapila ka beses nga nagpangayo sa iya sang ebidensya si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May kang tanan sa iya na una nga pagbuyagyag sa ginaligar illegal reclamation sa isa ka portion sang Laguna Lake sa Taguig. Ang apat ka parcel na nagalakip sang 9,204 square meters nga duta nga ginpasakop sang administrative patent kag may original certificate of title o kon OCT sa isa ka 5,000 square meter nga duta nga nag-agi sa judicial o kon ordinary land registration processing o kon nag

0: kalamidad. Sunod sa kay Presidential Communications Office sa kong PCO under Secretary Agpalas, Press Officer Claire Castro. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management kong DBM. Ngay release ang pondo agad mapabaskog ang proyekto gamit ang Artificial Intelligence kong AI Real-Time Hazard Monitoring kag Flood Forecasting. Sa kabugusan ng pondo, mayara sang 935 million pesos ang para sa research service samtang 65 million pesos ang para sa project management kag administration. Pagagamitan man ini para sa mga kinahanglanon nga kagamitan, teknolohiya kag mga eksperto.
1: Ang Department of National Defense naghatag sang pasidungog sang Domingo, Agosto 30, sa ika-75th nga anibersaryo sang Philippines-United States Mutual Defense Treaty nga nagiserbe nga pundasyon sa kalinong kag seguridad sa rehiyon sang Indo-Pacific. Sunod kay Defense Secretary Gilbert Chidoro, ang alyansa sa tunga sang duha ka pungsod padayon nga nagabaskog kag nga nagkasanto sa mga komplikado nga mga pamahog sa seguridad. Ginapakita ni sang kadalagaan sang tingog nga mga ehersisyo, militar, kooperasyon sa seguridad sa kadagatan kag mga inisyatibo nga sa pagbulig sa katawhan. Sunod sa kay DND spokesperson Arsenio Andulong, ang Pilipinas kag Estados Unidos nagapabiling nga komitido sa pagtukod sang isa ka babakod nga kag mabungahon nga pag-updenay. Ini nagatuyo sa pagpasanyog sang kaylawayan sa navigation, pagpangapin sang international nga kasuguan kag pagsiguro ang alyansa nagapabiling isa ka para sa pagidait kag kauswagan para sa palabuton nga mga henerasyon.
0: Tubtob sa 98 ka mga mamalinda ang natalana nga makabaton sang opisyal nga pagkilala gikan sa kamara pagkatapos nga makalabot sang himpit nga pagtambong sa tanan nga 39 ka session plenaryo sa una nga regular session sa ika-20 nga kongreso humalin sang Hulyo tig 2025 tubtob Hunyo tig 2026. Sunod sa kay House Ethics Committee Chairman JC Abalos, tinutuyo sang House Resolution number 1394 nga mapasanyog ang kultura sa disiplina pag accountability sa mga sa gobyerno. Ang nasamit nga resolusyon ang ginpasaka ng Vice Speaker Bonje III kag Majority Leader Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan kag Representative Abalos agod magserbi nga inspirasyon kag dalaksan para sa tanan nga napilian nga mga public servants.
1: Alas 6:38 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kagi na ginadulong sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Ato na mga katropa, padulungan ng mga detalye sa balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ang mga rescuers sa Nepal at China sa Sabado nagbuligay sa pagpangita sa ninibo ang mga persona nga missing pila na kadlaw matapos ang makamamatay ng flash flood kag mga narumpag ang mga snow sa rehiyon sa Himalayas nga naglamon sa bugos nga ginagensyon ni. Ang mga numero gikan sa duha ka pungsod ang naglabot sa malapit 3,000 ng missing, 750 naman ang mga bangkay ang na-recover. Ang US Geological Survey nagsiling ang glacial collapse sa mga sa likod sa makamamatay ng flash flood sa Miyerkules sa borders ng Nepal kag Tibet. Samtang hindi matag ang eksakto nga kabangdanan sang pagkarumpag, ang pagbago sa klima mo ang kabangdanan sang pagkatunaw sa mga glaciers sa bugos ng kalibutan nga nagadugang sa risgo sang among nga mga kalamidad.
0: Nagpaandam ang Israel nga atakihon siniliwat ang Iran kung tinguhaan siningabuhion ang ilang programa sa nuclear kag ballistic missiles. Si Eli Cohen, Energy Minister sang Israel, nagsiling nga bisan pa nga may kasugtanan ini sa US basta buhion sini ang iyang nuclear nga programa atakihon nila ini. Ginpasalig sini nga ilabantayan ang Iran kung sa diin ginalauman nga sa sulod sang duha tubtob apat katuig mayara na sa posibilidad nga makabalik kung mabalik ang nuclear nga program.
1: Alas 6:39 na mga katropa, nyo nabatingan ang mga detalye sa balita sa International. Lagi na ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: At na mga katropa, padulungan ng detalye naman sa balita sa sports.
3: Express Balita, Sports.
1: Tuyos ang pad sa Adaptive Dragon Boat Team sa 15th IDBF Club Crew World Championships, ang ikapat ka world title kag bagong record sa Hualien, Taiwan. Liwat ka magpakigbahin sa world stage ang Cebu-based Dragon Boat Team kung sa rin ilang handom ang panibagong titulo kag record. Sino kay JP Maunes ang

0: nga founder kag team manager sa PAD sa gipayag sini nga dako nga bugal para sa ila nga liwat ipresenta ang Pilipinas kagang Cebu sa World Championships. Nagumpisa nga pang sa Agosto 29 tuptop Setyembre kag ang September 6 kag gilalakipan sa 22 ka mga pungsod nga mayara sang 5,500 ka mga competitors kag mayara ini sa pila ka mga kategorya ang hampang 200 meters, 500 meters kag 2,000 meters sa short boat kag standard boat. Sa bahay sa pads mayara sang 45 ka mga atletang ilang nga pagadalon sa pungsod Taiwan kalakip ang mga abled paddlers kag may disability. Kung madumduman ang patch, nakapaulis na tatlo ang mga major world titles at itong 2019, 2022, kag 2023. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:41 na, mga katropa. Ato na padulungan ng detalye naman sa showbiz news.
1: Express Balita Showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga Showbiz Balita. Subongga level up tagad ang mga fake account, mga katropa, o kung pagpang scam o kung pagpanginto online. Mga katropa, matapos nga naglambot na o nga isa na ka kung mga katropa, kumbaga isa na ya ka TV network ang ilayang nga gin ubra-ubra nga tipeke nga event, mga katropa. Isa ka fake GMA Gala 2026 announcement ang nag-circulate online. Kag mga katropa, do hindi mo siya mahambal peke una-una, kay imagine ginatagya ang pila ka mga personalities, pila ka mga GMA artists, pila ka mga mga team member balasang ini mga katropa nga industry ang iya nga ginatag o kung gina-mention. Pero mga katropa, ti ang lugar pa nga ginbutang dito sa nasamit yang fake Instagram ni mga katropa account ang nagpost nga sa kunong hiwato ng gala sa Okada Manila Resort and Casino Parañaque City sa maabot ko noong October 3, 2026. Ti mga katropa, nagtrending inang post kiti madamo yun sa mga nag-share plus at the same time damo sa mga gintag na GMA artist nga ti si Kati syempre naglabot sa ilang mga followers or sa ilang mga fans. Mga katropa, dito na ibaluan nga ginkumpirma sa Sparkle GMA Artist Center insider no sa ilayang files nga iniisa ka fake news kagati wala pa ya sang plano nga mayara pa sang GMA Gala 2026 so, kun wala pa ya sang exact di ba lang nga time mga katropa for gala di mga katropa ang magsilingkit daan GMA Gala amon siya daan gatipon-tipon ang mga artista kaysa may ABS-CBN gala man ang mga artista gatipon-tipon ni sila wearing so nga theme nila especially mga naka best dress gini sila ang bala ang pinagad ka the best nila nga gown usually kapatahi gini sila mga designer gini mga sulub nila kay para yang presentable da sila ining time nga nagaupod-upod da sila bilog nga mga artista ba sa ina nga network or sa ina yang event no mga mo mga katropa so sikat ni siya kay ti ginaano ni ginapicturean gini isa-isa mga artista kag ti ginapa-trending ni sila sigla mga bio and look pero mga katropa ang nasambit niya ho nakibot in o mismo ang Sparkle artist mga katropa matapos nga dututuod bala ang duka mapatihan ang pag-post sini imagine ang fake IG post mga katropa, ginatagya pa sila ni Dingdong Dantes, Marian Rivera, Barbie Forteza, Miguel Tan Felix, pati ha, ang executive attorney sa GMA Network na si Annette Guzon Valdez mga katropa, ang gintag man sa nasambit yang Instagram account. Dati, amuna, nga doon nag-abisang ibang tuntuod. Nangin kaduda-duda lang ini mga katropa matapos siya. Nga nakabutang lang sa ila tong invitation nga semi-formal dress code kuno mga katropa ti ang gala yaway niya ga semi-formal yag gown gina sila yan aga bonggisyos gina daya ga pabunga-bungahan didigto lang doon nagkabalo ng mga netizen no? subong a year semi-formal lang ang sulubo nila sa gala didigto nag-start mga katropa nga tinahibaluan mga katropa no nga isa ini cafe kay may harap pa sang sketch bala mga katropa sang semi-formal event attire nga ginaprop post ang ini nga account man nga peke nga account di nakibot ang tanan hasta nga gin confirm na get nga iniisa ka peke so mga katropa nagpahanumdom nga ti dapat sunod lang gid sa mga pages bala nga verified and official pages mga katropa no para yang ati hindi kita maintuan kay kisadaw tuntuod na gid ang ila yung pagpost nga as if mga katropa original sila kag daw ka ano gid bala no daw ka kumaga tinlo sang ila yung pagpost dira nga kis ama damo sang mga nagakaintuan ano kung nagapati mga katropa. So kamudra ini pages nga gina-follow ninyo, make sure nga verified and official page para yung tichakto ang inyong mga ginapang share and ginapang katuan in kaso. Ang aton balita sa showbiz mga katropa ang ginadulong sa inyo sa aton yung mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una din yung aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton yung Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent kids early signs of skin aging. Namig gamiton sa bugos nga pamilya adlaw-adlaw para madula ang germs kag baho sa imong lawas with our Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic, may isa pa kita kahabon mga katropa nga ginimpunan sang virgin coconut oil kon VCO sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstore.
0: Mga katropa, alas 6:46 na inyo na batay ng balita sa showbiz. Kag katapang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dintani Mabakal.
2: Yes, mga katropa, ang itong mga produkto Mabakal sa itong mga Yes to Health stores sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man ang Mabakal sa mga butika sa Negros Race Pharmacy, Watson's, Generica, Southstar, kag TGP. Ma-order man online sa itong mga online shopping applications. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nag-monitor sa ato, na good morning wa. Before kita magtakop pa.
2: Yes, good morning sa mga katropa naton nga nagatutok subong sa programa naton diri sa Anxiety Pilipinas, sa ilan ni Sir Lloyd Avales, diri sa ilan ni Sir Jelwin. Aga pa na siya kagina naga pa shout out kasi wala siya dulong subong kay holiday mga katropa no.
0: Yes.
2: Ti paway-huway siya danay buwas naman sa kay Mamay na sila Dora Dumipi. Good morning man no sa mga moms chapter diri sa Mamay Punta Taytay. Gapamaglantaw sila ko na always sa aton. Thank you so much sa ilaya ni Ma'am Helen Carbiliedo. Good morning. Galantaw man sila kuno subong sa Felisa, akong Felisa Moms Chapter. Good morning. Sa kay Ma'am Lilia Lubrado. Good morning. Managa monitor sila sa Kabangkalan. Mayong aga and thank you so much. Holiday na subong ha. Holiday. Basta balang iban magimos. Doon bala kang magpaiskulahan na wala klase. And wala man. Obra.
0: Sana all.
2: Isang pun. Sana all.
3: Bow! Ka-perfect!
0: Mga katropa, standby ka magabulis ng bulis sa ikaw po sa katropang Erwin Salinas. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pay.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inan yung music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs na lakad.
0: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how, kita,
0: pag... enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Tuman yan ang importante, Sir Jocelyn, matalupangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa rika ugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
7: Ang ibang siniti, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, galing ka-hypertensive naman siya mo.
6: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Galing hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ringang kurason. Kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ringang LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ringang HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ringang kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: The Secrets of Health.
7: In the absence ng mani, abidokle, may allergy ka sa mani pagkatapos not all the time magkakaon ka sa mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sining organ sa ato sining lawas, Dokleo.
6: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no, nagkaigo sining kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
5: Santhon Plus Gold.
7: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhaan ta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
6: Gintuyo gani Sir Jocelyn, kag ginhungod gid niya ginupo ang queen sang prutas kag utanon. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ringa lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pa ginupdan pag idinis ang superfood sininga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
5: Santhon Plus Gold.
7: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
7: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Nucleo.
6: Amo ni bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringalawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan. diyan to galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Sunthon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
9: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sunthon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini kay ang sweetener ya stevia. Dok Leo, pwede ka inom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
6: Correct Sir Josil, kag gina-recommend madali para sa may mga insulin resistant Sir Josil no. Kay ang ti ang Sunthon nga daan dagang ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
5: The secrets of health.
9: Sunthon Plus Gold. Sunthon Gold Live Testimony.
10: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ng Sunthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sunthon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
12: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies.
11: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
12: Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
14: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Sunthon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
18: Sa aking call center agent.
17: Gamigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
18: Ibang ganyan efekto siya kung sa
17: Sister Pain.
18: Resigda, sige naman hulang pagsakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
19: Pagpili sa mga butika.
16: Sunthon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sunthon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
16: warm. Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
19: Pagpili sa mga butika.
16: Sunthon Gold Live Testimony.
21: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
9: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sunthon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthon Plus Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
22: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
19: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Bilang isang post-center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
19: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
24: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Sister Pain.
25: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga Santon Gold Coffee Mix.
27: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tirawan ng kape. Kainigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
28: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang lunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala nung kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oo, oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabag yan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
14: Tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Dario, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kami, sis. Nagtumara kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
15: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR
3: DOR permit number 0098, series of 2026.
20: XFM 103.9.
21: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atong atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
20: XFM 103.9.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Before the president, and then show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. It impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: May nga ka mga katropa, may aga sa mga suki na itong nga panamati. Lunes. Petsa 31 na para sa bulan sa Agosto mga katropa. It's National Heroes Day. Today, katropa. Pagbalik na ako kag pagpasalamat naton sa aton nga mga bayani sa pagkigbato sa aton nga kahilwayan sa aton pungsod. Pagkilala sa mga baganihan naton nga nagsalbar sa aton ekonomiya sa panahon sa krisis katropa. Pagkilala sa aton nga mga pwersa sang ikaayong lawas, no? Para sa aton nga mga doctors, para sa aton nga mga health workers nga nagpakigbato, bulig mga katropa, para sa panahon sang sa COVID-19 nga tub-tub subok mga katropa, kita ara pa, no? Sa mga nagaputoy-putoy, ng mga lideres sa mga organisasyon, nga nagapakigbato sa tag sa mga advokasya para mabatian sa aton gobyerno ang sentimiento. Dapat mong malaman. Sa aton panimalay, pagkilalaman sa aton nga bulig, pagpanikasog sa aton miyembro sa Panimalay, sa aton ginikanan, sa aton nga tatay, no, sa ilang pagbakabaka, pagpanikasog nga mag okay nga aton nga pagpangabuhi mga katropa. Serbisyong totoo para sa bayan, katotohanan ng pinanghahawakan. Amo ang pira ka mga update, pira ka mga highlights sa aton adlaw subong. Taraon ta pira ka mga gihuman karon sa aton nga mga mga organisasyon nga nagabalik tanaw man sa National Heroes Day. Tantaon ta pira ka latest update, pira ka latest development mga katropa sa aton patrol karon man. Mga balita pa sa aton palibot diri sa programa Bullseye. Nangyaga sa mga nag-api-api dira sa kapihan nila sa mga coffee shop sa mga barangay mga katropa, lalupad man kapisbungay. Namo naman kapisbungay, aga pa ni, no? Gakampasa na si kilala mo, kanya ti kinanglan mo. Para sa eleksyon, namo na sa mga tarpulin mga katropa, magkitatas barangay, oh, no? Naka-abansin na sila. Kung blaba si Mapindiho, panay ko yung mapospon, blaba.
1: Ari na sila! Larga na!
0: Anyway mga katropa, sa nawal natin, ginabayabi na mong kamong. Punamas katropang Win Salinas, upod natin sa technical side, si katropang Chris Librando. Mga katropa, pinaka mga balita aton ginatutukan subong para sa aton mga katropa diri sa aton palibot, oh. Update sa mga balita. Headlines. Ito ang Bullseye. Mga katropa, nag-rapot sa kapin mil size kay mga kapulisan ang ga-deploy sa pagbantay sang kahiwatan sa National Heroes Day subong adlaw. Sigurado kita may ara sa mga activities karon mga katropa sa aton nga mga government venues, no, kadungan sa National Heroes Day. May nagpamangkot this niya. May ara kami sang ano, opisina, ti syempre, may ara kamo da sang extra, no? Pay para sa National Heroes Day tungod the holiday. Samtang pila ka ma-update mga katropa. Ariyo, National Rice Program and Rice Competitiveness Enhancement Fund igapatuman sa Department of Agriculture mga katropa. Estudyante na blakaron sa dyan ni mo. Nami ni nga mga programa sa atong DA kay matapos ang panalasa sa mga peste kag pagtaas ang presyo sang bugas sa merkado, dapat may ara sang monitoring sa presyohan na because nga ti ang limitado mo na ang saklaw sa monitoring sa DTI mo. Oh, sa DA ni Saya, ang monitoring sa bugas katropa, presyo sa humay. Ha? Di DA ini. Mayo kayo na dumduman Manila nga mag-imo niyo. Nan. Ang tawag din mga katropa is National Rice Program. Pagkatapos, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ati Waita, kabalo ba siya may fund-fund niyo ba? Sa mayara naman sa subsidiya kung ano sitwasyon ni. Di ba? Oo. Oh. Pero pa ka-update sa aton mga palibot, mga katropa. Ginaulat-ulat pa natin ang pira ka mga update sa presyo sa petrolyo. Ulat-ulat lang sa atin nga mga katropa sa atin nga sa atin nga mga kauturan nga nagahulat-ulat sa magpinta sa presyo sa petrolyo para buwas naman baw, kada Martes, kada Merkulis, gaulat-ulat na sa mga adjustment, no? Kamay patani, magnubo naman ang presyo natin diri sa aton palibot mga katropa kay para makahambal ta nga ay okay at least makadawa-dawa kita at least makapaway-huway kita sang grabe nga sinakaay sa aton nga para sa aton nga palibot mga katropa sa Pilipinas kadungan sang pagtaas sang presyo sang petrolyo diri sa pungsod mga bihan tanaon ta pira ka latest update na karon isa-isa hunta samtang may update man ang aton nga Provincial Disaster Management Office mga katropa angot sa bagyo bla nga maigo sa aton ako nagsulod na gani eh no sa Philippine Area of Responsibility mga katropa ang Typhoon Pilandok. Oh, si Typhoon Pilandok mga katropa nakita ni alas 10 ang kagagabi ang pinakasentro niya sa Tropical Depression mga katropa ara karon 1,130 km east of extreme northern Luzon mga abyan ang dalasin niya hangin is 55 km per hour kag may ara sa pagbugso mga katropa nga nagalabot sa 70 km per hora. So ang iya tunga-tunga si central pressure na mga okay ti amo niya no 70 km per hour ang iya nga pinakataas no medyo lapaw ini abi mga katropa sa aton sa nakasunod sa Philippine Area of Responsibility hindi man sa maglandfall no hindi man sa magigo sa kadutaan sa Pilipinas hindi man sa maglampot dito sa pila ka mga areas dito sa Bataan iban pa ka mga lugar mga katropa pero ang suggest na di putungon niya naman ang hangin habagat nga amuni ang mapaulan kag mahatag sa aton sa marayan nga panahon. So latlaton tala mga latest updates na mga katropa karon sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye mga biyan. Viral ang video ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos nga ti pila ka mga lugar sa Pampanga, sa Rizal, area sa Luzon, Tarlac, mga katropa, ginbaha. Pero nakitaan to ang presidente nga nagakanta saya. Nidamo sa mga reaksyon, no? Ang nasambit nga kahiwatan, kaadlawan sa First Lady, birthday sa First Lady, nga ginhiwat man, no? Kagintabungan sa mga kilala, nga mga personalidad sa pungsod Pilipinas. Until now, ay pa nakahatag sa statement ang Malacanang, no? Karon, buwas karon para guro, no? Sa press briefing kung paano na sa anong kahiwatan nga nakitaan to nga ginahambal nga ano nga nagkanta kung may kahiwatan despite binubuan ay isang ulan sa Metro Manila kahapon hasta subungo may ara pa sa mga nagpatigayon nga mga activities ka, medyo mini concert abis ang presidente. Mga katropa sa National Heroes Day, ano ba lang aton nga na aton nga mga baliktaraon ng taon naton sa ining special nga adlaw karon nga ginahiwat sang kadamaan naton, no, sang pinaka mga progressive groups, no, ang pagkilala sila di sang aton mga bayan ni sa pagpakigbato abi mga katropa sang aton kahilwayan diri sa Pungsod, Pilipinas. Pero pamangkot mga bayan, despite sa mga celebration kag commemoration sang National Heroes Day, ano ba kita ilway ba kita? Oh, tanawon ta man na karon sa pinaka update naton sa aton nga palatuntunan, istorya taupod kamo ha, no, istorya ni hatag ta sa mga pagpainuino, kag at the same time katropa sa mga katropa naman naton nga ara sa patag pangabudlay ang ila panawagan naman nga subong at eksakto nga sweldo eh, no. Oh, tanawon ta karon mga katropa, no, sa dugay-dugayan tani, butang tani upod sa aton nga talakayan. Kag ang pila ka mga kilos protesta mga byan ginlansar sa mga residente sang mga tibitan bala, no, dito sa pag denounce sa control sang China over Tibet nga ginahambal damo-damo kuno sa mga ginhimo sang China nga mga infrastructure kag kuno ano pa mga proyekto mining, may aranda sa mga tunneling, drilling kag iban pa nga ginakulbaan ang pila ka mga pila kami environmentalist group nga isa ni sa mga nag-contribute mga katropa sa pagkatipag sang mga matag-as nga mga bahin sang Tibet plateau. So ang ginahambal tungod nga ti may ara na sa mga tunneling, may ara sa mga development na mga katropa, naghuyang ang duta pagkatapos nagtaas man ang temperatura sa nasambit nga lugar nga resulta sa pag amat-amat ng ano ba na gakamelt ang aton nga ang ice babaw. Amo na pagdantaw nila. Istorya-istoryahan ta man karon sa aton paratuntunan. Oras naton 7:39 mga katropa. Ang tatlo ka mga produkto ang aton ginapahibalo sa inyo, ang aton nga premium D3, ang aton nga Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, aton suplemento adlaw-adlaw mga katropa. Kung nagapanigarin nyo ka naman lang, kakasan na untata na isli na ni sa mga maayong nga mga bisyo, okay? Ang premium D3 mga katropa, supplement naton para sa vitamin D supplementation ta. Bulig na para mapabakod sa aton nga bones kag antioxidant pa sa mga katropa kaya, no? Mas ginpasanyog pa ang iyang depensa sa aton lawas tungod may ara sang virgin coconut oil ginabuligan niya lawas naton para matuan ang mga infections. Tapos ang dugang pagidsang balunggay, no? Ang balunggay mga katropa nagabulig man sa pag-enhance sa aton nga ikaayong lawas depensa tungod sa mga vitamins kag sa mga nutrients nga posible mahatag sang ining balunggay sa aton. Amo na sa ang premium D3, isa na ka soft gel, sa isa ka soft gel capsule, amo na sa ang benepisyo nga mahatag sa inyo mga katropa. Santon Plus Gold, ang Santon Plus Gold mga katropa, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina nga nagabulig man sa aton mga katropa sa pagpataas ng aton immunity level. Okay, mangustin ginahambal na sa antioxidant, ang aton ampalaya ginapanubo niya ng aton nga blood sugar, ginakontrol niya para wala sa sugar spike after magkaon kita. Ang balunggay nagsuplemento sa mga nutrients nga dugang pa kinanglan naton sa lawas naton. Ang garlic naman mga katropa, antibacterial, ginabuligan, patay, bato sa mga viral diseases, virus nga nagasulod sa aton lawas. Ang spirulina, anti-inflammatory, so bulig ni sa mga katropa para sa aton lawas, para may ara kita depensa, may pambato kita yabla sa mga bukol-bukol, sa kunano pa, no? Kag high blood o mas nabi pagindi buligan taman lawas naton nga magaang konsang nagakaigo nga repensa. Pagpirasig sa aton nga immune system, ang aton nga vitamin C, aton nga santod vitamin C, alkaline based nga vitamin C, mga katropa, nga nagabulig man sa pagpadasig sa absorption sa aton lawas, sa aton the aton nga sa aton ginainom, ginakaon nga mga pagkaon sa matag adlaw nga taran. Ginasipad-sipad, ginapain nyo na da ang mga nutrients, mga katropa, ginaproseso para magamit sa lawas na ton. So, kung nagka-suplemento ka sa Premium D3 kag Santod Plus Gold, essential kayo nga may ara kita sa vitamin C. Pero piliyon nyo, mga katropa, ang vitamin C nga nami man ang epekto sa lawas na ton, no? Ang vitamin C nga wala naghahatag sa kabudlayan sa aton lawas. Why naghahatag sa kabudlayan? Sa aton paggawi sa adlaw-adlaw kay masami ang mga vitamins kinainom naton. Puro na sa mga katropa ano nang nag-hapdi bala sulok-sulok mo, nag-suka-suka ka, may hypersedity. So piliyon tang alkaline based nga vitamin C. Kon alkaline based nga vitamin C, mga katropa, amo na sa Santon vitamin C. Okay? So amo na, no? Pwede nyo nimabakal sa mga butika marapit sa inyong mga lugar, dira sa Mercury Drugstore, dira sa South Star Drug, sa TGP, arabanda sa generic drugstores nationwide. Or para sa Orbol na gilang katropa, pwede kita kakadto sa aton nga mga Yes 12 Wellness Center. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Visaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Dira ka mo makabakal sa mga produkto sa XFM, mga katropa, ha? Okay? So, amo na pinaka pwede natin gina-remind natin yung mga bagay para sa mga kuturan ta nga nagabulo-batsag-batsag, no? Especially kung nubo ng imo depensa, mga katropa, kinanglan tagid sa reinforcement, bulig pagid sa aton lawas para hindi kita maano, hindi kita mapugay. Okay, so anyway, mga katropa, morning lang sa members ang class, ha? Salamat gid, thank you gid, mga katropa, members ang class, Mary Jane Baliu Alio Kapita, katropang win, morning ma'am, salamat gid, Junior Alegria, sa kay Michael Anubong nagpagritsa, si Paring Vincent, ari naman di mga katropa, ho, si may ara na siguro sang hiwaton nga mga programa lokal sa government units na tunay. Siguro pagtipon lang guro, sir. Oo. Taga sa kay Junior Alegria, Bisaya ni Baybay Aga, dira sa Sitio Tubod, Barangay Makagahay. Nakatutok man sila. Salamat, ha. Ay, si Ma'am Maricel Largo na hidlaw man ko sang iyang alan. Hindi makitaan ko, ho. Oh, Ma'am Maricel Baybay Aga, salamat, ha. Morning sa kay Miss Pamarino Villanueva, sa kay Len Antonio Talde, sa kay Rihanna Gestro, kag sa kay Jen Inot. Mayang aga sa inyo. Salamat sa pag-upod, kag pagpabalo sa presensya. Morning sa amon nga southern area, Pastor. No, Winston Villanueva. Katropang Winston, morning. Rimel Mamilia, King Kong, may balak nga magpadlagan kagawad. Uy, may padlagan sa kagawad? Di, nakabutang na sa mga tarpulin niya. Kampanya? Naika, dali lang. Kay hambal ni

0: Yauman si Mama Rizel ho. Hambalya mayong aga sa kaopdanan namon si G. Monserrat, sakay Nelly Morales, sakay Nening Ramos, Ophelia Ganda, Janet Verano Galuso. Sa nagapamati subong sa radyo. Thank you. Salamat man ma'am. Ma'am Lee Alobrado, nakaupod naman sa aton nga para tuntunan. Thank you. Amo na mga katropa, no? Waon taman, pinakamalitis development karon sa aton patrol kay Aryo Suspek sa pagpamuno sa Barangay 6, mga katropa na kilala na, no? Na-identify na. Samtang lalaki pa tayo matapos nga matapos magbato sa kapulisan sa Banwasang Moises, Padilla. Amo na ipakaroon ang gin-kantuan, misyon sa aton nga patrol, mga katropa. Iba doon ta ang mga updates sa the latest developments sa mga balita. Ka, diretso, bullseye. Oras natin, 7:37 na mga katropa sa pagpakaragan natin. Mga commercial tanay, no? At doon ta sa mga latest update natin karon, mga balita sa aton patrol pagkatapos. Good lamang sa mga pahanumdum.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sampo Plus Gold. Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sampo Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Sampo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Michael X. Dali. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
9: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
9: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa ka-

0: the pain. Pangalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi
3: nga nag-atras ang public opinion.
0: Objective.
3: Prangka kag diretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
6: Oras mga katropa, 7:45. Ato kita karon check konta ang mga latest update sa aton patrol, no? Sa sining mga inoras mga katropa, update naton tuhoy ni sa nagkalatabo nga insidente, bala? Suspect sa pagbuno patay sa isa kalalaki sa Barangay 6 mga katropa na kilala na, no? Diri sa mahulog. Ari pa ho. Lalaki patay matapos magbato sa kapulisan sa Banua sa Mueses, Panilia, mga katropa. Abot lang kung paano nagbato, nagpalupo, may armas man, may ara man sa mga hingaliban para ibato sa aton mga kapulisan, mga katropa. Check on tara karon sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga balita, sining mga inoras. Morning sa kay Binabisaya ni Vice niya kung Cebuano, kung sa Cebuano pa humot-humot na ang tag 20 ka 20 pesos nga sa mga manog padalagan kagawad. Damo pa baka kag karabaw ni nga mabaligya. Di may inog baligya na sa manog haboy ka siya para sa eleksyon. Gasto kagid mo, no? Oh, check on ta mga updates sa mga katropa with katropa ni Franz Andrew Burgos.
0: XFM Live Reports.
6: Katropa Franz, may ang aga.
7: Katropa Irwin, patay ang isa ni ka subject person sang search pag serbiyan sa search warrant. Sang kapulisan, Katropa Irwin, sa may sitio Tuko, Barangay Inulinan, Panwa sang Moises Padilla. Ang inyong subject person, Petro Carwin, hindi kilala.
6: Uh-huh.
7: Kay alias, Reynan. Kada resident ni Petro Carwin, sana sabi ko niya ang lugar.
6: Uh-huh.
7: At ito rin nga pagpasigangot kay Police Major Ryan Villasario.
6: Uh-huh.
7: Ang officer in charge siya sa Noisa Padilla PFC. Petro Carwin, ang nga suspect, so nakagin na ni Kuno Takupan, nakaso ako sa Republic Act
6: 965.
7: Ako sa Comprehensive Dangerous Act of 2002.
6: Drugs, oh.
7: Oo, pero ang ilaning na pagpadulong sa lugar, among mag-aserve sa search warrant
6: patok
7: sa paglapa sa R18591.
6: Uh-huh.
7: O illegal possession of firearms naman.
6: Uh-huh.
7: Kay Bangol Petro Carwin, sila mismo nakabaton sa mga reklamo sa mga residente sa lugar.
6: Mm-hmm.
7: Yang initunong subject person,
6: mm-hmm,
7: ang nagapahalbaw o nagapapinalun sa grass lugar.
6: Mm-hmm.
7: Sila po nakainom.
6: Mm-hmm.
7: O po, ano pa na Petro Carwin ng mga kabagkanan, dira?
6: Oo.
7: Yung sa mismo ang nagapalupok sa niya ni Armas Lutang.
6: Oh, so Sabad, Sabad?
7: So Kasabad. Kaya ting trabaho, yung maraming kasi sa Irwin, ano man mo, no? Sa kampo, Mandagobra.
6: Oo.
7: Ni Borerman.
6: Oo.
7: So, si Kato Parwin, gila yung nilingagin sa dulungan sa kapulisan. Agod nga, siguro, nga, tataon na ni siya eh. So, si Kato Parwin, pag sampot sa Moises Padilla TNT, kaya ang ilanin ng mga katapo, Kato Parwin, buhay na nilang naging upod pa or any joint operation na lang.
6: Oo.
7: Pag sampot, ni kuno nila Kato Parwin sa lugar.
6: Mm-hmm.
7: So, sa dining suspect na kapuyo man, pinahulaan na ng isang balan eh.
6: Anong armas gamit siya katropang France?
7: Shotgun.
6: Uy. Bao?
7: Double gauge.
6: Oo.
7: Pwede duse na.
6: Oo.
7: Pagpalupok mo niya dahil niya. Kasabwag na dahil niya katropang niyang mga pulita.
6: Oo.
7: Na sulod siya sininga bala, no?
6: Oo. Why may naigos police?
7: Tapos hindi lang siling didusin ng armas siya, shotgun.
6: Mm-hmm.
7: May caliber 45 pa rin siya galing ka sa Farvin ng armas.
6: Uy, damo armas, damo armas.
7: Oo. So, amon yung kabandanan na ang voice pa din na cliente, basta may mga rules of engagement na sila.
6: Oo.
7: Sa kapulisan.
6: Mm-hmm.
7: So, may imunang man ka sa Farvin na madalas sa maximum tolerance. Tinguhaan ka na nila nga ma... Palawig pa eh. Maka-extend pang ilanin na tolerance. Pero sa munibing na sa isang mga insidente.
6: Oho.
7: Pero na nakita pa rin na threaten ng kahit sa mga otoridad.
6: Mm-hmm.
7: Kapagdanan, ngayon sila mismo nag-retaliate man.
6: Oho.
7: O nag-balos.
6: Oho.
7: Zero sa sining na subject person.
6: Oho.
7: Kasi kita pa rin do, wag hindi na kaluwas ang biktima ang ining subject person or ang suspect sa search warrant.
6: Oho.
7: Kay Tumbala, higit kay Tropang Irwin, no?
6: Mm-hmm.
7: Nakaagong din sa ang madamong kapilas, tugas ng pagtiro sa mga kapulisan, ang nasambit ng 43 anyos na lalaki nga si Reynan Timulaga,
6: ka
7: Tropang Irwin. So, sa karon, nakuha sa kapulisan ng 12 shotgun, ang empty shell, kaagang caliber 45 na pistola, sa ang nasambit ni nga persona, katropang Irwin, no?
6: Mm-hmm.
7: So, ang sitwasyon niya sa karon, ang suspect or subject person, nakapayagin ni katropang Irwin, bangod nga nagbato sa kapulisan, no?
6: Mm-hmm.
7: So, may interview tada kay Police Major Ryan Villasario, ang chief of police sa Moises Padilla PNP, katropang Irwin, kay tinguhaan sa nga mismo niya, pamilya, sa sining subject person, sa nasambit ni nga pag-survey sa iya sa kapulisan, no? Pero ano pa rin pamatihan sa lang ni Police Major Ryan Belisario?
4: Nung ano siyang suko, no? Dito sa crime scene, so nagulat na lang po sana na nasa nga medical nga isa mo dito at sa suspect niya.
8: Ha? Bali, sir, paano natabog incident? Kaya may shootout ako?
4: So, well, sa ano kita, no? Gakordong patamit ka sa area. Wala ka sa kano, no? Naka-disinfect sa nga atong salakyan. Nagyaga na niya, atong suspect.
8: Okay.
4: So, wala ka. Armored shotgun kaga 45 caliber pistol. So, dito, ginigingan na natin sa mga pulis nila, ginigingan na natin bulog.
8: Oo.
4: Nagpulog sa sabat sa
8: nagpadakit
4: ka, no? And then, ano po, nag-batos sa nga ito na sa nga ito na implementing tool, no? Sa nga ito na search parang.
8: Sir, ang suspect na siya, ano ni sir, ng most wanted sa Moises Padilla?
4: Actually na, ang suspect na ito na kaasin na may bypass sa ato, basta doon tayo at large, ano? Actually, wala pamanggit siya sa nga warrant.
8: By, drug buyback?
4: Yes,
8: okay, sir. Pero nga, ano ni sir man, lang, ano nang in-serve, may in-serve ka munita ni siya nga warrant?
4: Search warrant, no? Search warrant. RE-10591.
8: Okay, illegal possession ng firearms, gali? Okay, sir.
4: Yes, sir.
8: Bro, ano ni siya, sir man, ng do drug personality lang gini siya, ya?
4: Yes, no? May drug personality siya, sir, ha? And then, normally, ano natin, nasigil sa kalusok, kurasang, illegal firearms, that's what, nag-anakita siyang search warrant.
8: Sir, sino ni sir?
4: Ang suspect natin, siya sa Arizona.
8: Okay. Kailang itay sir?
4: 33 years old, no? Ang atin, that's ang atin, atin, suspect.
8: Oh, kagtagad din ni sir yung suspect, sir?
4: Taga, ano nito, taga City po ko, no? Barangay Nulingan.
8: Taga Nulingan man. Sir, ng...
4: Yes, sir.
8: Ano pa din mga pending cases, yaman? Except sa drugs? Ano pa gano'n?
4: So, para ano lang ang ano natin na himalawa natin sa mga sa natin na suspect.
8: Amo lang na, no? Bali, search for right? Yan lang nito sa 10591. Pero, sir, nang...
6: No.
8: Na... Bali, una, ginsaya palupok, no?
4: Yes, no. That's why we nag... Nag-tipin siya lang at ang ano, at ang implementing
8: thing. No. So, bali, ang inisang operation or pag-serve ng search warrant, ani, iyan lang ginaya sa Moise Padilla, PNP, no?
4: Yes, sir. Yes, sir. Iyan lang ginaya sa PNP, yes, sir.
8: Ah, okay. Sige, sir. But, ano sir, yung mga na-recover siya, sir?
4: So, initially na, wala pa kita sa mga magiging at kapag-ibig kong order siya na sa mga suko na, kay suko na ang nag-a-sakit.
8: Ah, okay.
4: Depends. Nasa initial stage, dito na naman kita sa mga naka-recover kita sa mga well-built shotgun kaga okay, sa lugar 45. Na, system. At then may ammunition. And then, nakarecover din kita sa buha sa sushi sa
8: may sabugin nila yung nakuha?
4: Yes, sir. Yes, sir.
8: Ah, okay. Do, pero pilang estimate, sir? Pilang ka-gram, sir?
4: Hindi pa natin ano ang grams na, so wala naman ang pagkakita nga sa atin.
8: I see. So, okay, okay, okay. Pero sir, sabahin sa family, sir? Ano, sir?
4: So far na, wala pa kita siyang ano, kung ano ang ano, sa ano, sa family, no? Kung ano,
6: Oh, katropong Franz. Oh. May marka na ni Glisa, no? Antes pa lang na patay mga katropa. Ang problema lang, kayo mabato na. Kalabanan sa mga suspect na ito, may mga ginahuptan ng mga armas. Amo nang pinakarisgo man sa mga enforcers na law enforcers na ito. Mabato na, mga katropario. May 12 gauge shotgun, kag may 45 caliber pistol pa nga ginahuptan ang suspect mga katropa. Nabato, tulis na ton. Balikan tas katropang Franz. Katropang Franz. On mobile. Katropang Franz. Dali lang. Establish kita sa atong correction mga katropa. Amo nang risgo mga katropa. Ang kung kis ini ka mga tao, may isog po ni. No? Balikan tas katropang Franz. Katropang Franz.
9: Hello.
6: Para na? Okay na?
9: So, amo to ang investigation sa Moises Padilla PNP.
6: Mhm.
9: Ang sa natabuning incident.
6: Aha.
9: Kay ginaligar sa kaparwi ng ininga subject person nagbato sa kapulisan.
6: No? Why pila sa police no? Why sa mga
9: may lang ay wala man to nakataparwi ng pila sa police.
6: Mhm.
9: Wa sa may mga na iguan.
6: Mhm.
9: Tapos nagpalupok ng ininga subject person.
6: Oo.
9: Sa
6: ilakap na tropang Harvey. Amo na ba ng katropang Franz kaya man sa aton niya mga kulisan to surrender. May kampanya na eh, di ba? Armas, baliw, baylo bugas. Pero ang ining mga tao, gahupot ni Jarmas Gapon, di iya makuha ang mga armas nila mo. Unless nga tinuwaan sa kapulisan nato niya magpangita pa maagi para ma-confiscate. Pero tiyan mo na yung kaso eh. Ngayon, false sa isa katao. Kaya gibitin siya, ang ato naman scare is pariho ng mga tao nga mo ni may mga armas lagliya. Kaya nila magbato sa pulisya.
9: Correct. Ang mga nagkita, Farwin, kay sila mismo niya ang maging matay gina eh.
6: Mm-hmm.
9: Kay para sila mismo hindi man madakasan eh. Okay, kakabalo kung nga mo ning ulira na resort, no?
6: Mm-hmm. Oo.
9: Na magbato siya sa kapulisan. Mas option niya nga mag- palusok man mato sa kapapidad sa tropang Irving kay o ang siyang kapulisan na niya kung matreta na niyang ilang mga tugilingon niya or kabuhin nila kasi pumasok ba sila mabalos man sila sa kung sino tong nagatiro sila.
6: Oo. Why isang ano? Why ni grupo ang suspect?
9: So, wala man ka tropang Irving.
6: Mm-hmm. Medyo paraning ko ilang ginsaya.
9: Pag-identifikasyon ng kapulisan.
6: Oo.
9: No? So, wala man ito, no?
6: Guro, tinakha naman Mars Dentida, guro siya, guro?
9: At diba siguro eh, kasi Dok Delicado na bla.
6: Oo, Dok.
9: So, makarusyon na. Kaya ba, siya lang ako mag-ibot. Sabi lang, siya mismo niya kung abuso kayo sa crowd sa niya. Di nga pagka, ano dati?
6: Mm-hmm.
9: Di nga madisplina ko, galingan niya, mapalupok na nandito siya. Kung tiruhon niya na lang kayo siya.
6: Ang muna kululbaan bla, may armas bla, katropang Fransao. Basi bla, gamiton bla sa mga insakto manhaw?
9: Mula na yun ha. May na lang nga na ano sa kapulisan man. Kasi gusto naman sana sa kapulisan, dakpo ni siya mo.
6: Mm-hmm. Oh.
9: Kasi nagano na nakakanagbukas po sabay.
6: Mm-hmm.
9: Kasi na ano siya kapatawin.
6: May asawa so, niya?
9: Sa alam ito, tabang niya nga kuwi, pinakapay siya.
6: Oh, may asawa niya sa?
9: Matapos yun yung batos kapulisan.
6: Oh, Katropang France, may pamilya ng biktima?
9: Oo, namiyari ni siya pamilya.
6: Mm. Mm.
9: Oo. Kasi, pinintin ko ang pagkakakitigan
6: mo
9: sa isa. Oo. May mga komentos lang ito, Parwin, about sa kamatayon sa sos. Di mo?
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: Di mo, hindi. Ang takma na ang pangayon sa pamilya.
6: Of course. Oo.
9: Yung makaka-react sila, no? Kasi, nakal pa tayo naman ko, no?
6: Mm-hmm.
9: Ba, sa pamilya nga nakatay na. Pag galing ko na ito, Parwin, dumay, ano na sa ako, dumay, di ba, nasa ako na bla na doon na doon nag-abusay sa pagka-disgusto.
6: Oo.
9: Kung paano
6: napatay nung himatali na? Oy? Oo. May arrest
9: na? Kasi doon ko na mo. Ito naman lang siyang pinasunod
6: daw. Pinakabilog igo, ya?
9: Kahit na ikaw nalang kung pilagin yung igo, ya?
6: Hmm.
9: Sa mga tropa, Arwin, gano'n siya, makarapit ka dito
6: sa
9: pamilya, ma-serve lang kita dito sa ilang.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
9: So, kay karama, kuhaan ka ba ng bahay sa pamilya ang sa natabo niya shooting incident involve ang ilani ngayon mataka ka Parwin.
6: Mm-hmm. Okay, so hindi kontento ang pamilya.